Mometi ke metsotso e mashoma mabedi na le metso e tsheletseng ka mora hora ya bobedi ke ne go nketse pina e monnate ya Retabile Khumalo a tsama le TJ ba re a sekolome ka onkela Maiza le Post Piano ba re ngizo phanda le bu mathosa are I love music ntse ke tsheka ke le mo mometi ke re ha o bana nka le bala a thembisi ete jwang ha o bana e ene le lona he bizo le ke le batla wa medipi zana mane kere motho wa oetsa mehlolo ha ke tsebeng ka iketsang Mamedi ha re shebe he hanyane tse hlaeletseng ka mabe ka mahetla bekeng ena eo re tswang ho yona o tla hopola hore ka mona ka Machabeng re le ra bona ha sepolisa sa Machabeng mamedi se fumana emong wa ditsotsi mohlankana wa motswantle yaneng a ina le di cigarette tse se molaong tsa boleng ba 1.2 million ya ileng a tshwarwa me ho tswe sepolisa mamedi se nentse se etsa mosebetsi wa sona tseleng ena ya R30 wa hore ba ne ba shebe dintho tsa bo botsotsi ha ba tla hlokomela to Toyota minibus eneng etsa maya ka mono pakeng tsa Welkom le Odendaal Stres ya ba hema medi ba emisa koloi yena ba kopa a warrant of search ka pelinyana ba secha koloi yena ke mona hema medi mo huileng ho fumana di cigarette tsena tse se molaong tsa boleng ba 1.2 million Mona heka nete re leboha sepolisa sa rona sa Africa borwa le sebeditse hle ka moka Machabeng o motle mosebetsi ke K9 unit

0: Pele ya pele basadi.
1: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e kalang selemo sa Basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, go lekane, re utlwile. Ya ba ba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo ebile kalego ya boitseko ba go hlomphuwa, go ananelwa.

a ka nnete mamedi e ile ya ba kotsi e bohloko haholo ka tsela e makatsang me re le ra bona he hore ba bana ba mmuso ba ile ba kopana le bana ba Zimbabwe ba kensa hore ba maloko ba tle ba tlo sheba bafu ba bona ba supe hore ka nnete ke bona me ai e bohloko ntwe na mamedi haholo haholo e tsa hetse ma haringa beke ena e o retswang ho yona ya ya di nthoma media tse bohloko tse o ri leng ra di utlwa ka mona ka Reiga Park re le ra utlwa hema media hore ho ile ha ba le ho thunyanwa me ho hlokahala batho ba bane ka ofela ba ba bedi ba batho ba hlokahetse mmono ma media ke maponesa a mabedi ba ikarabellang uniting ena e gahlano le di Otiking maqulwana e ibitswa anti-gang unit ke tsedi ntse dintho tse bohloko haholo mamedi e tsedi etsa halakarona ha ya rona ya Afrika Borwa

0: Erehe momedi ke keske ka senya nako.
1: Dumela mama Nisbotch. Bua le Khalemo Lefeka go report o kumametse ka leqhubula 88.4. Tanko mama Nisbotch, tekena le wena.
2: Hi hi, topi topi. Kumametse go jela ka tsebe. 90.3 ke le Kronstadt ka mosebetsi Julia Matsidi wa itebohela. Thank you top.
3: Hello boss, molebogeng tumeng ka tumo le pagaisi o mametse ke mo fela ke mong ke na le lesedi ke tla a gona le wena mane gorenyane ya botshelela tankos.
4: Hey mamane bongi o bua le morena kannes ka kwakwatsi kopisa ntse ko jele ka tsebe ke le mona Spaneng sa Solberg.
5: Hashtag dikalaneng weekend. Dumela Sbosh Lele, ke sethethe sebatlhe makgethemelo di Virginia. Ke dutsela le kgobola 89.4 till the last hour girl. Tanko.
6: Sebodi se moyeng ke petso-petse. Comrade Sabata Thedisi 3870 extension 5 Monyakeng ha bovese spoon. Kgobukila 89.4 le o kuma metseng ka lona. Kumametse ha ho ke a leboha ho bejwalo thanko.
7: Alo Sbosh, a ke o jile ka tsebe ke le ka mona ka phase 5. Ke o jile ka tsebe ka 89.9 ke le phase 5 Marlon Van Dien Edmond Kgutlane thanko.
8: Kgotso sebobodisa ka tse moeng kgotso mme iteng le kae buale ntateng ke jale ka mona ka Stryfontein mama o mametse ka qhubula 88.4 ha re okeng ya botshelela tango.
9: Le kae ngwaneso my darling, o bua le Thora ka mona ka Zamdela sa Solberg ngwaneso ko mametse ho SABC Plus. Sbosh my darling.
10: Hoto Sbosh. I'm not. Ko mametse ka 87.8. Ke botsane ka mona ka botshabelo W section. Dango.
11: Hela bongi. 99.8 MHz ke le ka mona ka Kimba le ko jila ka tsebe ha re ho re nya bohlano ke mo re na rantiba e bongi ya ntseng a bua le wena hona yola kena bongi ha re ho re ya bohlano. Thank you bongi.
12: E motho moratuwa ke thewa dikaleneng le palisa mo kereta thoa dikaline le me masota mokemane
13: mama ne bongi dumela hle o phetse o mametse ka leqhubula 90.3 me mimi mohlokwane mona maokeng bye
14: dumela Sbosh ko mametse ke le ka mona ka legatsona ka leqhubula 0.6 ke khono masaba tantse ke o metse ke ka dikobo.
15: Sbosh, hi Sbosh, ke he ke tshasefuba ke fanegene ko mametse le qhubung la 88.4. Sbosh, ke rata voice ya hao, mpoela monate. Danko, o fedile Sbosh.
16: Hello Sbosh, motho wa ka, ke Setsedi Mahlatsi ka Kalgenville. Ke dutse le wena fela, ha ona e mong hape pelong ya ka, ko wena o le mong. Bye bye Sbosh.
17: Wa pila Sbosh. Ke exhibiti Makgabane Grill Mpumalanga mona. Ke mametse ka 806 channel 806. Ana ngwana mme kona qeta ngo fihla na bya le tata o fihla. Ke tswa ba witbank ka mane. Ke tla grill mo.
18: Hi Sbosh, mure na mbotle ku start. Dichuke 98.2. Hi Dumi Radio.
19: Hi Bongi. o seka the great mafoboto ka botshabelo ko mametse kgula 89.9 ke le ka mana ka botshabelo. Thank you mama le bongi ya so ma 2000.
20: Hey Las Boch, tu mela Boch, o kai bongi. Tu mela bongi, bua le tebo ka yona site ka bona bongi. Ho mametse ka le kgula 88.4. Ha re ho re ya tlhalo Boch.
21: Hello, Sbosh. Bua le Thabo Sebeke ka Potchefstroom, ke mametse ka 88.9. Thank you chomi ya bana.
22: Hai, e motho ba ratuwa ha monate. Ko mametse ka 88.9.
23: O bo nyo le ka nne wa ka. O mametse ka 88.4.
24: Hai dumela Sbosh. Ko mametse ka 90.3 ke le ka mona ka mosolo ke mapatata. O fihlela hore nye re tena le wena o fihlela hore nyana ya o qetela. Thank you Sbosh.
25: Hello, hello Sbosh. O bua le Tswalele. Ke tsama mo 5 R511 ko mametse le khona 88.4.

Mamedi ne konketse trompi se ba tlantse monate ba re madibuseng weekend se roboto ere ke tlo buisana le wena mabitle kutlo rona ke mangwe o motso sang o seng ha ka jeno ha ile moqibelo jo lo kha re tla ya mabakeng a rona a fapafapaneng ba bang ba rona ba tsoa ba itukisetsa ho ya mafung ba bang ba tsoa ba itukisetsa ho ya dipeong tsa majwe ba bang ba tsoa ba itukisetsa mamedi ho ya meketing ya lenyalo meketing e ya dimpho tsa badimo ho fapafapane athi ba bang hema medie ba lo patametswa le baratuwa ba bona 0863384 ke mang yo motso sang ho seng ha ka jeno buisana le nna hle mona hema medie kung kela mandoza o tsamalile bu mathosa flame of life.

0: Asimo hema medi e le shumele metswe e seletseng metsotso ka mora hora ya bone 0860003084 ke mo tla mphumana nteng ke tsone mamedi ke kgoke kutlo wena hore na e be ke ma motho yona yo lakatsang ho motso sa o seng ha ka jeno e ha re ya mabakeng a rona a fa pa fa paneng a ke re ke half dag ka jeno tsone nthongwe lengwe mamedi e lokela ho retsa mai ka pele nthongwe lengwe lokela ho etswa kana ko hore a di mabenkele a kwalwa ntho tsohle di kwalwa botse ba hore ntho tsohle tsa ha o di entse o gone ho ya fung ho pata motswalle wa hao kapo manyo mo patang e bile mo khonne o re potlakele mabenkeleng lo etsa bonente ba hore bana ba thola dintho tsohle tseo ba di hlokang lapeng 0860003084 ke manyo na yo mo tsosang le Sedi FM dumelang. Hello
1: Ulang skolo sa go khona majapa
0: e la gaitse di a motho ho shapo ho joang
1: ya bo las bo ke thabile go ka magana go etleleng
0: elang elang o tsebe ke nthotsa ka tsa bosiutse na he
1: ya ma go shapo shapo ke
0: a ke shapo empa le flu nyana fela mari ke shapo
1: o ka Lucas Bosch
0: eh
1: it was ya go ke ka mane ka nya ka longa Allen Rich ho ho la motsa maimotsie ke ntja magaba ke ngwana Jemina ya ga hole a hola beletsa dile monate o ka mono ke tsose Brastone ka mona ka Potchef Stroom ndi qadela ka my brother from another mother ke sa bata tedi mme ke mfetsa sponsor as boss o bele fa dile monate man ke thabile ha o le teng le utlwa le ntsola o gape o sentse
0: e ke le buile gaitsedi ya motho
1: tango boss e
0: tata le seri. Hello
2: bongi
0: mo shapo zwa ngwane so
2: amnate ka bongi
0: monate nate
2: e ya bongi a ko ke tso semilani sinogo ke tsose mahamukeki ka ofela ke tsose kana ke mamba tu o bongi tsaka e khumani kliniki nyana a khotsong bana ba bohle bongi ba tsose ke maliburu mukeki mona belko mo machabeng ke a leboa bongi o tla
0: ke lebole me maliburu le Sedi FM lo
3: a no me bongi
0: hello girl who's wrong
3: What's up, Pujan?
1: Come on, how? Bosh, okore kere khaitsedi ya ka kamane ka sasolwa ke yena ke mantileng sekolanyana ka Snakepark ka mo o ya hola yena o hola le ntja magaba mo tsamaya motsiye ka Allen Ridge ke qetelle ka tshidiso sekolanyana ka mane ka Rustenburg kere batho bana ka ofela ba patinos bosh le wena o qetelle tsa tsela wa hamon ta
0: ile bile abuti sekolanyana
1: ka kolon maono slandan tanko
0: tanki le seri.
4: Hey, mangwana.
0: O sa posa ngai tsedi ya motho.
4: E o bua le ntate sekolo ga se ya mana mangwana.
0: Ke a utlwa ntate sekolo.
4: Ke kopa ke ba tsose hle mangwana ke tsose me ma ba kang a ikala.
0: Eh.
4: Ke tsose me ma thato mo go ke qetela ka ntate te bo ga ikala. Ke a le bua le ntate sekolo mangwana o penya tsepe mo dira sa nna.
0: Ke le buile ntate wa ka.
4: A ke mo.
0: A se mo he le Sedi FM lo.
2: I'm not going to be able to do it.
0: Ke le bile rato la ka tsa selemonate utlwa.
2: Bona jalo.
0: A se mo he.

0: mamedi ne ke yo nke sipile monate etlang ka mafiki zolo ba re sibongile e mashuma mabedi na le metso e tsheletseng metsotso ka mora hora ya bone e re kutlwe ka WhatsApp ka monana ke na le mang
1: dumela mbongi ke rata ho tsosa kgaitse dia ka mjalfa mahloko mona Fendersburg ke be ke tsosa le mogonyana ka moruti maile wa kereke ya Engeman Bethlehem be ke ketela ka letshela mofokeng wa matebeleng kwakwa bana bohle ba tsoswa lo phatsimiswa ke sepuleng sa dimona Fendersburg ke a leboha bongi
2: dumela sposh ke ba tsose sposh tsosa mme wa ka le mama mtlong molana madi from fort ke tsose Happy Zwane ke tsose Akita mtlong molana madi from fort ba tsosa ke tsika mtlong ka mona ka kwa Thema Springs
3: mangwane bongi dizwe dzie ba go dia out sweet ba mbita hlwaise go panye je ga haika le sotho tsuse ma mathabiseng le tsie le mo ga di haike mathabiseng le tsie e thabe le tsie bana ba mane le sotho a matanyane tsere dinge sa masego tangi mangwane ke ba putse ba phatsi be dadilidi wa bagata
4: ao banna we ao mama ni bungi uchumia banna ao sbosh bosh ao wele temba wantaka bungi oko kitu sabato wana ha bamona ha baba kako teko khadimani kamufula tsepe kamani leshaba mnakani letse kontaka bona ba ka mfula tsepe ke ba ne tswang le funeraleng ya ntate Mayana lomeya bongi are tsatsi le monate kwa e
5: bosh ke tso sa ba ra go ba maqhoba bosiku ka mona ka kutlano ke mampho molatudi mampinyelele le morobe ka mona ba tso sa ke na papi se bitwa ne K5 kutlano ha re lebo
6: haitse ya motho dumela tle ka geno ho hola sani boy kadi yena o qwaqo kere a hole a bone tse ding tsengata ke tso senda te mo tsa maigameni yena ka mani ka clearance ke ketele ka misail skolanyani yena o mani tlokolen ke tse tse mkhalanyani ka twa to ke le bohle kgetse ya motho
7: Hi Bosch, ka voice e monati se bodi se ke sa rata ga se ke se utlwisang ke tsosa ntate bosiu ka mona ka kantong tsa muso ke tsosa mfana ka bana ke tlhonolo fa tswa mokwena la dzibula la ka le lengwe fela a tsosa ke James mokwena ka mona ka Pretoria ka dikantorong tsa muso thank you bongi
8: sba sudumela ha ke tsosa bana ba latelang ke tsosa Machabeng Makhoba mahatsa ha ke pima khoba ke qetelle ka nomvula masiboko ke ra batho ba phatsi ba tswa ke bontsho mo kona ka petsona re tsike le botsa selim na disposh
9: ha disposh amna tere ke ho di sentsa ya magaba ke tso se jalani mulai kamane ka zone 14 ni melody ke re ntate dinga tswe ke re nanki a tso ele na ba tso sa ke ntibin mganya tse ka melodi ke a leboha dango
10: Swatch hello Swatch bongi wa bantwana ma 2K bua le motsamai phahla le monanyakalong Alan Rich ke tso santate kae Cartonville me ba binda Kronstadt ndenzene ke ba tso ba phatsi me tshaya ding ga ka tso drita ma benda te bye Swatch bye
11: mama ne bo nkidumela ke ntate magabe ka mona ka fa le fsi number 8 le kopela ntate kgeleke le ntate noko le ntate maiki ke ba tso e tshaile wa no uane e a palamisa ga thewa go gasetsa bana metsuntsunyana
12: Khotso mamane bongi o le kae mamane bongi teng mamane bongi o re ke batho se mamane bongi ke re ntate bishop a media kere Brastown Pochistrom. Kere de...
13: Hela, hela, dumala, dumala magana, dumala khosi. Kupa utusa bana malatela.
14: Kwanza veli, kama hauri pete veli, aki kenele batuwana. Aki kenele Maria Majwang, ki kenele Sophia Dinga, kintano kenele Nani Shiba. Batuwana matusa lukupena, kiebe Dinga, kama naka pumulung hauri hiena man. Danko.
15: Hi Sbosh. Ke mahotsa ka mla ka Princeton ha ke tsose gauta mavuso ke tsose tsidi di tebe ke ga ba tswe ba thubana. Ga le ke ba qetetse ba thubana. Ha ba tswe ha ba tswe ha ba tswe.

0: ntate.
1: Ee,
0: ya gaitse di a bote.
1: Ee, di kopa ka maloo ka moo ka vale ke re bogosi le ya tsiwa ka pelelo ka moo ka
0: dithutha. Ke lebile gaitse di a motho fela ga ke gola le sefuba ke sona se etsang jwang.
1: Hai, that's ke lamphatantlhalaga ke se ke re ke a founa ke re ke tlo go temang
0: ya ke tau tshintshela. Thank you gaitsedi ya motho.
2: Hi bongi. Ke se sa ke pa tsa sa sipo mo happy ka po se tsomo le bongane mo happy. Ba so sa ke gaitsedi ya bona ene di mabatsa mo happy ka makwatsi. La bohama ngwana pongi
3: ai swo o ka re tola ka mamela he mara tuwa ka hle ka xikhuhula ntsho mudi ithwala umane mangaung kwaqwa kere ahule ahule kupelo ke memanga ka kamona ka podcast ke magata kala ga tolena tlhatsa ka ke le ba thank you swo tsa tsimna tega.
4: Bongi ke tswa le mme lovely nini mohlokwane ya dula ka mona ka go go bilege le mme ma thank you sara senoge ke mangwana ka ka mona ka go go bilege le ntate moholo mafole ra thebe le phatsi la ma ka ka stance race ke hantle bongi
5: ngena bongi e ba se ba latela bongi sosa kwanza ka ma go tlo thai sa mo ga ke tlo thai se mo ga ya ga di go tlo thai ke re mo tsaba ba ke mo tsaba ke re di ba ma ga se thank you so much.

Na kwanza tahlelwa bophelong mohau e ka ba matsidiso a maholo wena. Wa lokela utoba na le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo. SMS a lesedi go 34774 go 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng.

0: na te o nngwe mametse ya rabotso le semanyane ba ne ba re rama jete jete ke yona mamedi ene ke re re tsibile le nana o lena la mpolelle bakeng sa mafelo na beke jolo ka hele mona re serwetse atle ka hara moleka wa tsimi mola mo re na ile nteng he mmamedi ke mane mo ke tlang ho popotsa molo moditaba mo ke tlong ho nka mahlahlo wa mabedi ile a mabedi a o kine ke usile ka ona he beke nyane e satswa feta mo ke leng ka re ha o tseba dikarabo tsibila tsohle di ya khele mona o mafereka tj@sabc.co.za Fela ntumelele hore he mmamedi ke tle ke hopopotse molo moditaba ke tle ke nanabele lena la pele ho ano a mabedi ao ke neng ke usile ka ona bekeng eno e sa tswa feta ke re shat ke ho ke re shatelo
1: se makgwadi ke se maroboka ngwana botsheole sa koma koma se hlaha nkabo tshabela bonga kana hitlana ba re ba itekela sa tabola mefero tlhagisa tsakeba Sakena swala kata ka hara motse. Mane a sona a se o tsebahala. Tsela senka e yang tshabana morena. Sa hubela. Se tsela maputsing sa re iti mohali suku ha bana ba maliba. Sa phetu ha sa fetu la mawa. Zili bile e bile sel menana le metlala. Se le ba piting ha bana ba masupa sentse se go khutha. Sa a bola le fatsi di bebe. Kere ha hol ore iti
0: Re ke tle ke le phetha he mo mamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi hlahlelo lena la pele ho ana a mabedi ao ke neng ke usile ka ona bekenyane e sa tswa feta e ba motlho montsebetsa o tsona di le tsae bo le phethe ngaka ke boela ke tshwela mathefa a tsenonyana a senya mafimi ke re shete ke re shetelo
1: se makgwadi ke se maroboka ngwana botsheole sa koma koma se hlaha nkabo tshabela bonga kana hitlana ba re ba itekela sa tabola mefero tlhagisa tsakeba sakena swala kahla ka hara motse mane a sona a se o tsebahala tsela senka e yang tshabana morena sa hubela se tsela maputsing sa re iti mohali suku ha bana ba maliba sa phetu ha sa fetu la mawa zili bile e bile sel menana le metlala se le ba piting ha bana ba masupa sentse se go khutha sa Abola le fatsi di bebe. Kere ha hula ore iti mpulale.
0: Leo kilo na he mumamidi ya mwete watsebele tuwa le sedi. Le sahlelo le no la ili ho ana ama bedi. Ao kine nki usile ka ona beke nyane. E satswa feta mo kile nka rwena. Hao tseba di karabo rumela tsono tsohle. Di tsubile le mano ho mafereka tj@sabc.co.za leo ke la pele fela ntumela hore ke tle ke fete lona ka hore ke tle ke le feheletse ka pine monate nke ke ya mane he kaseteng ya godimodumo ya le ribe ya le shome le metswe mehlano ke nke pine monate habari le godimo e tla re ka morapine na he mo mamedi ya godimodumo ya le ribe ke tla be ke nna bela hlahlelo la bobedi ho ana a mabedi ao ke ntseng ke hopopotsa molo moditaba ile a mabedi ao ke neng ke usile ka ona bekenyane e sa tswa feta fela ntumelle ke tle ke dumelle godimodumo a tl

0: ya ba pina monate no ngwe mametse he mo medie motla wa tshebeletso ya lesedi go di modimo ya le ribe ba ne ba khita ntwe monate ba nna ba re le go di mo kekebe wa le bona le ba re la o ka ba mo ruwi jwang ka ba jwang e ba tsaba fela go ha le mo ruwi o mo ruwi wa le fatse mona nete ya re ha retswa ka o tshwana ya re tswa fatse mona e re tswa ka o tshwana ha o na tswang a le beti go fetemong a e ai yo tabino hey ene le pine monate eo ke neng kinkile he mo mamedi ya godimo dumo ya ribe re ke nana bele le nala bobedi ho ano a mapedi a o ke neng ke usile ka ona hebe ke nyene e sa tsofeta jalo ka hele monana ko irumela ho nana bele ngaka ke tswela mathefatse nana nyana senya mafike mo tintinyane ke no nyana e fofang ka bohlale ke mona e sa itshebin se ritinya ke no nyana e marrapo dipakenya ke re shit ke ya ho ke re shit lo
1: Ke tlapa theletsane boreletsana le jwala silifera le jwala gauta ke re se ratwa ke makhekule masia ke re se ratwa ke bonthati le bonthatua mafasa thai ya ke sabua bana ka fasa thai inketisane anketisa ka roba litho lena a le roba ka hobe lena a hobela jwale ka supa lena a supa ke re inketisane a nkuka ke le jwalo inketisane o hlotse le borra ditshwantsho ke re bo na bo maroba litho mo banyana mona o satswa bolla ke di bone patue hore ya mo tle o ntlisa mathe bo e ba ha ke rose ya saruni ke nonyana e nwa metsi hang ka seleng ke tshoso na bono no se di kotima rame ke re kha hul hore iki ulala
0: ntumele he mo mamedi mo tla wa tshebeletso ya lesedi ke tla ke le phete hlahlelo leno la bobedi ho ana ama bedi a o kusiang ka ona he ba a o keneng ke usile ka ona he be ke nyane e sa tswa feta e ba mohlomo ntsebetsa ho tsona he di letsa e ba ho le phete ngaka ke tshwala mathefatse nna no nyana senya mafimi ke re shit ke re shit
1: Ke tla pa theletsane boreletsana le jwala silifera le jwala gauta ke re se ratwa ke makhekule masia ke re se ratwa ke bonthati le bonthatua mafasa thai ya ke sabua bana ka fasa thai inketisane anketisa ka roba litho lena a le roba ka hobe lena a hobela jwale ka supa lena a supa ke re inketisane a nkuka ke le jwalo inketisane o hlotse le borra ditshwantsho ke re bo na bo maroba litho mo banyana mona o satswa bolla ke di bone patue hore ya mo tle o ntlisa mathe bo e ba ha ke rose ya saruni ke nonyana e nwa metsi hang ka seleng ke tshoso na bono no se di kotima rame ke re kha hul hore iki ulala
0: leo ke lona he mo mamedi mo tla wa tshebeletso ya lesedi le hlahlalo leno la bobedi ho ana ama bedi a o kileng ke usile ka ona bekenyane e sa tswa feta mo kileng ka re wena ha o tseba dikarabo romela tseno tseo hle di tsibile di ya gele mona ho mafirega tj@sabc.co.za ya wile wetsa jolo tseba ro tseno tsohle di finyeletse ka rudi atlatsa ka ke bua tsena he ke itukisetsa bula komporo sa ka ke lekolekola tsona karabo tseno tse ileng tsa kena tsene di etsa karabelo mahlahlelong ano a mabedi o tseba re la haole lona nnete ya sala le tlabateng ha mamang ha mabitso amang he a tla balwa re ke mathise ba ka bofofu ke lekolekole karabo tsena tse ileng tsa kena mahlahlelong ano a mabedi a o kineng ke usile ka ona hebekeng eno e sa tswa feta Eno apila kena nkwano ori dumela hle ntate mafereka nna ka lebitso ke lindela mafaso mpile ka rabo tse pedi ampa ya pele a boela ampa ya bobedi lindela mafaso no moro nyantu ya tharo tshelela noto ka mona ka katleho ka katlehong ka mona ka Germiston ke ka province ya Gauteng khotso hle musiya motobatsi wana se fohla di America pele ngwana su dumela e ngwana su mpile ka rabo tse pedi witse ya pele a boela are ya bobedi keo ori titi ote are nna ke shwapi mkabane ya lenka extension 9 ka phameng ke ka mona heka Bellfontein motetsi makube le ene bila kena re khotso hle mora mafrika mora na mafrika ka re botsa o kitse ho engwana metsepedi umphile ya pele a boela ampa ya bobedi ya ngotse mona he ke motetsi makume mshana a se kwana zamdela e ka ditamati mbana ka mona ka sa solbeck ke ena ya mphile ntseno tsepedi ya re ke itebola hle ntata banana re bana mudintinya no ko shebile o ntso tlola ka rapapusi ya gaso ba ko marapo dipakenya re ke bone he motetsi se tsomo sesi le ena o ke nngwe pile ka rabotse pedi a re dumela hlenta tabanana a re ya pele le ya bobedi ngwana we swere go tso ntata banana e a re le nna ke ntata banana ka o tshwana le wena ke ntata tlalani le re ya betswe o ka mona ka Vanderbilt Parker ka mona ka S1 e Thabo Koko le ena o ke ne a re dumela no nyana senya mafi no nyana ke a miso bana e re mpshat e sale ka miso kana go tsa madungwe dingwane o mpile ka rabotse pedi ngwana we swere ampa ya pele ti ke Thabo Koko ampa ya bobedi the bad boy o ka mona ka Pelindaba ke ka mona ka BFN ka Bloemfontein Tibulukhang Samuel Galaki le na u lakena le ka mona ka extension 7 ka Phameng ka mona ka Bellefontaine le na mphile ka robotsa ka tsepedi abtitsiga tsietsi mwana magalanyane ke ntata Pulan le dimakatso le na ke ntata banana re ya pili hle ntata Mafereka le ya bobedi ke tsiabtitsiga ke ya leboa ha isu ka sekhutlong ka moka thabana tswana buitumela mahloko u ila kena re dumela hle saga ampaka robotsepedi mphile ya pila boela mpaka ya mpa ya bobedi arna le bitso la ka ke mantsadi Alice Mahloko ke ka mona ka Paula Parker ka mona ka Springs ka province ya Gauteng Nelson Mabasa a ke na lena kwa no se a dumedisa re dumela hle ntate ma Africa e a re dumela ngwana mme ka re dumela ngwana mme o ka mona ka Nyakalong ka mona ka Allen Ridge e fela ka mosebetsi o ka mane heka e ka mona ka recall ke ka mona ka bompumalanga e mphile ka rabotse pedi ngwana no weso he a re ya pele le bobedi ke tseo ke pana mbasa e ari na ke pana mbasa e ke ntata Chali Munyamani e le e re ke bone mong ke mamba na ke murakabai e moi e le sien ntlebi e ari ke na le bona mona ke gola ari ke na le bona engwa no weso o ka mona ka mpumalanga ntate Mulifi Mofokeng ari ke rata fela ha o tshwela mathe o re shit ibile o gutla wa hula o re pshadilo ar huli ya lo banano ngena mafatshe ka motho na tshonjwalo ke malome o bolela ho mchana o mpile ka rabotse pedi malome kwano o itse a pele a boela are ya bobedi are ya gaula ya ya phamisa ditse jana tsena bana ya sa ditse jana ya bula mahlo ke a utlwa mogwathatsa ke mmutla are ke a tseba wena motswalle wa selepe selepe ke dilofa ho bona ha ya di mutla lofa tla rata fela ha khutla ya ngotse mona ke morutu wa mosotho ke ntate Mulifi Mofokeng ke motho wa maotwana finyela maotwa maka ka dina lady bo chabela ba province of Freistata ka mona ka fatentsentso ha u file tropo ya poloru justice mutibedi le na o kene kwa nompile karabo tse pedi bana justice mutibedi are di karabo tsa mpolelle ke tse o hlenta tema Africa abti justice ha mpolella o kae moselantsha le na wila kena kwa ro mama mogetle ka mona ka makeleketla winbeka umphile karabo tse pedi aba re titi ote o ruta go tlapena go nyetang makafane.

0: Re ba pele monate he mo mamedi wa tshebeletso le sedi e o kineng ke nkile e bile e o kineng ke feletsa hlahlelolane la pele ho ana ama bedi ka ona e le pina e monate ya botala ba dina ba re ke shwetse e ba ne ba re ke shwetse ke ya botala ba dinari e re ke nkile lena la bobedi he mo mamedi le teng ke dira dikhala bakeng sa lenaneo lena la mpolelle ke tshwala mathefatsi nna nonyana senya mafi ke motintinyane ke nonyana e fofang ka bohlale ke emona e sa itshebeng seritinya ke re
1: Hele hele le mabopopana a ke bua ka wena ma rola direkere e ke re wena ngwana bo le budi raditse jana meno nyana o beile meno a ka nke a tadi meno manyane mahela jwang ba le kiri hey se go ba tuwe mo hatla o kae o bo kopa ke o romeletsa ene re bana beno ba fuwa mihatla wena wa o raletsa tse u di mo mafike wa re ha ile ho ya le khale o tla romeletsa a Gere kakul, ore, idi, mpulale.
0: Lewe mu mamidi mwata watsebele tuwale sedi, kilo onale sasele la bubedi, ho ana ama bedi, au kusianka ona baking sabiki na fela ki ale pita, baking sa wezi ta mulimo ibang, tebeta hoto ona niti dile tai, bole pite ngaka, kitbwela kitwala matefati, nonyana senya mafim. Gere kakshat, gere kakshatilo.
1: Hele hele le mabopopana a ke bua ka wena ma rola direkere e ke re wena ngwana bo le budi raditse jana meno nyana o beile meno a ka nke a tadi meno manyane mahela jwang ba le kiri hey se go ba tuwe mo hatla o kae o bo kopa ke o romeletsa ene re bana beno ba fuwa mihatla wena wa o raletsa tse u di mo mafike wa re ha ile ho ya le khale o tla romeletsa a Gere kakul, ore, idi, mpulale.
0: Leo kilo na he mwamidi mwata watsebele tuwa li sedi, le tatelo leno la bobedi, ho ana ama bedi, au kushianka ona baken sabi kene kitewa na otimali karabo, chibida tseno zote, diya khele mwona huma fereka tj@sabc.co.za. Ho hamro aso katabo leke, etwe moja pele onze atsonale moja mrao. Neti ya sala di tiezi hadi makati mwona, haisita na kulemo sali yanta ya ripeta. Nate felwa ke manane otle, aikuongula tela, atsebele to ina. Yale sedi, eriki ito bagen sama felwa beke, kine ketsa mala mshana kamona kabo shokong, Bethlehem, Rusia kantwe mwonaate, mohalu wadi oding, hare hamujela kisaya, kidobona makauta. Richide, bagen sama felwa ana abe.

Re buile holo le kholokwe na ka moloi ka ditaba tseo tsa pele tsa letsatsi le tsa hora ya botshelela. O boela gape ya gutla na ka gana go tlamele hora ya bosupa. Ha re boele re amohele le go dumedisa mamedi go lena la mathumisa moqebelong ona. Tse dingwe tsa ditaba tse re tla ofa tsona tsatsing la kajeno ke moo nako eo batho ba e phelang go bonagala e ntse eketse ya Aforika Borwa ka morao theoa gagolo ga tebelelo ya bophelo nakong ya sewa sa COVID-19. Re bua ka tabena mamedi ka jeno ga mmoo le wena re tla fona setsebi he ditabeng tsa dipalopalo kwana Aforika Borwa go na tabeng ena. E nngwe dintlha tseo re shebile mamedi ke go keteka kgwedina ya bomme, mme ka jeno he re tla buisana jalo he le sebapadi sa tlhopha sa naga sa papadi ya krikete. Re utlwa gore na e bo o qadile kae o kae ga jwale, mme tshusumetso ya gore be karolo kapa a qale jalo bapala papadi ya krikete sena se tlhaile kae o tswamane botshabelo. Ena mamedi kapa tsena ke tse ding tsa ditaba tse re tla fa tsona ka jene go lena la mathumisa. Motlhophiso wa lona ke segametsi Moilwa, mme ya laolang kgaso etsa bonnete ba gore fitlha wena ntle le tshitiso ke Anathikondla. Re balelwa ditaba tsa gora ke na ka moloi nna la ka lebitso ke tiisetso Mokwena. SABC News re ikemetse ga re kgetheng kukapere.

0: Tato ne monyetla o hlaise maikutlo ha o ka ntla kgolo ya hao ya beke mo mamedi fela pele re etsa seo ha re fitise mabengele.
1: Major League birthday ya Shoprite e khotile hape. Boloka extra. Disolonte jolo ka 2 liter efe kapa efe ya Tropica Dairy Fruit Mix. Ka $34.99. Le 750 gram ya Poki French Poloni. Ka $24.99 fela. Disolo di fumane mabenkeleng ohle a Northern Cape le Freistata. Ho fihlela ka di 10 August 2026. Ha Shoprite fela.
2: Ke sa hopola dithoetse o keneng ke dikopa empa ke sa hopola go boye o keneng ke katelwa ka yona ka morao ya lesiphume sa boroko di voice note tse neng dire o ntetsetse ha o fihla mo ya ngwanaka o qetile bophelo bohle ba ho ntshireleditse le ha o se o lesiyo lefatsheng tshireletso ya ho yona ke ntse ke utlwa ke a leboha mme
3: tshepela ho Capitec Cover bakeng sa lepato le ditshiu tsohle tse tla latela. Capitec Life Limited ke life insurer e nang le license e bile ke FSP 54090 e molao ho na le melawana le dipelo.
4: Setjhaba sa kajeno se hlotshwa ke mathata a bophelo bo botle jwalo ka high blood pressure, diabetes, arthritis le gout. Le rumo la madi le ntso ka tsela ya science hore le hlokise madi le matlafatsa masole a mmele le fokotse le tsitsipano ka ditswakitse matlafatsang bophelo bo botle. Le rumo la madi le tshepiwe ke banna le basadi utlwa ka 2006. Le rumo la madi le fumana ha Dischem, Clicks le dikhemise naha ka bophara. Le fumana ka dipilisi le marothodi. Feel the healing power.
0: Rebela ro amohela mo mamedi ho lena la la mathumisa re nka maikutlo ha mo mamedi fela pele re nka maikutlo ha re fete ka mo
5: maikutlo a latelang ke a ba mamedi Milisedi FM kapa SABC News ha ena kabelo
0: re ya ho ntate Mofokeng ntate Mofokeng le kae
6: ho tenda le ditshito le kae
0: re tswile ntate Mofokeng e beta ba kgolwa ke fe
6: taba ho lo ba ke ne a motho a tshwaetsa ka lori ke lori ya metsi ka ke ne tsa maisha metsi ka dikgai ga e ba la paleno no ka nnete ba utlile bohloko ka motho na ntse mo ga bana jwalo so maponesa o tlameha a nke bahato bo matla kgatlhano le driver ga ene ntate ke kgolo gore motho a ka ja jwalo ka ga location a tsamaisa metsi ke le ga bona motho ene ntate
0: ndare mfukeng re le buile a ho lohlere le buile mamedi re tswela pelong ka maikutlo a hao re boetsa hape re ya ho mo mamedi mong hape ke ntate Rantiba le kae
7: ha ke le kae ke di tsetso
0: re tswile hle ntate Rantiba e taba kgola o kife
7: ei ntate di tsetso di fitla di kgetho ke bana bo ra dipolitiki ba boetse ba bolawa ba bolawa ka ro South Africa me ya tsotsa tabela gore so ntse o la ya se a bolaile a bile a bolala ka ro office ya empa le kana le ke metela sponsor le le sebetsana le bora di politiki bana ba bula wa ntse ditsetso ke rana ke taba e ntla ile mona sponsors e le matsoka tsona mara e ya tsotsa di tsotsa na o bane a di khali di a tumela e be bora di politiki ba bula ka South Africa ke le ba di ditsetso
0: ntate rante ba re le buile hle re ya madi getla ho ntate madoda le kae
8: ha mona ke ntate di tsetso motswadi go hlomphile ntate ma Africa borwa ma tumela a ntate ntweng khathatsang haholo ke maponesa ana a tsong a kena tshankaneng ba jwalo ntso kena maponesa ka nete ka bongata jwale e ka ke bona ba kang ba crime e kholo lo fitisisa ntweng enkhathatsa haholo baneng ke bona ka itlo mathata ka fitisa maponesa sa gotle megong ya bona ba tlo ithola street ba tla ipona ba le ntwana tshwana bogolo ba bona ha ba sa gotle utsetsempitse ba dietsang ja le bonda tewa
0: ntate madoda re le buile a holo mamedi re ya ho di voice notes
9: khotso khotso khotso di setso ngwe leso o bua le Johannes Mthosele ka mona ka kutlwana ka mona ntla kgolo ka tsatsing lena ngwe setso setso ke ena ya sehlopha sa rona sa banyana banyana ha re shebe morao ha nyenyana hobane boneteng di setso tsona di ba teng ka mekgatlhelo eno yotlhe ke loko mohlomong ya tlhokagala mpa tabaka e kgolo ke enana mme le go mohlomong e kgologolo ke a gore boiketelo bona ba FIFA bona ba loga mohlomong botlame ya bobeteng bo etsa hale bona na a khona Jordan o di lo sebetse ha theuwe ha theuwe so ga hloka batho ka bo Lucas Khatebe bo nete fela hloka Lucas Khatebe ka bo Dr Khumalo ba ikitele bo president bono ka nete nete nete na fela bo nete fela ke kopa fela ka mona fela Dr Khumalo ka bo Lucas Khatebe ba le mo ba iketa mono nka thaba haholo ai ke itebohela go tisetsa ngwana eso ke ntlha ka e golo tsa tsinyana
10: hela tisetso ho jwa mongwana me ho jwa Madlanga commission ngwana me hai hai so se jalang o tla se kotula o so tsofetse nako tse ding ha ona lejo le kwa hetsung le ke la phikolotswa ngwana me se ke itse ha ba kotuletse ba dijetseng o bua le dena me le sa soloka
11: ntate tisetso madume ntlhagolwa ka ya beke ke incident empe ya ka eThekwini driver e be hatise motho wa nama le madi ka traka e motsamaya hodimo ha ona motho a tlamehileng a bolawe sehlong ha nwelela di basic needs metsi le dijo e bang driver a re ke self defense why a ile a baleya state o tshwanela sem holder accountable ke a leboa ntate tisetso fosi maphakisa botshabelo
0: re a leboa ntate maphakisa re ya go ntate mphore o letsa le gotlo tharo ya lekwa le kae ntate mphore
12: kwena ka re teng ngwana mme o phetse kwena
0: ee a taba golwa kefe
12: kwena Julius Mkhonazi ngwana mme o tshwarwa kgetlo la o ne a tsa fotse ngwana mme mara re tshepa gore this time ngwana mme o tla tle a ska sola gutlo wa njwale dikoso le nata di a wela duma ha le di mera le dipolalo tse a ile na di etsa e mo hape ngwana mme mogha wa MK Duduzane Zuma ngwana mme e le mora wa ntate Jacob Zuma e se le ena le tsole le holo ngwana mme la ntate Zuma o phathing ena ya MK e entse taba tse ngata ngwana mme ha o hopola morao sehlo yona go MK no batho ba dule ngwana mme ba kena ba tswa jalo potso re ipotsang yona fela ko gore ne mogha o gantle ntse kwa batho kapo kwa family na taba e kgolo gape ngwana mme ke ele ya setlhopha sa ka sa MTN 80 Pirates ngwana mme re ya defender re defend MTN 80 re kopana le Durban City ka jentsene ngwana mme e tla ba thata papadi ya teng mara fela ngwana mme ke sentse ke tlokositse phafa ngwana mme ntse ke tshela thupa ke a enka gape MTN 80 ngwana mme ga ona ka a tlaemang ka plata ngwana mme
0: ntate re lebelete mphore re lebuile tlhe ga re ye entry ke mmileng wa entry ke ntate kwa lepe ntate kwa lepe le kae ntate kwa lepe
13: le kae pa
0: re tsohile ntate kwa lepe
13: a ke rata o tsholetsa setlhopha sa ngwana sa Banyana Banyana sa tsela sa ya mokgatlhong nyane ya semifinal
0: ntate ntate kwa lepe re lebuile haholo mamedi re re ye go di-voice notes
14: ntate tisetso dumela go bua le me mamolo e ka mona ka dipelaneng Hope House a nna taba ka ke ena ya go bolawa ha borra dipolotiki wa tseba taba ena ya go bolayana kore taba e le mona fela kapo motho e mwana gana gobane motho ono tlo motlola dikgethong kore ke taba e botlhoko me mamolo e ka dipelaneng Hope House ke a itebola ntate tisetso
15: kgotsa ketisetso ke ntate tšhala ka refeng kgotsa a ketisetso nna ke ipotsa gore na ntho ena dipolano borra dipolotiki e tlo felaneng ba tla utlwisisaneng gore motho a kgethiwe setšhaba kgethiwe ke setšhaba mme ntho ena ya gore borra dipolotiki ba nne ba bolayane ke ne ka nako dikgetho e utlwisa botlhoko gagolo e ka re molao o ka sebetsa ka godima taba eno
16: dumela ntate tisetso o bua le sekwima dumela ka mona ka matetkele diteachereng nna tabakgolo ya ka ke ena ya Banyana Banyana ke rata gore ke re halala go bona tlhe ba tsebe gore ntse re ba support-a ba bapale ga monate tanke tisetso
17: ntate tisetso ke ntate kganya pa ka phiretona aa enana ya mokgondo e seiso ntate tisetso ka ntate Zuma le lelapa la gae bele go tshwatse be bona batho ba ditulo tse gantle tseo dimo tanke ntate tisetso e ntate kganya pa ka phiretona tanke
0: re le boile mamedi ha le mona tlhaisa maikutlo a gaotlhe le kamoso.
5: maikutlo a ntshitsweng ke a bamamedi. Melesedi FM kapa SABC News, gena kabelo.
0: Me re ya mabenkeleng ha re gotla ro fa ditaba.
18: Nako ntsa tahlehelwe bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
19: Major League Birthday ya Shoprite e khutlile hape. Boloka extra. Di selong tse jwalo ka di refill di fe kapa di fe tse pedi. Tsa di 750 gram kapa di 800 gram tsa Nescafe Re-Coffee Instant Coffee ka 219 ranta. Le di 100 ml tsa pedi tsa Colgate Toothpaste ka 40 ranta fela. Di solo di fumana ho fihlela ka di 10 sa August 2026. Dite ka Major League Birthday ya rona. Ha Shoprite fela.
20: Ke bo phunyeletsa o ya pele ke le rato ka motsa maumotle o qaka le botla le mo emeng ka pele o tshintshetse dikoloto tsa haetse qualifying ho loan ile nguya FNB ka FNB app bo ina le o lefa dikoloto tse ngata mona le mane jwale o lefa sekoloto se le seng fela ka kgwedi ka se gahla se le seng sa tswala ha le fe ditefello tse ding ka thoko mme o se a bolokile o fetla 1000 rand ka kgwedi ka FNB credit switch kopanya dikoloto tsa haetse qualifying ile ditefello le nngwe fela kgwedi le kgwedi ka FNB app ho bana mo lefa ngata tshintshela sekoloto sa haho FNB ka jeno FNB thuso Tadela din totsohle o fuwa skoloto ya ka tekolo ya qualify bona le dipehelo FNB ke le kala la First Rand Bank Limited mo a bua sebeletsa tshelte le dikadimo a semolao
0: Mamerikani metsotso e watla e mashume mabedi le metso medi ka mre hora ina ya botshelela re tsola pele ka ditaba o mamedi hulena la mathumisa me re kena o tsena tse amana njalo le dikgetho

o sontso tseba he hore ha o le tjena o kopana le nna nomoronyane 086 000 3084 ke mo ile ngore tlo nthola teng ka jeno e ha ona nomore nngwe ke e sebedisang ya mohala ka ntle ho yena ebe ha re fetela ka mane ka WhatsApp 079 758 5066 e ha o mpatla ka WhatsApp ka jeno ke ka mo he

0: Major League birthday ya Shoprite e khutlile hape. Boloka extra. Di solong tse jolo ka 9 pack ya di toilet rolls tsa di 2 ply tsa Baby Soft Fresh White ka $69.99 le 100 ml ya Bramley tissue oil ka theko e tlase ya $24.99. Di solo di fumana ho fihlela ka di 10 sa August 2026. Keteka Major League birthday ya rona. Ha Shoprite fela.
1: Nako ntsa tahlehelwe bophelong. Mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Durban e malalalaotswe. Dinaha tsa borwa ba Afrika di bopa ngatana nngwe. Kgweding ena ya August, Afrika Borwa e motlotlo ho tshwara kopano ya bo 46 ya SADC mane Durban. E bokanya baetapele ba kopaneng ka ho bona dintho ka leihlo le le leng tswelopeleng ya dinaha, ntshetsopeleng ya diindasteri, tshebedisano ya ikonomi le kgolo ka hohle-hohle. Ha dinaha tsa borwa ba Afrika di tshwarane ka matsoho, kgwebo e a ntlafala, matsete a hola, mesebetsi e ba teng, mme le malapa a natefelwa ke menyetla e hlahang. Kopano ya bo 46 ya SADC, setereke se le seng, batho ba le bang, pono e le nngwe, le katleho eo re abelanang.
3: O wa ratwa o wa le sedi FM.

motsoma medi ke mashuma mabedi le metsoe raro re fugaletse hore ena ya busupa ke ne go bapaletse Valkyrie Stars ba re wile ngwanenwa ka go bapalla le Dolls Choristers ba re go moditswile jwa ke ni motho mongwa tsha ke ni the gele wa tse ba ka go batlo le bala ke re ha tya le bala ha tya le bala go kgwedi ena ke abasadi ena ha tya le bala go kgwedi ena ke abasadi ka nne tsa le rikete ka otlo kgwedi ena ha e thwasa Vela motemo ngwa tsha ke ni the gele ha o bona le moqebelo tsena re sentse re itukisetsa go ye meketeng ya gone fapaneng ya basadi ke ga ke tlatla mo morao ke tlatla lena ke tlo bona gona ntho di tsa majwang ba ke ni bona fela gona rape re jwang bona la o se mongwa ntumeletse snap sa ka mona ka Facebook eo motle gele a motle ka nnete motle o si o motle o motle Ntshengwe ha mme di hleke ya gore beke nyona yena ya pele. Ke mo ileng gore ka nete re batla go utlwa gore na ke bomang ba katang dilemo tse ngatangata. Ba le mmoho, ba le lenyalong. Motho mongwe a tshwara tsa kene ntho tsena ga di rata tsena ga le batjha. Re utlwa gore na ka nete batswadi ba rona ba dutse nako e kae lenyalong. Ba ke bomang ba rona segale re kata go kena lenyalong. A segale re kata go kena lenyalong ba bang ba rona. Fela re batla fela re nne re ba kgothatse re ba bontsha go lenyalong wa dula man wa e bona A go ntumele voice note o re bolelela gona ke bomang ba katang dilemo tse ngatangata ba le lenyalong 0686 000 3084 086 000 3084

0: ke ne di gel ke kopela maphelo ditabe le silo ditabe ba qeta le motsengata ba le lenyalo le tshepo taimani le maschawa taimani ba qeta le motsengata ba le lenyalo le maphadi maboya le John maboya ba qeta le motsengata ka mo ba le mola lenyalo ke magubula ndlala ka mo ka delside ya lebo ke ne di gel
1: dumela ke ne di gel o bua le ndende ntshabeng rotedi ka stex pretius kisazana ke kopela banyalani bana ba babedi ba nang le dilemo tse telele banyalani ke majoni tsotetse le mohatsahae mathisi tsotetse ke re ba tshwarane jwalo ba ka kwana ka vale tanki
2: hi ke nile gel ke ne ke kopela nkgono wa ka e leng nkgono Matelo Sibusi le ntatemolo Teko Sibusi ba qeta 54 years kaofela ba le lenyalong. Ke re ntate Modimo ke kopa a ba hlohonolofatse mme a mpolokele bona. Ke rata ba bona ba ntse ba le mmoho jwalo. Ba kopela ke setlolo sa bona e leng Kealeboha Sibusi ka bona ka rovele. Kealeboha.
3: Dumela ke dina kele. Ke Malato Shiane mona Maseletelozane. Ke kopela bo di phapang Kabi, Lausi Manana Kabi, ba qeta dilemo tse 34 ba le mmoho lenyalong. Ka nnete ke mohlala o motle, o lokelang ho latela rona ba tlang ka mora bona. Ke a leboha.
4: Hello Kili, the girl. O bua le Sophina ka tenezan masilo ka phahameng. Ke ne ke ikopela hle. Jo, ke ikopela tshwanelo fatso lo kekeletso ditshutsa bophelo nna le monaka Williams and Dislena ke lensi. Ke re Jehova a re tshwanelo fatsa re tisa a re okeletse hle king. Ba wa ina na. Tenezan masilo.
5: Hallo, ke ne le girl, ke ne le girl. Ao nna ke rata ho kopela bana ba usiwa ka hlena. Ke teboho molejane le Winky molejane hle. Ao ke ne ba la le motseng ngata bana ba ba utsiwa ka hle. Ba na le motseng ngata ba dula tsamo. Ao ke ne ke a leboha hle ke kene. E ba kopelwa ke mmangwane wa bona, mmangwane sesi mosala. Ke a leboha ke ne hle molaetsa o ka mpa fihla. Yo bana ba usiwa ka we ke a leboha.
6: Mangwane ri a leboa ri a leboa mangwane tsa gafela a o ke ni hle e ya hlekini ba kopela ke mangwane wa bona thank you mangwane
7: dimela kini the girl kini the girl ke se thatis ba hlema khatha ka mona ka Melody Virginia jo gele ke re ka jeno nna le mahatsaka ka qeta 9 years re le lenyalo a qeta 9 years re le lenyalong re hlonolofaditswe ka bona ba bararo ba kentse le mafahla ke re jo ntate molosi zuko molosi a waka ke re tate modimo a re fe o feta mo thank you ke ne the girl se thatis ba hlemakgatha Melody Virginia thank you
6: mme wa kahle
8: Dumela kini, ke nna Maisi Moitsane Bokanana, ke kopela malume Hlalele le mohatsahae, malume Matshepo, ba fetsa dilemo tse ngata lenyalong la bona. Ke a leboha, ke nna motjhana wa bona.
9: Kinije gele, dumela, o bua le Manini Motaung, ke kopela banyalani ba babedi. Ke, gona go motlaetse ka Pini, Modibedi, le Alex Mosia, jwale gona ijene. Ini e se e le mosia bana ba qeta dilemo maobane ebile ba kenya le palamonwana ba qeta dilemo tse le shumi ba nyalane ba kopela ke Manini Motaung
10: hai ke di gakeng le ya phila na
6: re phetse
10: ke kopela matuma sima yime ba ni le sothumola ha meshaka mola le monna wa hae Thabo Maime. Ba kete dilemo tse ngata ngata ba nyalane ba le banyane yo. Re Modimo a boloke lenyalo leo la bona. Ba kopelwa ke Mme Adelina Maime ka monaka Clan Soweto.

0: nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Setjhaba sa kajeno se hlotshwa ke mathata a bophelo bo botle jwalo ka high blood pressure, diabetes, arthritis le gout. Lerumo la madi le entswe ka tsela ya sesaense hore le hlwekise madi, le matlafatse masole a mmele le fokotse le tsitsipano ka ditswaki tse matlafatsang bophelo bo botle. Lerumo la madi le tshepuwe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo la madi le fumaneha Dischem, Clicks le dikhemiseng naha ka bophara, le fumaneha ka dipilisi le marothodi. Feel the healing power.
2: Lokolabo wale wale le sedi FM.

0: hle ke nnete le Sedi FM ke molelo mogotsi wa katsatsi lena la utlwa go ke bua jang ha ke bua senkentseng sefuba se senkentseng fela empa he mogotsi ka ka ya opula hle bile ke gola gore wena ka tlung ka mo o phetse hantle e bile wena matshofu ao a hantla ke re mogotsi wa ka ona sefuba ho hang ho hang jele hetsa tsinle na ke batla go kena tabeng tsa bohlokwa re hopola gore ho lofa ha ba rutwana ke bothata bo amang dikolo tse ngata ha o luhuluma emong a foundation phase grade ya a re huisa ho ya boraro ho ba teng sekolong ka mehla ho thusa bana ho ithuta ho ngola ho utlwisisa dipalo lo ntlafatsa tsebo ya bona ya setšhaba ha ngwana a lofa gafetsa mogotsi wa ka o feta ke dithuto tsa bohlokwa o sala morao mosebetsing wa sekolo mme sena se ama katlo ya hae dithutong pele he mogotsi wa ka re ka kena tabeng tsa rona re tlo bua le ntata wa rona ntate mohau ntebejane ke batla hore hle ke ke ke mabenkeleng hang fela ka moramo ke tlo lenkela pina mona ya stimela yona le tshisa ke 2.1 ntate stana ha moho le ntabi sings e re pele ho mohle ke putlakele mabenkeleng ke atla
1: ka botsa ke ba hao jalo ka sephehi le spa fumana 80% off ho di sebediswa tsa Nutrifresh kitchen essentials ha o reka dihlahiswa tse jwalo ka 120 gram Simba potato chips tifa ba di fitse pedi ka 34 rand o boloka 10 rand kapa 1 kg stock country spread tub ka 44.99 o boloka 15 rand ditheko tsena di fumana ha o fihlela la 10 August ha tipa isa le teng spa fela ho na le dipehelo

0: 1.1 ntate stana ntabi sings bona abane bari stimela ntso itse le tebute butle mogotsi wa ka ibile nna le wena re tlo bua ka ho lofa sekolong re tlo bua le moeti wa rona eleng ntate mohau ntebejani ibile na hleke tichere ya foundation phase ke musuwe wa foundation phase ibile o sensa le teng mona mohaleng ha re utlo hore na yena go tshwaretse dife dumela ntate wa
1: I'm not going to be able to do this.
0: I'm not going to be able to do this.
1: Motseng wa mama habani le tshe go tla sopha sa bobedi.
0: Ka bo iphihlelo ba hao, ebe ho lofa ha bana sekolong ke bothata bo atileng ha kae foundation phase.
1: Yo ke ke bothata bo atileng ha holo bo lofa ba bana, ha holo jwa re shebile ke tshepeng tsena tsa rona tsa foundation phase le grade 2 ho isa ho grade 3. Mme bo lofa bona, ke bona ka re bo susumetswa ha holo ke batswadi ba bana le re ba rutang. Ke bana ba dilemo tse pakeng tsa hlano tsa robedi mme ke bana ba ntseng ba lokela go tataisa jwalo ge ba itse dikolong.
0: Momamedihle mo mametseng ka tlong ka moo ke kopa konthumele voice note ka mane ka WhatsApp 079 758 5066 079 758 5066. Kompolelo re na wena mama kapa papa ka tlong ka moo wa o dumela gore o lofe le gore ga o lofa ga o lofa ga ngata e be le ga o etsagetse eng mogotsi wa ka 079 758 5066 079 758 5066. Ntate wa ka nna le wena ga re tswela pele ke mabaka afe a atisang ho etsa barutwana ba lofe sekolong?
1: Mabaka a lofitseng bana a ngata sekolong e be le batswadi ba lofitseng bana ntle le mabaka a utlwalang. Ba bang ba bana ba lofa hobane ba tshaba bana ba ba fetisetsang bana ba ba lo bodiang dikolong monana. Mme hangata re bone malapa ha na le mekiti kapa yona mafu mekiti ya setso hammoho le mafu ba tsitse le fitse bana ba go le sena se se ama bana ba ka se ba fitse ta mogao ha go di tshitong tsa bona.
0: E hile u tlwaetse hlebile ka gola gore mamamedi ba ntse ba o mametse ka tlong ka moo sena se ama katlego ya bona jwang re shebile bogoni ba go bala go ngola le u tlwisisa dipalo
1: se ama hampe a go le tlwisisa ka ha ba ithuti ba foundation case ba lokela ba le metho e matla ya hona go bala le go ngola e le ho ba lokisetsa di-grade tse latelang tse ba yang ho tsona. Mme sena se ama haholo le tshebetso ya rona re le matitjhere mona foundation phase ka rona re sebedisa mokgwa wa tshebetso o bitswang ka gore ke continuous assessment e leng moo kgafetsa le kgafetsa re dulang re ngodisa bana diteko mme baithuti bana ba lofang ba fumana ba fetwa ke mesebetsi e mengata haholo ya sekolo mme sena se se bone le moo ho entsweng diphuputso tse reng bongata ba baithuti ha ba kgone go bala go utlwisisa they can't read this understanding mme sena se a bonagala gore bolofa e tlile bo ama hampe-hampe tshebetso ya bana gagolo dithutong ke shedile go ngola le gona go bala.
0: O thusa jwang bana ba fetuweng ke dithuto ka lebaka la o ba seyo sekolong?
1: Ke na le maano ao re a ralake le matitšhere a bitswang ka gore ke catch-up plan moo re etsang dithuto tsa tlatsetso bakeng sa baithuti ba sokolang gammoo le baithuti ba le ba fetuweng ke ditlhatlhobo tsa bo-continuous assessment gobane lefapha le re le ba ngwana a fetuwe ke task e itseng kapa teko e itseng a lokelang go e ngola titšhere o lokela go etsa leano la gore a bo ngodise mme bana bana ga se ba ngola ba le bana ke mola mo e fumanago ba feretana mme tshebetso ya bona ga e be ntle gagolo go feta ga ne ba ngwana le bana ba bangwe gantle ka nako mme sena se senya nako gagolo bane re lokela gore re jale le sebaka seo ke thusang bana bane ba sokolang se diaisa bana ba ntseng ba le teng ka mehla le mehla sekolong.
0: Ntate wa ka ke kopa tlhe ke potlakele ke mabenkeleng e be nna le wena re tla tswela pele ga ke gutlha. Mamedi ire nnantse ke le mabenkeleng hle o seke wa le bala nthumela voice note 0797585066 0797585066 kompolelo hore wena hangata ha o lofile sekolong e be le ha o etsa hetse eng le hore na mama le papa ba o dumella hore o lofe tswaga fela jalo hle mamedi ke a gutla
2: na kontsa tahlelo bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go diseha di plane tsa le pato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Le mogotsi wa ka qetile ho rekisa ntse re bua ka ho lofa sekolong re dutse le moeto wa rona e leng ntate Mohau Ntebejane ebile hle yena o ntse a le teng mona mohaleng ntate wa ka nna le wena ha re tswela pele o buisana jwang le motswadi ka taba ena haholoholo e ba ngwana hae a lofa
1: ke bu molao wa lefapha la thuto o re e ba ngwana a lofile matsatsi a mabedi kere le ke la hore ke me hape ya u kopanya le motswadi ka mohala ho bua hore na ke lo sa bua ngwana ba kwa ke na go ye mo me hape ya go ne ye e tsa di tsetele le go tsentse le tsang ka ba sponisa go thusa le sa rolla empa di kopanya ntse ba tswadi ka kotara ka kotara ke mo ho ya tsang go bua le batswadi ka bolofa ba bana le hore bo ka ama jwang bo ka moso ka patshuto ya bana ba bona.
0: Nna le wena ha re phethela hle ntate wa ka keletse ha o ke efe mabapi le sehloho sa rona sa kajeno.
1: Ke ntho go luka ke go sebetsa ha mmogo le batswadi molemong wa bana. Mme go tsheletse e ke batlang ho e fa batswadi ka ba bona ba hlokomedi ba bana ke hore ba se ba bapala ka bo banka fela bokamoso ba bana ba bona ka ho se ba itse sekolong le ba tuma monyetla o motle wa thuto. Bana a se ba lofa bana ha ho jwang ba santane ba le banyane dilemong ba santane ba qala ho kena sekolo ha re ba fe monyetla wa hore ba thabe mme ba nyakalle sekolo ba dule ba tla ka mehla le mehla mme sena se ka se etsa sela ha re ka sebedisana mmogo batswadi ha mmogo le matitjhere ke a leboha sebedisana.
0: Ho lebile nna ntate wa ka ke lebile ho loka nako ya hao le dikeletso tsa hao ke a kgola hore o tla ba le mafelo a beke a monate a holofela.
1: Ho lebile teng le wena o be le mafelo a beke a monate.
0: Bye bye. Ine ile ntate Mohau Ntebejane ibile na hle ona re qaqa fela are qaqisetsa taba ya rona ya ho lofa sekolong le ka mo ho amang katlo ya barutwana ke kopile ntumele voice note ka mane ka WhatsApp 0797585066 0797585066 o kompolelo hore na wena mogotsi wa ka hangata ha o lofa ka tlung e be le ha o lofa sekolong e be le ha o etsa etse eng lo re na mama le papa ba o dumella ho o lofe re kemela di voice note tsa ha o hle ke tsena di a kena tshwara jwalo.

0: Tsena tsentle re sa leba letaba eno he motswalle waka e leng mohlophisi wa SABC Education ha re amohele hle go utlo hore na yena a ka reng ka SABC Education dumela hle ntate Ramatsi
1: khotso ka mo khotso lo yena mo mamedi lapeng mo
0: o phetse jwang
1: ke ya phelwa wena o phela hantle
0: le nna ke phetse hantle ha ke tsebe na metswala ena ya ka ya tseba hore na ke kile ka sebetsa le wena ke wa se soto soto soto ba mono nwa ha o skimi
1: ha ona se soto se thata ha ona se soto sa le soto ha ona se soto sa Afrika Borwa se soto ke se soto
0: se soto ke se soto
1: mme re skara nara ga ba le ya puya rona re bua ka mogoe tshwantse re bua ka teng ke kutlwa thonga te ba rata ho bua mantsoe a ka reng bo ba reng dintho di a thutua ke sexhosa seo rona re bua ka ntho tse holang
0: oho a tshe ke le bile haholo ho ba le wena ka jeno le nna ntate Ramatsi
1: helele kgaitsedi
0: jolo ka ha SABC e kiteka dilemo tse mashome a mararo ebe bohlokwa e bohlokwa jwang thutong ya bana
1: o bua ka taba ya bohlokwa ya thuto e leng se notlolo le sebetsa sa bophelo SABC education e thusitse hore bana ba bangata malapeng ba kgone ho fumana thuto e hlamatsehang e hlokehang hore ngwana a tla hole a ena le yona sekolong lapeng le bophelong ka kakaretso ke bua tjenana tse ding tsa dithuto tseo wena o di etsang manana wa etsang a dipapadi tsa Sesotho a ruta bana le batho ba baholo go ka ba mmogo gore ba tlatse gore ba ithute batho ba baholo batho ba baholo ba tla ba sie le bana le tlotlo lena le leng thuto ya papadi tsa botšhaba ebile hape e kopanya bana ba e le gore metseng ya bona gagolo ba magaeng ba tlhokang thuto jwa ka bana ba bangwe gopola dikolong tsa magaeng ga ona di sebediswa tseo re reng ke di-resources bana ba mamela lesedi FM ba le malapeng mong ba kgone go fumana tseo bana ba makoišeneng ba di fumanang kapa thuto e ngwane mongwe a e fumanang mme re SABC education e sebetsana mmogo kapa sebetsana mmogo le lefapha la thuto ya motheo e leng basic education le lefapha la thuto e phahameng e le higher education go ka fetisa molaetsa o yang setšhabeng le ditho tse amang batšha ka kotlologo tse seng ka phaposing ya borutelo tse ka ntle setšhabelo ka bo dipapadi le bophelo ka kakaretso gopola re na le nalola tsa bophelo ka labohlano le rutang ditaba tse etsagalang mohlala fela beke e fetileng re ne re bua ka taba ya batswadi ba senang kamano kapa ba tshabang go bua le bana ba bona ka taba tse ba amang tsa bophelo jalo ko ya matsatsing empa ka jeno lena re se re bua ka taba tseo ka tlhompho gore bana le batswadi ba tle ba kgone go buisana
0: jwale ntate Ramatsie ke eng e o thabisang ka mosebetsi wa gago jalo ka motlhophisi wa mananeo a thuto
1: taba ya pele mosebetsi wa kapa mosebetsi o re o etsang o tlhoka o tlhomphe tlhomphe o dula o ikopanya le batho o rata gape ore o bale letsatsi le letsatsi o ithuta o kgothaletsa gape-gape gore o be mo dintho di e tsalang teng o tle o seka o phetha pale e phethilweng ke motho e mongwe empa o phethe pale e wena o e tsebang motlala ka nna ga ke kala go ba e mongwe wa baqolotse ditaba dikuranteng gale kwana le bophelong ga ntse ke ile ka bophelo ke le ka ra ke batle go dula dibakeng tseo dintho di sa e tsalang go tsona motho bona mpotsa gagwe basebetsi mmogo le wena ba dula toropong ba dula matlo etseng kere ga re competition bophelong mona phela bophelo ba gago empa nna ntho ne ke rata ke gore ke be mo dintho di e tsalang ke na le ntate eo ke dulang ke kamaganya kapa ke fumana lesedi go ya ntate Jonge Ntangana o na setsa Free State Legislature mona o na boimantse wa mang a re baqolotse ba ditaba ba mehlenye ka nako eo le dulelang toropong empa dintho tse le di batlang di le questioneng ka lehlonong le sentse ke dula le questioneng ebe ba bangwe ba bontate ba ile bankaga mona mosebetsi ke leng go ona ke ntate a ntswalang ntate a ntswala ona ge nka mosebetsi wa gago o tlhomphe le motho wa ka pele go wena mantswe ao a la bue ke ntate Pulapula Mothibi ka letsatsi le lang ka

0: rata lo hlompha mosetso me ke a gola ba bangata ba tse ba mona ha ho ke no mosetsing ka 8 o'clock mohlala fela ka jeno le ene ke le ka lokoma ke fitse ka ke fitile mona ka 10 to ka kora to 7 ka ke le mosebetsing empa ke tlala wena le nanone le lana hao le bana ba ba ba sebetsa le bona ke fitile ka nako nako ke ntho ya bohlokwa
1: ho
0: ithlophiso mosetsong wa ka ke ntho ya bohlokwa ha o sa tsebe ntho botsa o ska tsola o botsa ke tsona tse ke di ratang ka mosebetsi wa ka
1: Jwale o ka gothaletsa jwang setšhaba go mamela le go sheba manane wa SABC education televisioning le sealemoyeng
0: ha ke tale ka ena e mphampapa ya sealemoya dibohodi tse fetileng mona sealemoyeng tsena tsa pele le tse teng gona jwale tsene tse kgolo bo ntate Tshomane bo Abuti Thuso ba ne ba tsalo ba u balantsu lo ba re radio ke hona jwa le tsena broadcasting is now highly jwale ho hloke ha hore re be le maneno a hlophisitsweng a mo maidi a rata
1: eh
0: me ke ka ho ka mehla ke tsa maneno am amang sing a o ke bang a rekile taba pele ke batla ho tsoga na mo mabedi yana o batla ho fumana le sedile jwa diketsela tse a mammo mamedi ka ntle ke di fe ke di se ho ba ngokametseng ba di hlahlobe gona e fela di ka ya moyeng ho pola ntla ya bohlokwa ke puo le tshebedisano mmoho le boitlhopho mme mo mamedi high money ha thabela ntho e etsang o tla tswela pele empa ho mo mamedi ke kopa a mamele mananeo a le sedi FM mme mo bang hona le phoso teng a hlaise ka tlhompho ka ho ngola a romela ba ka sehlohong le rona ba o leng bahlahisi re dula re itlhopha ka ho mamela seo baetapele ba rona ba se batlang oba ntho ya pele ke momamedi ke baetapele ke wena ke a leboha
1: ha re phethela moletsa wa hao ke ofe o SABC education ntate Ramatsi
0: ke gore e hole me batlatla ka morao ho rona temaena ba se ba fellwa ke pelo ba tswele pelo ho tswela pelo ho thusa batho ba bang SABC education e thusa bana le basadi ka jenolena batjha le barwetsana ba sebetsang ka hare ho yona o ka iphidisa le ho phidisa setjhaba se ka ntle ka mane ka molaetsa le hore ha re tsweleng pele ba kgonang ho thusa setjhaba ka hohle hohle mohlala bo rakgwebo ha batla ba tlotsetela gore SABC education le lesedi FM di hole ke tsona ntho tsa bohlokwa tse ke di kopang tse ke di labalabelang le hore batjha ka ntle ka mane ba kene mekgatlong e tla ba ntshetsa pele haholoholo ya setšhaba batjha ba bapale and batjha ba tsebe ho boloka tjhelete tšhelete e laka ba sente e boloke se ka rata maemo ao o senang ona phela ka seo modimo ao abetseng sona sa bobedi ke rata o leboa le baetapele ba SABC education ntlogolo ka tshepo e ba re fang yona ge e le mona di-stationeng ke leboe boetapele ba station ka kakaretso e leng bona bao e reng ha re kgetshemela ba re qaolle mo re qawang teng jwale kapa mo re welang teng ke leboa mme Motaung le mme Nyokong le ntate Monahe Moshoshwe e leng yana eo ke ikarabelang ho wena ka kotlolong gore ba mphe monyetla ore ke tlo bua ka jeno lena le momamedi le motjha empa ka dintho kaofela ha re yeng sekolong nako e sa le teng dikgomo
1: ke a leboga tle halala halala halala ga ke te katle motswalle wa ka ha letsa tjena 30 years kaofela ya SABC education ke kopoga ke mabenkeleng ha re gutla re tlo bua le Zanele ge te gutlwa Zanele hore na yena a ka reng ka SABC education motswalle wa ka ke a gutla
2: Ga ho supermarket e cheap ho feta Usave. Ho bolelang hore o tla boloka haholo dihlahiswa tsa o di ratang. Ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 5 kg ya Farmer's Choice Frozen Mixed Chicken Portions ka $199.99. Le 900 gram ya Pokoma Weet-Bix Whole Grain Wheat Biscuits ka $49.99 fela. Disolo di fumana ho fihlela ka di 10 tsa August. Sefose ke disolo tsena tse toma le tse ding tse ngata. Ha Usave fela. Mo dijo tsa maemo di bitsang hanyane ka mehla.
3: Ebang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Pele ya pele basadi.
4: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa Basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Yaba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo e bile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho

0: Motswalle
1: O skinny.
0: Motswalle wa kahle ka jono jolo ka ha o ntso o hopotse re tabeng ena ya service education ke re se ntse di teng ha go tlo rena metswalle ya ka e reng.
1: Nna ke rata lenaneo la Great 12 Lessons hobane moo ke fumana monyetla wa hore ke oketse thuto eo ke nang le yone ka serutwa se itseng, e leng ntho e bohlokwa hore ke kgone ho sebetsa hantle dithutong tsa ka tsa matric.
2: Dumela o skinny, tshwaro le ka ho kgutlela ho bona lata. Lenaneo le ke le ratang ka ho fetisa ke lenaneo la dipapadi. Lebaka le etsang hore ke rate lenaneo lena ka lebaka la hore ke motho a ratang dipapadi haholo, haholo papadi ya bolo ya maoto. Lenaneo lena le tlisa tlhahiso leseding, mme le ho ba le ditaba tse ntjha fela ka dihlopha tse leng hore ka di rata, tse leng hore ne ke sa kgone ha ka kgona ho di fumana marangrang, ho kgona ho di fumana lenaneng leo. Mme le etsa le hore meqoqo le metswalle ya ka papadi eo e re ratang e le ya bolo ya maoto e be monate. Le ka moo bolo e hasuwang ka teng mono, ko e ba monate le ho feta ka moo o e shebeletseng ka teng feela ha o shebile TV. Ka moo ke ratang, ke lebaka leo le etsang ke rate lenaneo la dipapadi.
3: Nna ke rata lenaneo la Grade 12 hobaneneng mama atjhe. Ke nahana ke lona le tla mpontsha tsela pele. Ke a leboha, ha ke na puo tse ngata mme wa ka. Askini ntse ke re pele e yang pele. Enriching minds, enriching lives.
0: Enriching minds, enriching lives. Ke a leboha hleng metswalle ya ka ka di-voice note tsena tse monate. E re pele motswalle wa ka ke tlo phethela hle. Ke rate ho nka monyetla ona ho leboha e mong wa baetapele ba pele e leng Mme Dikgapane Makgetha motswalle wa ka le ena kwa SABC Education. Le nna hle SABC Education ka nnete e nthusitse haholo, holo, holo. Ke mona moo ke leng teng motswalle wa ka ho tloha ka selemo sane sa 2018 ke ntse ke sebetsa le yona SABC Education. Mme ka lebaka leno ke a le leboha. Ke lebohe ha mmoho le basebetsi mmoho le nna le ba etapele ba ka ha mmoho le lona hleng ba mamedi ba lenaneo la Teen Zone ba mamedi ba Lesedi FM. Ao tebu motswalle wa ka ke kopa hla re phethela re ke re ibitse enrichment. Wa tseba atumela mohle mogotsi wa ka o ntse o le hantle.
4: Ke ntse ke phetse hantle se wena o phetse jwalo.
0: Ah, le nna ke phetse hantle re ke kwa lehle motswalle wa ka ebe re kwala ka tsela eo banka teng ya kere. Ke a leboha. Motswalle wa ka biti ba rona e ne e le Ntate Tshidiso Ramatsiye e leng mohlophisi wa SABC Education ha mmoho le motswalle wa rona e leng Zanele Vidboy motswalle wa ka. Hopola hlena na o lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education kwano Lesedi FM. Hopola hle na o lena o le tlisetswa ka motlotlo ao o skinny ke batla ho bua taba ena ya SABC Education. Jwale ditebo o nketsa jwang? Hopola SABC Education and enriching minds and enriching lives. Ke leboha hle motswalle wa ka le saleng ha monate.

0: Pele ya pele basadi.
1: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokologo ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Yaba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo e bile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananelwa le ho matlafala.

0: Major League Birthday ya Shoprite e khutlile hape. Boloka extra. Di selong tse jwalo ka 5 kg ya Goldie Cup County Fair Frozen Mixed Chicken Portions ka 209.99. Ebe fuwa airtime ya 100 rand ya Connect mahala. Le 900 gram ya Pokomo Weetbix ka 52.99 fela. Di solo di fumana official ka 10 August 2026. Dedica Major League Birthday ya rona. Ha Shoprite fela.
1: Na kontsa tahlelwa bophelong mohau e ka ba matsidiso a maholo ho wena wa lokela ho bana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go diseha di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Basadi hangata e ba diphofu tsa ntwa e kgahlano le bong. Ba iphumane e le mahlatsipa ka nako tsohle. Re le banna. Re ema mmoho le lesedi FM. Re ba tshehetsa ka le reng. Ho fihla mona, ho lekane. Ke molelwa.
3: Tjete, dumela.

0: Pele ya pele basadi.
1: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, ho lekane, re utlwile. Yaba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo e bile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa, ho ananela.

Lesedi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele, Mafumahadi. Ke mo

0: ntsa tahlehelwe bophelong mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Holang ba hloka ho eketsehileng. Nestle Nespre e ba neha ho eketsehileng. E fana ka di-vitamin le di-minerale ho thusa hore ba hole. Pakana e diang ho fela hore tjhelete ya hao e tsebe ho sebeletsa le ho feta. Jwale, neha ngwana seo a se hlokang. Mona Nestle Nespre, always giving more.

0: tlhagele ka gara paula ya monyaka. Ke a tsebe o skare o iutlwile ka bomamang.
1: Pele ya pele basadi.
0: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa Basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka gara naga. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, go lekane, re utlwile. Ya ba ba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo

ena shebella ke tsagalo ya ho hula ha lotto ka kotlolo ho moqebelong ona ka hora e borobo mantse bu ya ho SABC o ka ba emong wa bo radi milioni ba latelanga kwano Afrika Borwa eya ke bua ka bena lotto ya naha di papadi tsengata menyetla e mengata di milioni tsengata di papadi di tshwanetse ba di le motse 18 ka pa ho feta bapala ka boikarabelo. National Lottery e tsamaiswa ka molao ke sezekhaya. Ke tseo he ditaba tsamaya o lo betšha loto o lo bapala loto ebile bobebe o ka kena cellphone-ung ya gago, a kena banking app-eng ya gago efe kapa efe banking o e sebedisang wa bapala loto ntho tsa ba monate mohlomong ka ba wena madi milione kapa radi milione wa kamoso ho tseba mang. Ha se mo he mo temo tla ke metsotso e le shume le metso mihlano pele re o tla ho ra ena e le shume le motso o le bonga ke itse he hopola hore DA e leng Democratic Alliance ke mana me leng hore e thagola manifesto wa teng a tsatsing lena la ka jeno jwale he ke tlo ya ho ba ditaba tisetso mo kwena ke tla ho yena le segametsi ba tsebe hore ba tlo re fa puo yena kwa no ka kotlo ho tsebeletsong ena ya le Lesedi FM jwale he tsara tlo ka jeno di kana tsa ameha e bangile hore ba ka qala hore nyane ya le shume le motso o le mong jwale ntho e leng hore re tlo yetsa ha jwale tjena ke tlo nka pina kamara pina ke rekise ha ke qeta ho rekisa re tla be re ya ho nakamoloi araba le ditaba tsa hora ya leshume le motso o le mong pele ho hora ya leshume le motso o le mong ara utlana nga ke re right ai sabta Mona Tamalis Netemba Gonelo Barry Amaga. Hey. Elimetsotso elishume elimetsimine pele ro tla ra elishume le motso o le mong tsera twang tsa le seria fa le DJ Lovers.

dinyeho tsa matshaba le khotla la dinyeho tsa matshaba ICC le bontsitse ngore ya lona ka qetwa na ya chat le ya Venezuela ya itukola le khotle leo medina ha tseo tsepedi ditlosa le khotla ka onka le hlakore gahlano le continent ya tsona le ya lojwalo mo president wa ICC o ipleditse ho dinaha tseo tsepedi o fetola qetwa ya tsona ka ha seo sekabe ha kotsi maikemisetso a le khotla o tlisa toka lefatsheng Chad le Venezuela di le tsa bontsha ho ngala ha tsona ho ICC ka mora hore mo president wa America Donald Trump a ipiletse ho tsona ho tswa le khoteng leo. Lefapha la thuto profensing ya Gauteng le re le amohetse dikopo tse fetang dikete tse 400 ha e sale ho ba dikopo tsa ho funela bana dikolo ka online di qalelle ho bulelwa batswadi ka laboraro ena ke ntlha e bileng ka setlohong. Ditabeng tsena tsa hora ya 14 o le mong.

0: Ha ke batle masawana, ha ke atlela masawana mona ke tlo sebetsa. Aka brevi camp, ba re masawana ho tsera twang.
1: O ka ba le hlasipa la bothata ba molao, ho tshwara ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona. Amalala la utso ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General. Ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online moho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Setjhaba sa kajeno se hlotshwa ke mathata a bophelo bo botle jwalo ka high blood pressure, diabetes, arthritis le gout. Le rumo la madi le ntso ka tsela ya sesaense hore le hlokise madi, le matlafatse masole a mmele le fokotse le tsitsipano ka ditswaki tse matlafatsang bophelo bo botle. Le rumo la madi le tshepuwe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Le rumo la madi le fumaneha Dischem, Clicks le dikhemiseng naha ka bophara. Le fumaneha ka dipilisi le marothodi. Feel the healing power.
4: Pele ya pele basadi.
5: Pato ya makwate podula marole ke kgwedi e qalang selemo sa basotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re ho lekane re utlwile ya ba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena seo ebile qaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa ho ananelwa le ho matlafala.

0: Pele, basadi.
1: Ke phato ya makwate putula marole. Ke kgwedi e kalang selemo sa Basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, go lekane, re utlwile. Ya ba ba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo ebile qaleho ya boitseko ba go hlomphuwa, go ananelwa le go matlafatswa.
2: Durban e malalalaotswe dinaga tsa borwa ba Aforika di bopa ngatana nngwe kgweding ena ya August Aforika Borwa e motlotlo go tshwara kopano ya bo 46 ya SADC mane Durban e bokanya baetapele ba kopaneng ka go bona dintho ka leitlho le le leng tswelopeleng ya dinaga ntshetsopeleng ya di-industeri tshebedisano ya ikonomi le kgolo ka gotlhegotlhe ga dinaga tsa borwa ba Aforika di tshwarane ka matsogo kgwebo e a ntlafala matsete a hola, mesebetsi e ba teng mme le malapa a natefelwa ke menyetla e hlahang. Kopano ya bo 46 ya SADC, setereke se le seng, batho ba le bang, pono e le nngwe le katleho eo re abelanang.
1: Lesedi FM ke
3: molele.
1: Mo ditaba di haswang ka nnete le ho hlaka. Mino, o hapang dipelo tsa ba mamedi. Se chapa se bentsi lee.

ba bilelo ba leng gale ba batlwa ke seponesa ba keng sa ditlo tsa molao tse fapaneng tse keng le tsang ho tlatlapjo ha makoloi a tsamaisang tjhelete province ya KwaZulu-Natal ba bulelwe ka uthungwa na konyo ba neng ba thunyana la seponesa tikolonya Grahamscraap mo sonya ka jeno seponesa se re se le sa longwa tsebe hore ba bela yellwa ba kae kae tikolonya mambulu mueli wa seponesa Colonel Robert Ntshunda hore ba bela yellwa ba ile ba qalella uthunya seponesa ha se fitla ntlong eo ba neng ba ipatile ho yona. Netshunda o re ho na le ba bang ba iphileng dimenyane sebakeng seo sa ketsahalo ya polao le ho thunyana le seponesa. Lefapha la thuto profenseng ya Gauteng le re le amohetse dikopo tse fetang dikete tse 400 ha esale ba dikopo tsa barutwana online di qale ho bulelwa batswadi ka Laboraro. Batswadi ba na le nako ya ho etsa dikopo ho fihla ka la 4 kgweding e tlang. Dikopo ke tsa barutwana ba grade 1 ho fihla grade 8 bakeng sa selemo sa dithuto sa 2027. Mueli wa letona la lefapha la thuto profenseng ya Gauteng o Nwabile Lubelwana o re ba boetse ba thusa batswadi ba sa kgoneng ho etsa dikopo online dikantorong tse fapaneng tsa lefapha ho phatlalla le profenseng.

0: Chou, chou, chou.
1: Hey la, ke weekend, ke weekend. Ni tsoke kae bua le pele? Ni tsoke kae bua le pele? Ha ka o tsoke tau ka moetse. Ha ka o tsoke tau ka moetse. O dumela tsoa ke sello ka mona ga e ding be. 88.4.
2: Ala! Na, ho bona kana go ena go riana teng. Ee, e be ka re nka pala mathaba ntate, ka bitsa tolo bonya. Pam! Avolisto! Ke no tembile ka F section e botshabelo. Ha ile radio.
3: Veli mlai. Toma metsi ka mana ka zabula lodge bila bila dimpopo ke nna a di tlhagisa tswa mashae forest back yo kwa riana.
4: Se ho se lile. Re ka ofela. O kopela ka mmino wa koriana. Re kitike botjhaba ba basotho. Ho le sedi

0: Chacha.
1: Rescue the bird. Ke ma enza ka mona ka mzora sehle. Ke ne ke re mwana ka wa hola.
2: Koriana, just rata Koriana. Mame tsi Koriana ke di mogesi ka mona ka tax spray di ka mona ma go tsentla sa le tamo. Ke ha tse matswapo mona, hey. O porile mpa Koriana ena ha yena yetsa go tlwa ke futhumala.
3: Ngwana mme re ya leboa ga o le jalo ya otlega monate mmamedi botala ba dinare ba re nkabe ke o fa fela o motho ya leleme ya sa kgoneng go thola jwale o keke boa ba fumana letho ba leshano le ya o qeta ka o bapalela le kauta special a re ke tla dula le wena ya otlega monate tshebeletsong ena ya lesedi a re bea antle o dumatlhogo rra ke ya pele tshebeletso ke lesedi SABC taba tsena tsa gorra ya pele re tlo di balelwa ke wa tate Naka Moloi empa pele le golokwa re balela tsona o re fa ditlhogo tsa tsona
4: batho ba bane ba timelela kotsing ya makoloi mmileng wa M4 Qebega DA e thakgola mogo wa yona wa dikgetho tsa dipapadi le tsa matšhaba le tsona diteng.

0: ke se ke la buhile le kgolokwe mmedi wa tshebeletso ya le Sedi FM khotso. Batho ba bane ba timetse mme ba bang ba bane ba tswa dikotsi tse tshabehang nakong eo tekesi ya minibese e neng e thulana sa dipheleu le kolo ye nngwe ya poraefete mmileng wa N4 toropong ya Qebega porofenseng ya Eastern Cape ka jeno sem. Mmueli wa lefapha la dipalangwang porofenseng o ne a Thibi Nqose o re koloi ya poraefete e ne e tshelela ka letlhakoreng le leng la mmila mo makoloi a sa dumelelwang go tshela o teng ga e ka thulana le koloi ya minibase. Tsogelo mamedi go bonagala lebanta le samathe ke hatela pele. Metapele wa moga wa DA Jordan Hill Lewis o re DA e tiisetsa bakgethi magotleng a metse a fapane naheng ena gore e tla nehelana ka ditshebeletso tsa motheo tse tlhokwang ke baagi ka dinako tsotlhe e bang ba ka kgetha DA. Hill Lewis o buile sena nakong eo a neng a teka tokomane ya boiketo ba dikgetho ya moga wa habo raleng e neng e tshwaretswe Mary Fritz Gerald Square bogareng metoropo ya Johannesburg ka jeno. O boletse gore ke tokelo ya maAforika Borwa go lebelela tse ngata go mmuso ka ga ba lokela go kopa ditshebeletso go mmuso ka ga ke tokelo ya bona go di fumana. Komišene e ikemetseng ya dikgetho IEC e re dikopo tsa dikgetho tse ikgethang di tla bulelwa bakgethi ka la 20 a nang le motso o le mong kgweding e tlang. Seo se tla fa monyetla bakgethi ba tla tlholeya go finyelela ditsheng tsa go kgethela motlha letsatsi ya dikgetho monyetla wa go kgetha letsatsi la dikgetho tse ikgethang. Bakgethi bao ba kenyeletsa maqheku le maqhekwana batho ba kgwadileng bakudi le batho ba tla tlholeya go finyelela ditsheng tsa go kgethela motlha letsatsi la dikgetho e leng ka lebaka la mabaka a fapaneng. Komišene e re letsatsi la go qetela la boingodiso ke la 10.2 kgweding ya Mphalane monongwaga. Dikgetho tsa magotla metse di ile go bakala 4 kgweding ya Pudungwana. Modulasetulo wa IEC Mosotho Meepa o buile sena nakong eo a neng a tshetlegela seboka sa baqotsi ba ditabapuo a le Centurion Pretoria maobane. Ba belelelwa bao e leng gale ba batlwa ke seponesa bakeng sa ditlolo tsa molao tse fapaneng tse kenyeletsang go tlatlaptswa ga makoloi a tsamaisang tšhelete porofenseng ya KwaZulu-Natal ba bolawe ka go thungwa nakong eo ba neng ba thunyana le seponesa tikolong ya Granskop mesong ya kajeno. Seponesa se ile sa longwa tsebe gore ba belelelwa ba kaekae tikologong ya Mambulu. Mmueli wa seponesa Colonel Robert Ntshiunda o re ba belaelelwa ba ile ba qalelela go thunya seponesa se fitlha ntlong eo ba neng ba ipatile go yona. Ntshiunda o re go na le ba bang ba iphileng dimenyane sebakeng seo sa ketsagalo ya polao le go thunyana. Khamphane ya Johannesburg Water e ipiletsa go baagi borakgwebo le beng ba meago go emisa go henahenana le dimitara tsa metsi go utswa metsi le go gokela dipeipi tsa metsi dibakeng tsa bona ntle le molao. Joburg Water e re seo se baka tahlegelo e kgolo ya lekeno, tshenyo ya metsi le meralo ya motheo ya marangrang a phepelo ya metsi go baagi. Mmuso o tlhokomedisa setšhaba o dula se fadimegile ka dinako tsotlhe go tloa o sane ka go lebeletswe maemo a legodimo a batang gagolo a kenyeletsang mogatsela o maatla o kenelelang masapong. Pula le moya o tla foka ka maatla a magolo dikarolong tse fapaneng tsa naga go tloa o sane. Ba ditshebeletso tsa naga tsa boemo ba legodimo ba re diporofense tse ka nnang tsa pakelwa ke mogatsela gagolo ke Western Cape, Northern Cape le botšhabela ba Eastern Cape. Go beetse o lebeletswe kgetheya ga lehlwa dibakeng tse potapotilweng ke dithaba porofenseng ya Free State, KwaZulu-Natal le Mpumalanga. Mmueli wa mmuso William Baloyi o re maemo ao a legodimo a ka boela setisa maeto a bakganni ba tlang go nka maeto go sane. Baloyi o re borapolasi ba lokela go kwalela mehlapi ya bona dibakeng tse bolokegileng. Go tsa dipapadi, mmuso o ipiletsa go maAforika Borwa otlhe go tshehetsa setlhopha sa Banyana Banyana jwalo ka ha se ile thulana le sehlopha sa naha ya Morocco papading ya dikota final tsa mohope wa AFCON wa selemo sena sa 2026 ka jeno bosiu. Papadi eo e tla qala ho renya leshome bosiu. Mmueli wa mmuso William Baloyi o re Banyana Banyana ba tswela pele ho phahamisa folaga ya naha ho e phahamisa hodimo kontinenteng ena ya Afrika. Ho tsa matjhaba. Lekgotla la dinyewe tsa matjhaba ICC le bontshitse ngongoreho ya lona ka qeto ya naha ya Chad le Venezuela ya ho itokolla lekgotleng leo. Dinaha tseo tse pedi di qosa lekgotla ka ho nka lehlakore kgahlano le kontinente ya tsona. Le ha ho le jwalo, moporesidente wa ICC o ipoleditse ho dinaha tseo tse pedi ho fetola qeto ya tsona ka ha seo se beha kotsing maikemisetso a lekgotla a ho tlisa toka lefatsheng ka bophara. Chad le Venezuela di letsa bontsha ho ngala ha tsona sethathong ICC ka mora hore moporesidente wa America Donald Trump a ipiletse ho tsona ho tswa lekgotleng leo. Batho ba bane ba timella kotsing ya mmileng e leng kotsi ya makoloi mmileng wa M4 Qeberha. DA e thakgola moho wa ona wa dikgetho Johannesburg ka jeno. Tsa dipapadi, Banyana Banyana e bapala le Morocco papading ya dikota final tsa AFCON ho renya leshome bosiu ka jeno. Tsena ke tse ding tsa ditaba tse bileng ka setlhohong ditabeng tsena tse akaretsang tsa lefatshe e leng ditaba tsa hora ya pele. Ke dipetela ka ho lekola tsa boemo ba lehodimo jwalo ka dihlophisitswe ke ba ditshebeletso tsa naha tsa boemo ba lehodimo Tshwane. Profenseng ya Gauteng lehodimo le hlakile ho futhumetse. Mpumalanga lehodimo le kwaetse ka ho kgetha dibaka ho futhumetse Lowveld. Profenseng ya North West ho futhumetse le kwaetse ka ho kgetha dibaka ka Borwa. Profenseng ya Free State lehodimo le hlakile ho phodile. Northern Cape lehodimo le hlakile ka ho kgetha dibaka ho futhumetse fela ho foka moya. Profenseng ya Western Cape le hlakile ho futhumetse. Karolong e ka botjhabela ya profense ya Eastern Cape le kwahetse ka ho kgetha dibaka ho futhumetse. Profenseng ya KwaZulu-Natal le hlakile ho futhumetse. Ditaba tsa hora ya pele e leng ditaba tse akaretsang tsa lefatshe di fella mona. Mamedi o ka imamela ditaba tse latelang horeng yane ya bobedi. Ha ke kope tshwarelo ka ke tsamaile fela ka tsona jwalo di sena dilelekela tsa teng. Vele Moloi.
1: Ke phato kgwedi ya oketeka boitelo ba basadi ba ho lwanela ditokelo tsa batho kaofela ba neng ba hatelletswe tlasa kgethollo, mme Lesedi FM le phahamisa meho ya sebete sa bona ke molelwa.

0: le jwalo re sha phanda mba ka mekebele tsere mo metsesong ya robongwe ka mara gore na ya apili rola jwalo mo khatlelang wa bobedi wa nanola ha lo le ratang la re ka ofela re le boa le gholokwe re le boa wa tate re le boa na ka moloi mamedi wa tsiba ha ile mo qebelo tjena he re tloba le hashtag tsetsang o teng mo rona se re dutsi le ena ka jeno ke medu a rona fela ke bone ngwana mme o sane ei batho ba tlhopha ke sealemoya ela the sole provider
1: ela ngwanese
0: oantle
1: a bothe ke gantle gantle ngwana morena
0: ei ngwana mme wa leja lesele
1: a atle monna o se kare jalo mana a ke fitlhe wena a ke fitlhe wena bambololo
0: ngwana mme ke o bone wa theo wa nyolo wa tlhopha
1: ee a o sane ke ditswiri ngwana mme jale ke tlo kopana le morampopo dikhwaere tsena re di beye gantle re dipalamise sethala gantle gore o sane mane goreng ya borobedi a ke ganna lena la ditswiri e be jwa lentho o di tsamaye gantle ntate re keteka kgwedi ena ya basadi ebile gape-gape re keteka le selemo sena sa basotho jale wa motseba mpopo o batla ntho tse le tomaneng gantle jale keile kare e re ke theuwe ke tlo tlhophisa ke re o sane goreng ya borobedi um momamedi a natefelwe ke mmino o monate wa ditswiri jalo ka tlabe ke dutse setulo sa ntate matlhoko
0: jale ke yona ntho ya botlhokwa o e bua le manane wa mmino a tlhophuwang demroba
1: ntwe ngolengwe bophelong ye o yetsang ha o lo sia le mong e tsamaya ka nako jwale ho rutlo dule hantle ka ngwana mme tshwantse tlhophe jwale ke ka ho ke le mona ho re di hlophe le morampo potle re ho sane a ke the wa ngwana mme ire a ke tshwere mmisha ka ke di Saudi mo le tlase ntho tsena be di tsamaya hantle o tla utlwa do re mme tla utlwa ntho tse monate ka sesotho ngwaneso
0: horeng ya probedi fihla horeng
1: ya
0: show
1: eke ditswire
0: ditswire
1: ya lesedi
0: jalo go tlo re ke dutse mona sotho mona re keteka kgwedi ya basotho ke kgwedi ya basadi ho monate
1: a ntate re tlo bua dipaletsa gona tsa bo senanapo re tlo bua bo qeuqeu majwana go tla re pheta dipaletsa bo mankanisi maine o ila wa qeta batho doctor angola mono are a ba ile bana be sejwale ho sane ke tlo pheta pale ha ke tlo bapala fela mmamedi mmino empa ke tlo mo ruta lenalana ya basotho ka pina
0: Mr. Soul Provider ngwana mme re tlabe re theiletse be nna le mmamedi wa lesedi ho sane ditswere ke ntho tsa house
1: ke ntho tsa ka ke conductor re kgolwa buti
0: eh
1: o tla o jwetsa
0: mme nna nka tswa ke batla ba alto mo
1: a ke tla o bia wena o tinoro o tinoro alto mo na ai mo no tla re bakela mathata mo ai o alto ding ai khona ngwana mme
0: go kae
1: ai o ke tlo bia tinoro mo na ya dimpopo yena ka nna re hula ka soprano a re bea mo re ya ding tsinyana le nale mo na tswana mme
0: Wana mme ke le bile ro.
1: Ke a le bua ngwana mre.
0: Ei thata. Mamadi ke tseo ditaba he ho sa no tla ba teng mona ho le se dia FM di tsuri le ena thaba morobane. Mr. Soul Provider. Jale wa hlopa ka nnete wa bontsho re ke mo hlophisi e muhulu. Ha o hlompha mo mamedi. Ha o ke ne fela se ya le moyo mo no tswa fela so hlakola mahlo. O tlakela go lo ingotla studio ga isebetse jwang. Mamedi mona re a hlopa. Go bontsha gore re tlhompha mosebetsi ke mosebetsi wa rona re tlhompha mo mamedi wa rona ke yona ntho ya botlhokwa ke e ratile wena thaba morobane.

Momere metso tso etse ra majwalo le shimele metso tsela tsinga hantle pele o tla hora ya bobedi o le sedi ya fam. O tena ka molo itlo re bala ditaba tseno sa hora ya bobedi ka jeno. Ke ga ngano tsona momere ke mafela a malele la beke ho sa nekele tsa tsila basadi a K more. O tla ba teng khaitsela ka tsore tsokela tsona hashtag ra ka ofela ra ka ofela ka ofela ka ofela. A ka ofela mix o bona ho le seria fa. Mama di hoetsa la jwang ka sia ha hoetsa la jwang ka sia o hle. 086 000

0: siaka.
1: Mavolovolo. Uphilile? Hayi, mina ngingumqemane. Ngiphile saka. Wena awuthi estradi. Veja boy. Mbwethu, hayi ngikulalele. Yazi mina mbwethu ngizokutshela into eyodwa. Igasi yami idume ngetalente. Ibhola yizo zonke izinto mfethu. Kusho ukuthi nje idume ngetalente. Ngu-SK Hlongwane la e-Everton. Eval. Kodwa okwamanje ngise-Sharkville. Tshepiso. Okay, right.
2: Rfite velimulo iretle ka mona le sedi dumela Mamedi moeng dumela
3: Vetsa o mna tona meki ba tlile fatsana na ke tsebo ntu kona
2: ke a utlwa ngane so di ever
3: Hesh a mna tima ngona meman e vetsa e ka mona la ka bu itumela mana ona le tleke ba re ke a zani ya ona mo tsike mo ona le me ba re ke a u spin ke o kopantse community mona me for leadership ena ya CPF for kata na ha ya rona ile gore to see mona me ba tete na kwa bona ba kopanya le ba tla hore ne ba kate go re sta utsua ba be safe e o kopantse bana ba pata lo mona me mahala fela ba kopantse ba ikhetile mona me gore ba save community ya rona mara ke nata ke ba ka fela o mole bo wa ka ke ntshena ke mang o tsamisa tso mo tle mang a tsole pele re o shebile mse bitsong sa o yetsa la re sa itinye ne se mara fela mo dimi ke na shibile ntungwe ngwe fa be le matla o feta mo and then to go le shop mona
2: mona me re ya le bo wa tswela mpele ho motsietsa le yena a tswele pele a be le matla o yetsa mosebetsi yo no motle re ya le bo wa
3: ke ya le bo wa vetsa mang o be mla tokya
2: a sha pauti a ka le sedi dumela le sedi dumela tsebele tso ke le sedi mma me di mo ntumela
4: e lo veli
2: a sha pujwa
4: Allo ka veli
2: e itheta ke mauletsa le kae
4: veli u bua le mtsidisi marope ka mona ka Senegal ke batla o kena ho hashtag ka siaka ka mona ka Senegal matobeng veli ona le abuti o thweng ke sangu ga mafothole ke rata o mmitsa photo a uti o nka bana bana ba under 18 ba dlala bolo photo tholo le mnati di grounding go bapalwa ke ntwa gale o tswa gale veli jole ke rata o phamisa sangu ke rela photo pele ya pele braya
2: Aw, he wa me hantle motsidisi ba nna le motsietsa tswele pele ho hlaisa talente eno ka mo ka matwabe.
4: Thank you baby.
2: Shapo ga itse dia motho le se dia FM dumela.
5: Bololo.
2: Shapo vandat.
5: General Kosika Velko.
2: Shapo njaga.
5: Ka sia ka di parents of wife man Marema. And this that is wise. How na le motho ana le mathata gona mkopana le so provide ka pa ntse mo
2: A tsebele tso ke le sedi o gawile ngwana mme askis le sedi
5: A bolisto
2: Eh shapo vandat
5: Omna
2: Eh thata ke mauletsa le kae
5: O bua le Thabang Khumalo mona nya ka loka language
2: Sho Thabang
5: Hey bololo hona le motho a ka mona le ke tshini mona e ba reng ke mesia Mesia o ngile bana bana ba banyanyala bana o ba kentse bolong Hey o re de go wa sokola bena ba ha u gram khukhu mari wa sokola mari the way I tamba ba ka tshe u ba ke tsela ene mbulu
2: hobi ma ha u bonolo fela u tswela pele ho etsa bo nnete ba hore bana bana ba hlaisa talenta bona
5: buri so wa ma go nta pusha ma di go bona ma go nta pusha ho le wa lo nta ya
2: pele ha ntho di tla kopana ka le leng la matsatsi u tla ba hantle le motsietsi e sha pokitso na nta te ke ya le bo mama di mehlano metsotso a pele wa tla hora ya bo bedi hashtag ka siaka a o re ya le bo ka nnete mo mamedi ho utlwa ditaba tsena tse monate tse tsalang ka sitsa rona banna ke ntho tse monate mo mamedi tse re di hlokana ko e fedile re kopana hape le ona bekeng e tla mona ho le sedi FM di papadi di teng ka jeno MTN 8 quarter final he mo mamedi ho re nge bararu Orlando Pirates ezimnyama zama gebola zakhe bhulu umhlaba zawubhekisa le etlangana jalo le Durban City kamona ka Orlando Amstel Arena papadi ena tsebeletsa le sedi tla ho hasetsa ona ka kodi ya Thabiso the tough guy ma Africa atsama le mokwetlisi mo le fintseki ho renya botshelela ho fihla ho renya na borobedi yona MTN 8 ya kabuyelo the yellow nation Mamelodi Sundowns tsakolo go tsana jalo le Apolokwane City a tsebeletswa le se di tla ho hasetsa papadi na ka akodu ya gaitsedi ya ka molebuheng a tswane a tsama jolo le NS Makaya mme ka jeno he mamedi le sane tsa Afcon banyana banyana quarter final le bona ba teng ho rengela shuma ho fihla ho rengela shuma le metso medika khitla batlankana le Morocco e le bona ba tsoreng dipapadi tsena he thabo ko fa Mr Cool a tsama le molefintse ke ba tla ho fa tsona he bo mamedi Hosane Mane Richards Bay le Apolokwane City le tsona di tla ba teng MTN 8 ke dipapadi fela ke dipapadi fela mamedi re ya le boa ka sia ka re kopana le yona hape bekeng ya netla fela ntho bohlokwa wa bona ena ke engwe ditaba tse bileng ka sehlongo bekeng ena ya bana ba fumanwang ka dibitsa dikolongwa bana ba fumanwang ka dithethefatsi dikolong ho na le motswadi e mong a itseng hei nna ke kgathetse hei ke utlwile mamedi potso e ke e botsang nna ke ya gore o kgathala jwang le motswadi ka ngwana gago ga o mo romelela sekolong go bomme le bontate e leng matitšhere wena o sa qale ka onka boikarabelo ke mogato o feng o o nkileng o bontshang gore jwalo o se o kgathetse mme ngwana gago ga a kgathatsa wena o mofa bomang ba tla kgona go mo thusa ga wena jwalo ka ntatae jwalo ka mmae jwalo ka motlhokomedi wa gae o sa jare boikarabelo ba ngwana gago mamedi re imetsa bomme le bontate dikolong mane matitšhere a rona ke ne ke ba joetsa ba bangwe mamedi gore ke nako jwale ya gore bomme le bontate a ke re etse ntho e sa tlwaelegang jalo ka batswadi a ko ye sekolong momamedi o sa bitswa ke nna veli moloi ntate wa dintle kapa ntate wa kamogelo ke tlo kopana le class teacher hae mosu ya morutang mme ntate o jwang sekolong ngwanong gobane nako engwe batswadi ba re rona gae mane ba batle ga re ba bone ka leto o ko ye sekolong o ile o botsa jalo ka motswadi gore o jwang ngwaneng principal o jwang boitshwaro ba e bojwang phetlha buka tsa ngwana ao jalo ka motswadi ntho ena o dula re ipatile kaka hei ditokelo tsena mmuso o sentse bana mmuso o sentse bana a mmamedi a ke reng keng kgato re etse dintho ka tsela e fapaneng le motheo foundation e re godisang bana ba rona ka yone re seke re ya sekolong fela re ile o lwanela gore ngwana o gotliswa sekolong o entse ntho e sa tlamayang go etse tlhong ya gae o ya o lolwana gating ya sekolo jalo ka motswadi gore le tebela ngwana ka ke mo entse ke mo loile ka 600 la e tseba ntho e e tura jwang mara ga o so e sekolong jalo ka motswadi o ile o botsa boitshwaro ba ngwanao jalo ka morutwana sekolong gore o itshwere jwang fela ga o lolwanela gore ngwana ga o entse ntho e turang tlhong o a gotliswa o a ya jalo ka motswadi mme ntho ena gore re e tlhole e qala ka batswadi qala lapeng e qala ka batlhokomedi ba bana pele e fitlha sekolong go matitšhere bomamedi a ke re beng le nnete ngwana wa tswa sekolong wa konke mokotlo a o bule jalo ka ntate o phetlhe buka tsa ngwana gago ntho ena o imeetsa matitšhere ko o kile ka utlwa ke longwa ka ditsebeng mamedi le ka mahafing motswadi a gae ke ditokelo ke kgathetse ga ba bone ka ngwana mang ngwana o entswe ke mang ke wa mamo mamedi o nkile kgato dife jalo ka motswadi o thusa ngwana gago bothateng bona bo bo bonang mo so o bile o latlhetse thaolo gore ke ditokelo ga ba bone ba etsa jwang ka ena sekolong banna ke re bue nnete momamedi a bafetho a ke re bue nnete re tlwelele o imetsa matitšhere a ntlo dimatlhogo rra ke ya bobedi tshebeletso ke lesedi SABC taba tsena tsa gorra ya bobedi mona go lesedi FM re di balola jwalo ke sebohodi wa tate Naka Moloki.

0: Mamanyena ibitswa ka hore ke amazwi Kabza the small mthunzi le mahua by Wotlhama Nati mona ho le Sedia FM makia bare mvalolo by Wotlhama Nati dlala tukzine atsa majalo le zi enqumalo mamedi re tlhokena jalo motswako wa rona he ha ntho tsa rona di dumela fela di bitsa mamane mo re di batlang teng ka nnete ka jeno ha tla ra ntho tsa ka di ganya fela re tla bere fetela jalo ho yena k mo re tshwaretse motswako o monate nate nate khaitsire na ga jalo ke le bo wa wena bona kele ke le bo wa lwana me ma Victor bare mvololo wa bua taba ya bohlokwa ya batswadi ha o ya ditabe mane ka nnete e se ka batswadi be ba utlwile ngwana la hafuwe mona ho thu motswadi a tla tikene bukeng ya ho bona hore motswadi wa sheba ha di tikenwe ha o le letho vele ya ge ikene bile dikola dikwetse mona re di bulwaneng le gona ba re gathatsa ba ye sekolong fela mamedi ke nako ya hore re nke kgato jalo ka batswadi re etse dintho ka tseleng nngwe itseng e fapaneng le ka tseleng neng re di etsa ka yona bakeng sa bokamoso ba bana ba rona ka nnete jalo ka re tseba gore batho ba batjha bana ba rona ke bona ba etapele ba kaosane tsela eo re ba hodisang ka yona tsela eo re etsang dintho ka teng e tlama e fetowe mo mamedi tšhelete eno e fa ngwana e ngata mme ke a dumela ha o le motswadi o mofa ka lerato go ratse ba itlhokomela na ha e senye ngwana ha se yone nagana gore a etse dintho tse fosaetseng gobane a sa e tlhoke di ngata ntho tse re tlamang go di sheba mo mamedi re na le mafapha a tshwanang le yana ntshetsopele ya setšhaba go na le di-social worker tsa mmuso mono go na le di-psychologist tsa mmuso mafapheng a bophelo bo botle gape le bo sepolice mane ba teng ba sebetsang ka bana moo o ka lebang teng jalo ka motswadi le wena ga utlwa gore ke se ke bapetse karolo yaka mme ke utlwa jwale ke a inelwa re ke bona gore ke metšha efeng enkaka enka go thusa ngwanaka e seng o bue lentswe la gore ba fue ditokelo ebe jalo o nka kobo ya ditokelo o ikgurumetsa ka yona o nka kobo ya gore ke tlotse o ikgurumetsa ga e tlo sebetsa never kua gao ngwana eno a mo tlisitse lefatsheng mme ke wena motho wa pele ya tlamangang ke boikarabelo ba gore ngwana o ba gantle o le ntate o le mme ya gore o tlotse yona mo mamedi a ke batle utlwa motswadi a tšhonjwa o tlholwa jwang ke ngwana 14 years wa gago o entse eng o batlile thuso kae mafapheng a na mmuso a sebetsang ka bana gore ngwana a thuso gore o bo o fitlhe boemong ba gore wena o kgathetse wena o tlotswe ga ba bone sekolong ba etsang ka ena a ke re mmuso o itse di ga e sebetse kobo ena e batswadi re ipatang ka ona ya ditokelo ga e sebetse bana beswa re tlweleng ke re tlotse ga re nkeng boikarabelo
1: o ka fetola papadi ya gago ya ka mehla go ba motsotso wa go gapa diranta tse milione ka Lucky Millions ya Hollywood kgetha dinomoro le thathamong la diketekete tsa ditro tse agang UK 49s USA Powerball le tse ding tse ngata go tloga ka 5 rand fela molakamong na o ikutlwa o le lehlohonolo betšha gona jwale go na le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa o betšha na le license ba dilemo tse ka tlase go 18 ga ba dumelela go betšha bahlodi ba tseba nako ya go emisa mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710
2: Mohanto wa basadi ka 1956. Haya ba ketsagalo ya letsatsi le o fela. E bile ka leho ya ntwa ya sebete ya tokoloho. Molemong wa bohle naheng ena. Millicent FM lire. Pele ya pele mafumahadi. Ke molelwa.
3: Velimulo.

hona le ntho e nkileng lefatshe ka sefefo hona jwale. Now so o hlokometse pina e tjhesang e tswa ka jeno. Motho e mong le e mong o sa ntse a etsa challenge ka yona a e jaifela. O bone motho e mong le e mong a sa ntse a bina le yona. Bokamoso ba mmino ha bo sa emetse hosane. Ho se bo le hona jwale. Ko ketike mmino wa maobane. Wa ka jeno le wa hona jwale ho Summer 32. E khutlela haye San City. Kana le shume le metse mehlano phato ka fa 7 mantsibuya. Ka kotloloho ho SABC 1. Di tikiti di rekiswa ka potlako. Reke ya hao hona jwale.

0: Sadipapadi holisedi FM.
1: Mamedi ufela ule jwalo tsa dipapadi ho lesedi FM mehlano pele ho tla hora ya boraro re ke kopane le mshana ka mona ka Tabana Tswana Thabiso the tough guy Mafrika yela tough guy
2: lo khologwe
1: mwana mmedi afa
2: ke petse ngwane so wena o petse jwang he
1: hey ke nako ke sa buile wena Mafrika ya
2: ya no ke nako ke le si yo lesedi mo
1: e o no sa ntjolo matsatsi nga phumulo Mwaname ke a tsepa maemo le hodima motle ka mo amatle ka mora ka Orlando Amstela rena.
2: No ntodi ya khanya mwaname ntodi ya khanya nete ya sala tsa tsile chabile. Ho monate re se remetse fela papali ke thagowe.
1: Mwaname re tla mamela re buile mona ho SABC wa tla ntotsa lona le mokotlisi
2: ke
1: tseo.
2: Ke le buile he be le moloye mo mabedi wa le sedi re lwene he ke nke monyetla ke nke motsotso ke tla go dumedise. Ke dumedisa ka jeno he e le moqebelo bekeng a kgwedi ena ke ya phato ke yona he phato ya makwatle podulo marwele e pepile matsatsi a robedi ke kgwedi ya robedi selemo ke sa kedi tsepedi e mashoma mabedi a metso tsheletseng mona mo elong gore re oneletsa papadi ya pele he mo mamedi ya di quarter finale MTN 8 Leona e ntse e le robedi jalo ka ka jeno e le robedi kgweding ena he ya borobedi papadi ena he mo mamedi ke papadi ya pakeng tsa tlhopha sa Orlando Pirates ba mo etse tlhopha sa Durban City Leona e bapalwa Orlando Amstel Arena ke bua lo ene he di hlopa ka bobedi mo mamedi di satswa kena ka lebaleng ha re le ke fela re reporta ke re tla re shebe rena ke bafe ba qala mpapadi he di hlopeng tsena ka bobedi ba tsona ha re qala he mo mamedi re le kola hlopa sa ba 80 eleng Durban City re fumana re mo kwetliswa Durban City ke yena monghadi Khalil Ben Yusuf sitiba tibane sa ke Frederick Asare rebele bandile Shandu ebe John Mokoni Rebelisia Bonga Msomi, Mokapteni Kisipa Manda Nanana, Rebele Taylor Seja, Ibe Tabo Nodada, Rebele Lupumlo Sifumba, Ibe Gaston Serino, Rebele Brooklyn Pohanpool, Mohole Jin Lubumba, Kibone Hebal Shumele Motrumonga, Bashopa Sena Hemo Mamedi Saba 18, Eling Devon City, Aresheba the Receivers at Devon City, Renali Aiden Dreyam, Rebele Fesdirek Aba, Ibe Sam Keloma Second, Rebele Bonganim Tembu, Ibe Kabelo Mofuking, Rebele Lifa Makua, Ibe Tashi Rick Morisa, Rebele Seth Green, Mole Hashim Domingo, Banu Hekibona Badutim Banking, Shopping Sena Hemo Mamedi Sa Devon City. Arifeta re shopping se amwe tsimba ite e Orlando Pirates mo ke tlisi wa bona ke mangadi Abdel Salami Wariu sitiba tiba ne ke sipo chaina rebele ka mogelo sebelebele ebe nkosi kona ndaba rebele mo captain nkosi na tsibisi ebe le bone siema rebele Patrick Tito Maswanganyi ebe talent mbata rebele Cameron Dyson ebe Tsepanga Mremi ebe Osuna Polisa mohole yanela mbutuma ke ba re shomele mo tsulumong hemo mamedi ba qala mpapadi mme shopping sena sa Orlando Pirates a re fete he re shaba dri seven tsa bona mme re na le sia bonga dada ya du tsinjolo ka re sheba sitiba tibani ibe kabelo go sitile re be le simpiwe masilela ibe sbanga ni zulu re be le thapelo mo kobori ibe mthethele ni mtiani bo itumelo radio radio pani mme re be le kampani lungunga mohole Dion Hoto Banu heki ba duti mbankenge shopping sena sa Orlando Pirates ara sheba he mamedi ba tsamaisa mpapadi ena ma kifumana re ya tlangoletsa pala ke monghadi Jelly Chabani ba mutusa mahlakore mone hembe ke Romario ke Romario Piri mohole Sergio Olin o tla mona ofisi ri ya bona papadi ena ma ke Cedric Mubali highly match commissioner na ke mo hlompei Enoch Molefe ke ka mo gohe mo mamedi tsa ba di seka menkate ba ke nga sa di papadi le ba tlangwa tsamaisa papadi ba le nkate Hopola he mo mamedi mona he re kena jolo ho MTN 8 ke ka morare re petele selemo sa ni sa di papadi se fitileng ho ri lenga ra bona hlopa sena sa Orlando Pirates e ba bona bo mpudi ba liki selemo se fitileng ya ba he hlopa sena sa Durban City mla so na he setswa bo emong ba borobedi jolo ka o tsiba re hlopa setswa bo emong ba pele se ba para le setswile bo emong ba borobedi setswile bo emong ba bobedi se ba para setswile le bo emong ba bosupa ba boraro ba botshelela ba bone le ba bohlano ke ka hona ke re ngwala no parese Durban City mme la no parese tswile bo emomba pele Durban City ya tswa bo emomba robedi e tla thagwa he mo mamedi ka rlo ya pele papari e se hlongwe bolo mane go bunyela bala bona no parese ba ke ntse ke ipatsa bona tseo ba ile ba dipepesa e le ndi ke ipatsa mala o motho ari go bona ke ya matsho a ile bana ba Durban City ba ke ntse malanyana o batlang go ganya fela ko bolou ke mala o bolou he mo mamedi hodima mohlo o motle wa Amstel Arena e se tsa khuile he karolo ya pele papadi re fona re karolo nyana pele papadi he mo mamedi hlo pasa Durban City ba tlo karolo nyana bala e ka mona ka borwa ka mogokirutseng ka teng ba ya ka mane ka leboya ibe Orlando Pirates e tawa ka leboya e tla e shebile ka mona ka borwa ke ka mogota wa dileng ka teng he mo mamedi bolo ke yane le ba morao Orlando Pirates ka karolo nyana bona le bala fitisa bolo ka morao le bona sema Re la kare de tino si tiba tibane elenga ofitsa bolo ka municipal che we be le uto la talent mbata bata rume la ka ba chabela netsa nkosi na tshisibisi le ka feta ka ba nkosi khona ndaba empa we tiba tsetse kantle nkosi khona ndaba we tiba etswa tsetse kantle he momamedi nkosi khona ndaba ba se ba khetse bolo ka mane Durban City ibile ba nka ba le bisa mara se tiba tibane a Frederick Asare Asare ki non ka bolo ka ntlo de tino netsa sia bonga msomi le tsa bolo ka mane sia bonga msomi ba ne nka be lo tonga ne le la jot mo konim a re bia pele mane jot mo konim ba ke nyalo tibile bolo ke anima a ya tswela ka ntle ba ithiba mamedi mpa khutla ba rimba bala ka Durban City ba ke nyalo tonga mane tito maswanga nyo te poso o te poso ba rimba bala Orlando Pirates o so ke how he tito maswanga nyi Karolo ke apela papadi papadi ke apela MTN 8 ile apela di kota finale Adi le kamane le pumlo sifumba batato sabolo barimba bala hemo mabedi Durban City batato sabolo barimba bala Durban City etato sa kem captain superman danganana ya na pamisa bolo kamane nganana ba ai ke nyelo tong kosina tsi bisim on sa bolo mpeka mana o sona police ba monketse bolo Durban City bala ka feta ba le ba pele ka bolo mo o taka bolo mo mabedi ka bo primera bala bala mpa wa itseka mo ho taka bolo ka mara ka mana o sona police ibile ke ba fitisa o sona police lenka e bia lotonga la Cameron Dyson ya ni bile o the ai be bolo ke na nyagelwa le thiba etso tse kantle ai tlebe bolo ke na nyagelwa u2 tse monna thabo no dada ka mo khokene ke fumane di taba ka teng ene ka ke tlatsa male mokotlisi mo lefintseki empa che ore a o tla hela ibile o itlamela o tla hela ibile o itlamela ha o qeta o tlo bophe mabopa o tlo fase mabopa le tso tsunye na emedi he mo mamedi ka re lo nyena ya pela papadi ele noto noto ke noto la no pareza ke noto Durban City bolo ke ani barimba bala tabono dada ridi sa bolo ka mane Durban City mene tsa ka Stan Serino ai ke barimba bala ka Stan Serino ma ba le ka tswa ka bolo ka mane Pohenpool ya nan ka bolo re la mara City ba tibane sa bo bona ele nge Frederick Asare Asare ke ano fitsa bolo ka mara Durban City ka mo le ngona o ka bo primera we ne le tsa ka mane John Mokonile ya pa misa bolo e tere lo ka e bia pele ka rolo nyala bala lo no pareza empa wa imathela ka mara ka mane mne le bone siema ke yo nontsa bolo le bona seema benka ene letsa ka mogalo sebelebele le ka ntsa bolo ba itsa phoso ka ntlo di 18 Durban City ba tla ka bolo ka Stan Serino ba tla mangela bolo ka ntlo di 18 Durban City ka di 18 tsa Orlando Pirates wa le ntaka bana ba ba ikenya lotu ba tla itshola ya ni bile khutla ka bolo Tito Maswanga nyime u isa ka mane ka botshabela o tla ka bolo Tshepa Moremi o feta ba rimba le bala mo mamerima o kena ka bolo Tshepa Moremi o tla shebile mekola Durban City wa ikoba o le ntla City ba tshwane sa ya moela wa enka ka mane Frederick Asare Noto Orlando Pirates noto Durban City Karolo ke apela papadi metsotsunye na emiraro MTN 8 e ke yona he mo mamedi papadi ya di quarter final ibile ke hlalositse ka re ke papadi ya pele ho tsenne tse tlo go bapalo he mafelo ngana beke le mong sena sa 2026 tlhodisano ena he mo mamedi ya MTN 8 e di le hantle fela di le mong tse mashome mahlano a metsumedi ine thewe di le moketse mashome mahlano a metsumedi o tla mona sa le MTN e ba bona ba tsihetsi ba tlhudisano ena selo mo sena he ke sa le shome le metsoro bong ke selo mo sa le shome le metsoro bong bana he ba company ena ya mihala ya di khokahanyo MTN entse le bona he ba tsietsa o tepo so ba rimba bala Durban City ba dia Cameron Dyson o tepo so e ke ha me mona Jean Lubumba ba tatlo sa bolo he mo mamedi o la no paretse ba se ba itlositse bolo ke ya neng kwa morao ke mo kapteni nko sina TCBC ba enka bia lotola le bone siema siema ka bo primela a enka neletsa o swena police ba enka le ka bia pele mane a police e ba wa itsola ka morao John Mokonima e tla mona hape ba rimala bala wa mela bolo mo a Cameron Dyson e mpontsa bolo hampe ya mo sia ka mane o swena police e tsola ka ntle ba tla yagela Durban City ba tla yagela he mo mamedi Durban City ele noto noto noto o la no paretse Noto Durban City me tso ke mine Carlo Nyapela papadi Orlando Amstel Arena Orlando Amstel Arena ya ne ba bile ba yagetse ba le ka ba be ya pele mane he ka radio tini tsala no pare tsa tla tshola nga tshola bolo ka mroka mane le bone se mama ai fiti sa he mo mamedi ma ai khotli sa ka mane ka ntlo di tini ma a jin lu bumba deben city ka radio tini tsala no pare tsa ya rota fatse ma ka stene se rino kya ba monkela bolo di bile ba tshola ka ntlo di tini ba ba ra re la ka thoko ka mane deben city Brooklyn na Pohenpool re la ka thoko he mo mamedi Brooklyn Pohenpool o tla tlosa rauta ho me kolonga Siti ba tibane sala no pare tsa sipoche le tsunyena e mehlano ka rlo nyena pele papari o nka bolo re mela ka bachabela wene le tsang kosi khona ndaba ndaba ke an khutisa bolo ya hapelo tlo siti ba tibane mda fiji sa bolo ka mra sipoche ka ntlo de tini tsa bona en ka bialo tlo le bona sema hata bolo ka mra ka mane le bona sema a en ka khutisa ne le tsa pe sipoche che ne kana ka bolo fa nkosi na tsibisi tsibisa e fiji sa le bisa ka bachabela ba Orlando fiji sa bolo ka mane ndaba en ka bialo wa matela tito maswanganyi empa fika pele bolo ka mra ka mane ngana na wene le tsa siti ba tibane mda federica sare Right number eight, Leia Kamani, Kamachabala Balbala, Kiani Gaston Serino, Ibi de Boreto, La Cancho, Tilo Shorts, Devon City, Ele Shorts, Devon City, Genoto, Noto, Hemu Mamedi, Noto, Orlando Pirates, Genoto, Devon City, Genoto, Orlando Pirates, Genoto, Devon City, Golamotau Shabarita of Monore, Selamasa Fitling, Chopasena, Devon City, Haikayaba, Carolo, Yasopa, Terra, Baby Hemu Mamedi, Silence of Apala, Shurisanunya, MTN 8. Banibali siyo he Devon City. Lando Pirates se remo se fitile ngibile ka rolo. Ya di tlopa tse ilentse bapala. Ibile tlopa sa Lando Pirates ba kena papa dingena tsena he. Ile bona ba sireletsang sokola. Ba ile ba se hapa se remo sa ne Southfield. Me Lando Pirates se remo se fitile nga. Ba bona la renete haisale le hlono no le hlakore la bona. Haisale he le hlono no le hlakore la bona ba ne papa di tsohle. Etse le ngore Lando Pirates ba ile ba di bapala. Ke papa di ile nngwe fela. O tlopa papa dingena di quarter final ho ya papa dingena magaola ga. Elong re Orlando Pirates ba ile ba bapalla ho le lehae jolo ka hopola re papa di ntsane tsa pele ho magaola ga ka senyesimane ka puya mrena Charles re re ke di semi final Orlando Pirates ile ba bapala papa di tse maoto a mabedi ba bapaletse hae ba etela Mamelodi Sundowns ka morao re ba amohele Mamelodi Sundowns ile nyona fela papa di lengwe elong re Orlando Pirates ba ile ba bapalla ho le lehae o tla mona papa di di quarter final ba bapaletse hae papa di elengwe ya di semi final ba ba hae ka le hlono no hende ya ba itse ba lo bapalla papadi ya magaola ga le hoja ile ene le mna ba ka sei khetang impona no pharetse ile a khetwa ile bona he ba leng hae papadi ile nye bapalwa ka mane ka mbombela ka mane ka nel spray isupile he metso tso karolo nyina ya pila papadi esa le noto noto ke noto la no pharetse mo mamedi ke noto deben city ba re ka nyulo ka bolo deben city tabono dada ya re fitse bolo ba re ba tabo no dada ba tla mankela bolo mba ka tla ntse ka mane tabo no dada mba we be lo tola de lo se jamba re ka pamisa bolo ka mane deben city ba le ka feta no dada o tla ka bolo ka tla 18 ka 18 e pote ka mane mankela bolo mba nko sina tsibi sima e bile ke no era la kantle sibisi era la kantle he mo mamedi nko sina tsibisi ata kena ba khela bolo ka bo pilimela bala bala Devon City Carlo nyela bala ya tlopa sala no Pirates ele noto noto ele noto la no Pirates ntse ele noto Devon City le tso tuke su pileng he Carlo nyina ya pina papari MTN 8 ki ona he mo mamedi nako ya wafa wafa o tlo khela bolo ka moghelo sebelebele o tlo khela bolo Carlo nya bo bona le bala Orlando Pirates ba hlotse Devon City ba le ka uipeletsa ho moletsa phalamane mong hadi jeli chavane ke rata ha tlositse moriri hadiwane o tla hla ba o bitsa hantle tse le mona ba re ntho ke sehlotho o itlositse o tle le korwane monghadi jeli chavani o sitse mo ri hadi ono o re motse bang ka ona bolo ke ya ne feta ya ka bachabela futa ka bolo ka mroka mana ra no paretse go si kona ndaba o tle bolo ba re mana bala lotola talent mbatha ha bisa bolo ka mana tito maswanganyi ile bisa ka bachabela ba ka lo nyate ba ni city pa ke nyalo tomba ba ntse tsa ka ntle ka mana ba ndile shandu ke Devon City mba asaba ya khetso la no paretse ba taka bolo ka re di tsi tsapa moremi moremi ai phamisa ka mana pa phamisa bolo ho lo ka mana moremi ai sola ka mana baba ka hukumu mo medi Devon City wae sola ka mana bandile shandu ibile ke tabono dar e tsolwa ke tabo no dada hukuya Orlando Pirates ibile hukuya bona ya pele karolo nyana ya pele papadi ilo tlwa ka mekolo nyane ka mana ka borwa botshabela kamani he mo America borwa bo chabela ilo tloswa ke oswe na police a enga ine le tsa ho fila na tsapa mo remi mo remi na tsa police a police ke yana ka chabela ma o ntsa bona ka mana oswe na police u itla mona ba re malala ma ibila e mathela kamani a nka bola isa mrao ke tito maswanganyi o ine le tsa karolo nya bo bona le bala se tiba tibane shipo chain yana o ntsa khopa khopa chain a tla ra ile bolo e tirile lo ka ibe a pele ka nna point tsa holo shipo chain bo re tsola ka ntle e tswela ka ntle batla yagela ka molengwano ka bochabela Devon City noto Orlando Pirates Noto Devon City. Karolo ke apela papadi he mamedi. Karolo ke apeli ya papadi. MTN 8. Eliona he nako ya wafa wafa. Ba se ba khetse bolo ka mane ka ba tshabela Devon City. E ka khutla ka bolempa bankela bolo ka mane dinga. E ne le nkosi khona ndaba. Empa we bia lotoka Sten Sirino. We ntse tsa ka ntlotla ya gela hape nkosi khona ndaba. Ke ya ra khetse bolo nkosi khona ndaba. We bia lotola mo captain nkosi na tsibisi. Tsibisi ke ya no fitisa bolo. E tla ka mo lengwana ka bo primela ma. Le ka feta ka bolo ka mane ba bankela bolo sebelebele. Ba le ba pele ka bolo Devon City. O tla ka bolo mo mamela thabo no dada. Ka re ronyela bolo tlhopo salo no palace. O ntsa bolo no dada ka serete. Empa bankela bolo ka mane titjo maswanga nyime. Ke ya no tla tshola ka re de tsinisa bo bona. A tla raider raider pele kwa Na na na, o bankela bolo, o bankela mbutuma, ba khutla ka bolo mo Raw Devon City, ya lotola siya bonga msobi, ke ya ne msomi ya raela bolo ba rimba le bala, ba e be ya lotola Brooklyn Pohenpool, Pohenpool ka bo primela ma, a e ka netsa John Mokoni, ha misa bolo ka mane John Mokoni mpa ntse bolo bima, ka tele bolo ba sile bile tswala kantle, e tla kene tlo mo rao tsa ho me kwa lo, ilo tlo sa ke se tiba tibane sa Orlando Pirates. Ya bapala ka khodi ya motsianong, selemo sona se sa 2026. Me papadi eno ile bapala ka khodi ya pudungwana. E ne hlola matsatsi a mashoma mabedi, eh, lemong sa selemo sa 2025. Me papadi ya bona ya pele he mo mamedi ya hlopha tsena tse pedi ya league. E bapetse ka khodi ya pudungwana, selemo sa 2026. Me hlopha sa lona pirates ba ile ba hlola Devon City ka dintlha tse pedi noto. Ho tloha mona he papadi ya bona ya bobedi ya selemo sa dipapadi se fetileng. Ile bapala ka khodi ya motsianong, selemo sona se sa 2026. Me papadi eno ile bapala ka ho lekana ka noto noto ka e hopola papadi eno ke ileng ya etsa ditaba ho bapadi sena he sa Devon City. E leng yena mo captain se phamandla nqanana. Hane ya bua senyesemane, a re Orlando Pirates ke lebitso. Asare ke ano ra ile bona ka botshabela mna. Bene tsa Castel Serino. Tsidisa bona Castel Serino Deben City mme. E tla mona ba re malabala. Jean Lubumba ba monketse bolo. Ya khutla ka tshepa moremi. Ba re malabala ke Orlando Pirates. Wi sa kamana ka botshabela. Bene tsa nkosi khona ndaba. Ndaba Tito Maswanganya e pala maboli. Ai pala ma mo media hata Tito Maswanganya. Wi sia mona khubu nyala bala. Bene tsa Cameron Dyson. Ke Orlando Pirates Dyson ke ano fitse bolo. O bona le bone sema. Ka molengwa ka bo primela. Ba netsa Osuna Police. Ba feta ba re malabala Orlando Pirates. O tla ka bolo ka mana police. Ba mo ima ka pele khutla mora ka bolo Osuna Police. We see a pelo tona le bone sema sema ke ana nka bolo re la mara o sithiba tone ka ntlo letini e leng se po china cheni ke ani lena wa fitisa o bona ka mane nkosi na tsibisim tsibisi rumela bolo ka botshabela ba feta ba re mala bolo nkosi khona ndaba o ene letsa tshepa moremi o tla ka bolo ka mane tshepanga ke ano kwa la bolo mo o ntsa bolo ka mane tshepa moremi o ene tsa Cameron Dyson Dyson e phamisa ka letini sibelebele ka hlohom ka ntlo letini o tla kwa ba Osuna Police ke Orlando Pirates Osuna Police o ka letini Orlando Pirates ka ntlo letini ba monkela bolo tshepa moremi ya khutla ka Deben City bolo ke ani Lubumba ba tlo monkela bolo a ntsa holo ka mane le bone sema ibile bolo etswala kantle etla kena ya gelo ke Deben City etla kena ya gelo ke Deben City metso tudile hantle fela mme di ho ya le shomela metso mehlano karolo nyina pila papat ele noto Orlando Pirates ele noto Deben City MTN 8 ke yona hena kwa ya wafa wafa ke papa dia pele he mme di quarter final ho tsenne tse lebelo tsong re di papa le mafelo ngana beke batla ya gela Deben City batla ya gela Deben City Carlo Nyabo bona bala John Mokoni Noto Orlando Pirates Noto Deben City Orlando Amstel Arena Orlando Amstel Arena Haile Province ke Gauteng ata khala bolo he ke yane ba ya khala Deben City ba le kai ba pele mane Carlo Nyabo bala sopa Orlando Pirates important ka mane le bone sema ibile bolo etula Jean Lubumba etswa ka ntlo ka ya khala hape ka moghelo sebelebele ka molengwe ka bo primera ka lo tola haile le tona mo ba palanye na shopping sala no pharetse a tlwa mo lengwe ka mora ke yana o ya khetse sebelebele re nka neletsa le bone sema sema ke yana o fitse balo ka ntlo ya 18 tsa bona re netsa mo captain nkosi na tsibisi tsibisi ya nka ba pala lo tola talent mbatha re tlosa ba re mbala mbatha isa ka bachabela re netsa nkosi khona ndaba ndaba Tito Maswanganya Maswanganya ndaba wa feta ka mane ndaba impote poso Deben City karete sehla karete e sehla Deben City ba hatile nkosi khona ndaba e ka rikena Taylor e ka kena Taylor ya bontswa ka re tsetsa a Deben City noto Orlando Pirates mo mamedi ile noto Deben City ba tatlo sabolo hana mani mo phoso ye tsetse ntik ba se ba itlusitse Orlando Pirates bolo ke yana ka bo primela ba bala ka re lo nyela bala Deben City o ba tatsela ka moghelo sebelebele go di sabolo ba palamane ba re mbala bala go le bone sema sema qatela ifiti sitse bolo nentse ile jwalo ile o tlona mo captain nkosi na tsibisi ba re mbala bala bona ka man Cameron Dyson Dyson ke yana a bone tsela ba enka netsa sema sema e rela ka ntlo ya 18 o sithi ba tibane sipo chain ke yana ho tabolo ka mrao sithi ba tibane sa Orlando Pirates fiti sabolo ka mrao ka man sipo chain o ene tsa mo captain nkosi na tsibisi e phamisa nga isa ka man ka botshabela empa e mo hlola ka man nkosi khona ndaba e tsola ka ntle bolo ba tla ya gela Deben City batla ya gela he mo mamedi Deben ya bontsitsong ka rete tsetsa ke Brooklyn na Pohenpool ya bontsitsong ka rete tsetsa o Deben City ke yena Brooklyn Pohenpool ile noto noto metsotso nyina ile shome le metsoro bedi Carlo nyina ya pele papari MTN 8 ke yona he nako ya wafa wafa Orlando Amstel Arena Orlando Amstel Arena yena bolo ka bo primela bala bala ka moghelo sebelebele wen ka isa marao he mo mamedi o neletsa le bone sema sema ke yana ka trans a fiti si tsebolo lena isa lo tlam captain nkosi na tsibisi tsibisi ke yana go bunyela bala o neletsa mna a Cameron Dyson na Dyson ke yana go rubela bolo ka bashabela e ka rolo nyela bala Deben City mba ba le bapele ka bolo Orlando Pirates ka mane ka bashabela ba tla monkela bolo Tito Maswanganya mba ba etshola motong a Deben City e bile bolo ke yana etswala ka ntle e ntswa ke mo captain si pa mandla nqanana ba se ba yagetse Orlando Pirates ka ntlo di 18 tsa Deben City mba ke yana mathela ka bo primela mba ka moghelo sebelebele mba pele re tla mabenkeleng ke yana sebelebele o batla feta sokola feta sebelebele e re mo hlola ka moghelo sebelebele e le noto Orlando Pirates e le noto Deben City nako ya dumela re kene ka mona ka mabenkeleng
3: ha ho supermarket e cheap feta you save ho bulelang hore o tla boloka haholo di hlahisweng tseo di ratang di tlokontsa ka mehla le tse ding tse ngata fumana 5 kg ya Farmer's Choice Frozen Mixed Chicken Portions ka $199.99 le 900 gram ya Pokoma Wheat Bix Whole Grain Wheat Biscuits ka $49.99 fela Disolo di fumana ho fihlela ka di 10 tsa August. Se fose ke disolo tsena tse toma, letse ding tsengata. Ha you say vu fela. Mo di je tsamae mo di bitsang hanyane. Kamisa.
4: Ka jeno ha ke re bua ka mmano a game ya bolo. A jolo ka tsela ya ho laola stoko sa ho ka FNB Speed Point.
5: Mmm, ne pili. Ba keng sa beng ba di kgwebo ba batlang ho tseba ka stoko sa bona, thepa e rekisitsweng le hore ba sebetse ba etsang. Get paid plus e o nolo faletsa tseo ka ofela.
4: Mmm, ba bona hore na ke nse kenang, se etswang, ke nse rekise hang, le hore na se rekiswa ke mang.
6: Kena gaming ya ditefello. Ka banka yo fang taolo e feletseng ka Get Paid Plus ho FNB Speed Point. FNB, thuso e fetola dintho tsohle. FNB, lekala la First Rand Bank Limited. Mwebe wa ditshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao. Ho na le dipehelo.
7: Devin, ditrata tsa rona di a le bitsa. Mmala o purple o tla aparela East Coast. Ke nako ya ho lokisetsa Hollywood Best Devon 10 km road race. Ka Sontaha sa di 30 Phato. Lebelo lena le tla bontsha botle ba toropo. Ka kopanelo le ditrata tse kgolo. Le botle ba tsela tse haufinyana le lebopo. Le ho boha botle ba Indian Ocean. Boha diketsalo tsena. Ka kotloho SABC 2 le SABC Plus. Ho tla kora bosupo seng wa Sontaha sa la 30 Phato. Hollywood Best Devon 10 kilometer road race. O itlise etswa ka mototo ke SABC Sport. For the love of the game.
0: Sadi sadi papadi. Holy City FM. Holy City FM.
2: Carlo nyina ya pela papadi ha mo mamedi e sale noto noto. Ke noto Orlando Pirates. E ntse le noto he Durban City. Ke noto la no parretse he mo mamedike noto Durban City hare le mabenkeleng wi da rabolo e buima mo mamedi talent mbata ai ra a romela City batibane sa Durban City Frederick Asare ya ba nete wa ola City batibane sena sa Durban City Frederick Asare atiba bolo nengile mata e rawe ke na talent mbata ne tsutuke ma shoma mabedi a motsulo mong he ka rolo nyina ya pila papa bolo ke an khutla mra ka no parretse fi disa bolo le bona se ma wenka netsa nkosina TCBC tsibisi rumela bona ka ba chabela lo tule le tsari la nkosi khona ndaba ndaba ke ane ba tamba ba lenza ha petala ntambata mbata enka netsa nkosina TCBC ba le ba pele ka bolo ke yona no pareza onsa bona ka mani mbata a enka netsa le bona se ma onsa bona ka mani ba le ba pele ka bolo ra ifiti sama ba ke nyelo to ka mani Durban City me ine le ka mani John Mokoni me ya hape mani ba rima le bala ba khutla ka bolo Durban City me a jine lubumba ke ano kwala bona ba tla monkela bolo ba monketse bolo ka mani lubumba onka bolo ka moghelo sebelebele ibile ke ane wa imathela wa iketlile mraumani le bone seema khutla ka bolo morao ke Orlando Pirates eng ka neletsa City batwane e leng a sipo chain chain yang ka bolo a neletsa nkosina TCBC wicket le ka morao ka mane he mo mamedi Orlando Pirates Carlo Nyabo bona le bala le ka ba sheba nkosina TCBC ke ya no qetela ntse bolo eng ka jalo we neletsa le bone seema o ka mona ka bo primela bala bala le bone seema o batatsela he mo mamedi ke Orlando Pirates ke ya don tsai hata hata le bone seema atela ifiti tsaka mane sema we netsa nkosi na TCBC tsibisi rumela boroka ba chabela lo tolele tsi adile nkosi khona ndaba ndaba kiana oduma mba e ka mane ka ba chabela ba harima lebala we netsa Cameron Dyson kiana ibile ke talent mba o hula bolo ka mane mba tha o la hla monna ka mele a enka ine letsa mo captain TCBC re enka netsa le bona sema o le bapela ka bola phamisa ka mane le bona sema o le telele ka mane importanga sare City ba tiwana sa Durban City o fitla a ya moela he asare Tulisano ena he momamedi ya MTN 8 ila tahwa ka selemo sa 1972 ila tahwa se muso he lemo sa 1972 meka lemo se no sa 1972 lemo sa yona sa pele tlhopa sa lano paretse ibile tlhopa sa pele henda a se ile nga sa hapa me ha ki bua tsena ka jeno se tlhopa sa qetela se ile nga sa hapa MTN 8 ka selemo sa 2025 ntse ile tlhopa sena sa Orlando Pirates bolo ke ane le bona seema wenka jalo wene le tsa mo captain nko sina TCBC ba le ka khutla ka yona mo rao ka re lo nya bona le bala ba furila la habo bona ba le ba di renga enyola ka mane ka nko siko na ndaba o romela bolo ka ba chabela e fitla ba rema le bala ke na ka nga tsa pa mo re mutla ka bolo mo remi ka ra 18 Orlando Pirates a yana ne la mbuthu ba monkela bolo ba monkela bolo ka mano ka tsola nga ke ane bandile shandumo ha mi sa bolo ntsa bolo ampe ka mane bandile shandu o ntsa bolo ampe he mo mamedi bandile shandu se ba pa di sa mehle nga sa Orlando Pirates ya ile nga ya hlopeng sa Orlando Pirates a tloa setlhopheng sena sa Durban City empa ka nako eno Durban City e ne e bitswa ka gore ke Maritzburg United e ne le ka mona ka motsemogolo wa province ya KwaZulu Natal e leng ka mona he ka Peter Maritzburg ka mane ka Harry Gwala ka mane ka Harry Gwala o te poso Durban City ba hata ka mane Dyson Bahata Kamane, Dyson Wahana, Jelly Chavani. Bahana Hemulitsa Pala, Jelly Chavani, are Post of Devon City. Balika ipeletsa bana ba Devon City. Balika ipeletsa ba pali sekanya lotu ke ana bontshitsweng ka rete sehla. E leng Brooklyn Pochenpool. Jalo ka lokela re atla itadima a chebe. Ibila ba ichebisise. Tsoba pali sene he Brooklyn Pochenpool. O sa ila bontswa ka rete sehla. Moletsa pala monga di Jelly Chavani. Wi khakanya ka hoja ha wa etsa hala. Ore ha ke re ho hotle e bile ha ke re ho hobe empa ke shebi. O tsola pele ka papadi he Cameron Dyson. Ba tla tsa bolo he bo mamedi Orlando Pirates me tso tsunyena e ma shoma mabedi ya metso me hlano ya karolo ya pele papadi MTN 8. Ba tla tsa mane ka karolo ya le bala ya Devon City. Ba tla tsa mane he karolo ya le bala ya Devon City. Ya ne ba tla tsa ba tabisa ka mane ka 18 tsa Devon City empa ke ano tswa ka bolo ga Stan Serino ma ka mole ngwana ka ba tshabela ba ile monkela bolo ma o monketse bolo ka mane tsapa muremi ya ne bolo ka ba tshabela ka 18 Tito Maswanganyi ba tla feta ba monkenya loto. Ote poso Gaston Serino. Ote poso Gaston Serino. Bapala hampe Tito Maswanganyi. O bapala hampe hemo mamedi Tito Maswanganyi. Gaston Serino. Shopping sahae sabararu. Papadi nyabolo kaharehona ya Afrika Borwa. Gaston Serino. Ya idanga fitale shopping sa Mamelodi Sundowns. Ya ba ole ba shopping sa Kaizer Chiefs. Kaizer Chiefs ba satwa molokula. Kieno o shopping sa hai sa raro Afrika Borwa ele Devon City karra ka ntlo de tino o sna police a rwa ka man ba ikenya lo tombe e bile wa tsola ga Stan Serino mo ba rela mane ba rimba le bala ba imathela ka mogolo sebelebele mbe e bile nka rela mro kwa no se tiba tiba sa bo bona ele nyena sipo chain ele nyena he sipo chain chain ke ananka bora ne tsa ka mogolo sebelebele hata bolo ka mro ka man ke Orlando Pirates ba khutlisa we ne le tsa pe se tiba tiba ni sipo chain chain ke ano fiti sa bolo ele ba mane ba rimba le bala lo tola talent mbata ba misa bolo ka mane mbata Will be Sakaba Chabela can go 18 him, Sepa Muremi, can go 18 Devon City, Otara Osuna Police, Gara 18 Police, Gara 18 Devon City, Wakoba, Yanela Butuba, Yamusola, by Tula, Kamroka Mani Devon City, Ibida Borakiani Barimarbala, Hutakabo Talentambata, Obata Fetambatam, Ankanesa Dason, Kyotakabo Camera Dason, Kabu Primera, can go 18 Devon City, when it's a Tito, my Pamisa Gara 18, Borakamakoti, I can't allow to come on by Tula, Devon City. Obaka huku mamedi sipa mandla nganana. Obaka huku hemu mamedi sipa mandla nganana. Ele metsotso e mashoma mamedi ya metsi supile. Karlo nyina ya pila papadi. Ele noto noto. Noto Orlando Pirates. Noto Devon City. Ototo sa huku ya bona ya bararo hemu mamedi. Wiloto sa huku ya bona ya bararo. Tsepa nga muremi. Ole tosa tsepa muremi ke anemba amisa bolo kamane kare 18 tsa Devon City mba sona kamro kamane ka Stan Serino ke anwa imathela thabono dada ba monkela bolo ye hape kamane ka bachabelo ka ko ba Tito wa phamisa bolo ntla ya mahlola kamane Orlando Pirates ya mohlola mo mamedi ya nela mbuthuma we beile lotho a thwe phamisa holo ya nela mbuthuma ya bahlola kamane Orlando Pirates itla kene kwa mrauta ho mikolonga Ilo tlo swa kiena Frederic Asare. Tshitiba tiba ne sa Devon City. Noto Orlando Pirates. Noto Devon City. Noto Orlando Pirates, noto Devon City. Ne tso tso nyena e ma shoma mabedi a metse robedi ka re lo nyena ya pila papati. MTN 8. Ke yona he nako ya wafa wafa. Ke yona he bo mamedi nako ya wafa wafa. O ska tsa phoso bo mamedi a re Oscar tsa phoso re fela ha re ya gefutsong. Ha re ya gefutsong fela bona he hona le taba tse tshisanga. Tse sa tswa fitla tsa mokotlisi e motjha wa bafana bafana. Bolo ke yana ke ne ka nkosi khona ndaba. O tla ka bolo ka re 18 tsa Devon City. Ke yana ba itsula si pamandla nganana. Raide bolo etelele mme. Ya mane ba re balbala. E rotha mana go bunyela bala thabano dada. Ba re mela ka bachabela Jean Lubumba. Wa imathela Devon City ka ntlo 18. Wa ra! Ba re la ka tshoko ka mane Jean Lubumba. Ya ba hlola ka mane Devon City. Ya ba hlola ka mane bo Mohamedi Devon City. Etla ba bolo e ke nang e tlo morao sipo chain ke re ho ena hamfela ha re ya gefutsong taba diteng he taba diteng e tsetswa mane mo gatlong o tsamaisa papadi ya bolo Afrika Borwa e leng safa ke taba tse bana le mokotliso ba fana ba fane mocha fela o ska feta solo lo ka woke DK ke bone he ba dutseng setulo sa lenano la dipapadi bolo ke a re feta ka talent mbata o tla ka bolo bile ke ditjoma swanganye ka botshabela mme benka ene tsang go se khona ndaba o bopala bo bolo nalo tla tshepa muremi ka mana ka botshabela wa e koba tshepa muremi mpa e pialo o to bandile shandu o ba ka huku huku ya bone hebo mo media Orlando Pirates huku ya bone ya Orlando Pirates huku ya bone ya Orlando Pirates ilo tloa ka mane he mo America o borwa bo tshabela ilo tloa ka mane he ka borwa bo tshabela noto Orlando Pirates ke noto he mo America Durban City re ke bone ka re ona le ba padise du tsim fatse ke mo captain wa Orlando Pirates eleng Nkosi Nathi Sibisi o bona la utlo bo hloko he Nkosi Nathi Sibisi o te ba tlo mo thusa o te ba kene he ba o thuse Nkosi Nathi Sibisi re salwa ke metsotso e le shumele metsi mehlano pele he re tla eta ka karolona ya pila papatla ntse ile noto noto a ke noto Orlando Pirates ke noto he mo Mamelodi Durban City ke noto Orlando Pirates ke noto he Durban City o joalo he mo Mamelodi ke ne ke hlalosa mona re tlhulisano ena ya MTN ka le selemo sa 1972 jale hui la naiba le company ena tse mmalwa tse ile nna tsa tsietsa ya nna ya iba ba tsietsi ba hlopatsena tse robedi ka pa tlhurisano ena ya hlopatsa robedi me ho tloa selemong sa 1972 ho ya selemong sa 2002 tlhurisano ena e ne tsietswa ke company yane ya mafura a dikoloi e lenyane ya BP e ne tsejwa ka re ke BP top 8 pakeng tsa 1972 le 2002 ho tloa mona ka lemong sa 2003 ho ya lemong sa 2007 tlhodisano ena e ile a tsejwa ka gore ke SAA Super 8 South African Airways Super 8 e re pele he ke tswela pele ke fetise bolo ena e tlwang ile huku ya tlhopha sa Orlando Pirates o sa eme Nkosi Nathi Sibisi e tloswa ke ena o sena police phamisa bolo ka mane ka re 18 tsa Durban City ba etsolama tshepa muremi wa raha ka thoko ka mane tshepa muremi ka thoko ka mane he mo mamedi Orlando Pirates o tla tlosa ka mrao Frederick Asare noto Orlando Pirates noto Durban City ke le ka hlalosa ka re ka 2003 ho ya ho 2007 e ne tsejwa ka re ke SAA Super 8 ho tloa mona he ho tloa ka lemo sa 2008 ho fitlhela ka jeno re itsebile ka MTN 8 kapa re tseba ka MTN 8 ke yona he nako ya wafa wafa ke yona he nako ya wafa wafa bolo ke yane khutla morao ka Durban City ka molengwane o ka botshabela balabala o le ka khutla ka bolo bandile shandu o ntsha bolo morao mane bandile shandu o eneletsa siabonga msomi somi ke yona fitsa bolo eneletsa John Mokoni ka boprimela balabala Durban City hata bolo ka mane John Mokoni anka bolo khutlisa netsa pe siabonga msomi somi ke yana bapala bolo morao mo kapteni sipa mandla nganana ba tla ba shebile ba rene balabala Durban City ba ikho sa ka boprimela ba ile bisa ka botshabela ba Orlando e tla lotola Gaston Serino o batla tsela tlo la bolo ka mane Gaston Serino ma ibile ke yana khutlisa Gaston Serino o isa mane ba rene balabala o eneletsa mo kapteni sipa mandla nganana o ntse ba super pele me ke Durban City ke ya nontsa bolo sipa mandla nganana ba ile lotola siabonga msomi o tla ka bolo siabonga msomi o le ka ba sheba siabonga msomi ba engene letsa hape sipa mandla ibile ha tswara ba mohuwa ba mo khale mabolo ke yana ka botshabela lotola Gaston Serino ba le ba pele ka bolo Durban City arwa feta ka mane Serino bolo ke yana ke tla mo hlotse e ka tla e mo hlotse ke ne ke le ka hlalosa re sipa mandla nganana ha tswara fela ba mo hweletsa ke taba yana e o kileng ka e bolela pejana na re Orlando Pirates e wila e bua che a senna e wila rola no pharetse ke libitso ha ona le thomono ene le yena ke a motoloka ka bua eswa sotho ena ya eswa sotho bolo ke yana le bapele tla ka osona police o tla kwa ba ka ntlo 18 tsa Durban City Orlando Pirates ka 18 bolo ntle wa hana ka mana wa itsula tshia bonga msomi ntsetsa ka ntle ka mo lengwana ka bo primela balabala ba tla yagela he mo mamedi Orlando Pirates batla ya khela ke yane se belebele o inetsa o swena police police ba meletsa bolo hape o ntsa bolo ka ntlo 18 mme ke yane Dayson o le ka feta ka ntlo 18 tsa Durban City mme ba mo ema ka pele ka mani Cameron Dayson ba qetela ba ibeile lotho Daylon o ntsetsa ka ntle batla ya khela Orlando Pirates Carlo Nyale ba la hlopa sena sa Durban City mme ka bo primela ba Orlando Amstel Arena ke yane bolo ya ka 18 yane la mbuthuma ma sireletsa bolo ka 18 tsa Durban City mme yane la mbuthuma o tla kwa ba ke yane mbuthuma o tla kwa ba mamerima ka ntlo 18 tsa Durban City mme o bile o ya kwana kung ya nela mbuthuma o fitisa bolo ka mane mbuthuma ka ra 18 sebelebele ba ikenya lotu batla etsola mme ke ya ne Durban City ba etsola etele thutsi ka mane a Cameron Dayson etsola ka ntletla ke ene tlo mra tha go mekolong ilo tloswa ke ena Frederick Asare tshitiba tibane sa Durban City. O le tlosa Asare Frederick Asare o tswa na henya Ghana o tswa ka mona ka bo Accra na henya Ghana bo Kumasi bolo ke ya ne mramane ba le ka tswa ka bolo Durban City ba etsa poso ai ke nyalo o re wi super molore wi super molore nje ni chabani ka re tie khubedu ka re tie bobedi ya sehla mo mamedi Brooklyn Pohenpool wi super molore nje ni chabani Bene le tlhopa sa Orlando Pirates. Ka re tebo bedi ya tshehla Brooklyn Pohenpool. Ke bene le mo mamedi ya Orlando Pirates o entse phoso. A se phoso fela le teng hembe. Entswe ke yena Brooklyn Pohenpool. Itse ha mathela bolo tshepa moremo ya mo kenya lo tobile a hla ka morao. O isupa mo lo renge Jelly Chavani. O isupa mo lo re mo mamedi Jelly Chavani. Bene le ya Orlando Pirates. Karite khubedu karite bobedi sehla Brooklyn na Pohenpool ile ka hlalosa ka rolokela re atla itadime atla itekole a shebe metsamo ya ha Brooklyn Pohenpool mikieno he o bontsha karite bobedi sehla benele ya Orlando Pirates o sala metsotso e le shume ile ke tla qeta ka karolwana ya pele papatsi ile ke tla fitla metsotso nyane ma shuma mane a metsi mihlano Ilo rawa ke Tito Maswanganyi, Patrick Maswanganyi, kiena ilongo rapenele ya Orlando Pirates. Kiena ya ilongo rapenele ya Orlando Pirates. Meka roke la ori, aske a halala Frederick Asare. Aske aleka a halala Frederick Asare. Ilo rawa kiena Tito Maswanganyi. Yalla pala he mumameri, penele ya Orlando Pirates. Waraha! Webe ile kare mo mameri Patrick Tito Maswanganyi 1 Orlando Pirates Noto Durban City MTN 8 Kiona na kwa ya wafa

ke tlhopa se le seng se tshwereng rekoto mona ho MTN 8 hore ba e hape ka dilemo tse nne ka tatelano empa ne ba ntse bana le histori eno ya hore e ne be sehlopha se le seng fela se ileng sa hapa MTN 8 ka tatelano hobane ba ile ba hapa MTN 8 ka tatelano lemong tse pedi ka lemo sa 2010 le ka 2011 ho tloha mona ba e hapa ka 2020 ka 2021 e hapuwa ke Mamelodi Sundowns e itse ka 2022 2023 2024 2025 ya ba he e ntse e le Orlando Pirates bolo ke yane ba re malaba a Cameron Dyson o ntsha bolo ka ragobia lebala Dyson le nka enetsang kosina tse sebisi sebisi fitsa bolo Orlando Pirates ba e neletsa Tito Masonganye o bona ka mane tshepa moremi ba tla bankela bolo mo ya gutla ka Durban City mo ke yane wa feta bandile Shandum o tla ntsha bolo ba re malaba ka tlasa gatello ba tla monkela bolo ke yane ka ragobia lebala o bona ka mane Daylon empa ba ntsha bolo boima ka mane Durban City ba ntsha bolo e boima ebile bolo ke yane tsona ka ntle e tla kena tlosa morao ke yena Sipocheng etla ke ena tlo swa morao ke ena he mo mamedi sipo chaina morao mane thao mekolong se tiba tiba ne sa Orlando Pirates o santitse bolo o ineletsa talente mbata mbata ka bo primera ba Orlando a enkanetsa ka mogolo sebelebele e netsa hape talente mbata mbata ka bo primera ba Orlando e netsa hape sebelebele mme sebelebele ke anang ka bolo e ineletsa mbata mbata ka ra khubia le bala o bona Cameron Dyson o le bapele ke Orlando Pirates ke tsentso ke tsemo nyama o tla ka bolo ka mane Cameron Dyson e rumela ka bachabela ka re lo nyela bala Durban City mme e netsa ka mane kosi korandaba ke anontsa bolo tito itla ka tshepa moremi bolo o ntsha bolo tshepa moremi ka bo primera ka ntlo 18 ka mogelo sebelebele ka ntlo 18 o swina police ka ntlo 18 tshepa moremi o tla ra mo mamedi Dyson ka ntlo 18 Dyson o tla ra Orlando Pirates ke yane o tla ra Dyson o tla ra ha ra we ra la udimo ka mane Cameron Dyson we ra la udimo o setse fela he mo mamedi metsotswana e le 1 Orlando Pirates e le noto Durban City o setse metsotswana re gitla yane e mashuma mane a metso mehlano e balletsweng karolo ya pila papadi fela re tla bona Cedric Mubadi a phamisa tlapala hae gore na e tla ba eme kae metsotso eo ba ka akanyang gore e senyeile bona ke yane ka ra go bua le bala Durban City fedisa bolo ka mane e ne e le mme le phumolo sefumba ya ka mane ka bachabela ma gapile bolo bandile Shandu e nka isa morago o e netsa sipa mantla nganana phamisa bolo ka morago ka mane nganana o le ka wisa ka mane ka bachabela Augustin Sirino empa e ba tlotse Durban City Shopa sa Kaizer Chiefs ke bona he ba seng ba hapile tlhodisano ena ya MTN ka makgetlo a mangata ba hapile tlhodisano ena ka makgetlo a leshome le metso mehlano o tloha mona he Kaizer Chiefs e latelwa ke Orlando Pirates e hapile ka makgetlo a leshome le metso mene e bang Orlando Pirates e ka e hapa le mong sena e tla be e lekana le Kaizer Chiefs 15-15 re fuwa metsotso e mmedi he mo mamedi o re qete ka karolo ena ya pila papadi e ntse e le 1 Orlando Pirates e le noto he mo mamedi Durban City ba le bapele ka bolo Orlando Pirates o tla ka bolo ka mane ka radio 18 Tito Masonganye o tla koba ke yane Tito o tswela ka ntlo 18 tsa Durban City ka mona ka bo primera ba le bala ke yane Tito o ka tlasa gatello o tla koba ntsha bolo o tla koba Tito Masonganye ke yane ba mneletsa bolo wa koba ba itsula ebile o theposo Oteposo yanela mbutuma. Akiena he mfana gogo. Yanela mbutuma. Tato sabolo kamra kamane Frederick Asare. Sitiba tiba ni sa Durban City. Kize refu e mezutu emeri. Emeri e nge pshatile ulemon. Hoso seti mezutu ane. E lungu riniti. Hakina ubua kaya na riona emekai. Hoban hakibua ya fetua. Ale ke tla fetwa ngwana le shano ke tla fetwa noa imona ya mabita mamo thepane bolo ke yane ile bapele ka Durban City empa bantsa bola holo kamane sitiba tibane sa yamoela ile nyena sipoche ba yamoela he mo mamedi sipoche na ba khala bolo ka tso sipoche we ne tsa talent mbata bata ke yana rumela bolo ka bachabela ya nyulwa bolo nyulwa ka nkosi khona ndaba ibila feta ba rimala bala ndaba ma o tla ka bolo ke yona no parets we nga netsa tsepa muremi muremi ke o tla ka bolo mo ka re lo nyela bala Durban City ha u fine na ka mane muremi we netsa Cameron Dyson Dyson ke yang ka bolo we netsa talent mbata mbata ka bachabela ka ntlo 18 nkosi khona ndaba ndaba khutsa bolo Dyson Dyson also na police a police Dyson Dyson ka bolo ne letsa ne le talent mbata mbata ke yana ba rimala bala we ne letsa le bona siema siema ka bo primera o bona ka mogelo sebelebele ka re lo nyela bala Durban City o kena ka bolo itsa ro ya pele a iletsa hanga letsa khatela bobedi ha mo mamedi mo letsa phala Jerry Chavani e hlalosa ngore karolo ya pele papadi ya fela mme

0: ya ina kiya ntwe yirin sa chele dem shanya na wana busugona bo bulelele ikia the silver fox Lazarus Khakhu fela mona binwa ki DJ Kuza ona le fakuji mushanyana raule tsena mabedi wa tsebeletso ya lesedi ke tleke swai he ke la tetop guy ke molata ka ntho ke ena
1: sa di papati ho lesedi FM
2: Basadi hangata e ba di profutsa ntwa e gahlano le bomo ba iphumane e le mahlasipa kana go tsohle re le banna re ema mmoho le Lesedi FM re ba tshehetsa ka le ring ho fihla mona kholekane ke molelwa
0: o fela le jwalo fela le jwalo tla bua ngwana ga ebe o ya sa swaile ka mono fela papa di ra ntse tsela pele pakeng tsa Orlando Pirates le Durban City e ha ke no bua le tho ke no bua le tho teng ape ngwe papa di ho renya botshelela mabedi ha ho tla ba monate tla ba monate ka jeno man e batho ba dutse di radio tsa bona ba ba dutse di television ha ba tlo ho ho hang lo sa no tla no be jwalo ka tsona nako tsona tsentseng di tswana ntse ho le jwalo fela ntse ho le jwalo fela He zaki choma ba mona kere ha ona tsinsi etla kana ga studio nga mona batho ba nana go ke ba ba ke ene ngwe qata wa ge ona jwa di yo sena skotsi a ene le ga ba ba di yo sena skotsi ta fela kwa na nyengwa munyako kwa ta ba ta go pomba 66 ina ba le bana lona ga ya tsa ka mona ma bene mso suke seletseng mo sekeng ka mara hora ya bona tsebeletsoeng tse le yona ya lesedi re tla ke re bona gona mawata ba jwang ya hlopa tsena tse pedi ka ha dikere ha di sala ka re ba kuti hlopeng sa Durban City di ya haella mono ho hang fela le di ya sala mo mamedi ke re se se lutsi fatse man ha ona mokuti mokuti ya ke ga ste Kanete o tla re fa ditaba he tough governor ntho di tla hledi tsa matsaba jwang se gele ka hore re kopane le ba safa mohlomo e tla re ha papa di fela mmabedi ke be ke banka fela ke be ke banka fela bana ba safa ba ke rutu bana taba di sentse di etsa etse mona ha re bua le wena tjena mokwetlisi sa le teng wa bafana bafana mokwetlisi e motjha Hugo Bruce itse u ya ha yena o khatetse ibile ha re bua le taba tsa mokhathana o bile taba tsa tlholohelo ibile taba tsa tlholohelo a go tlholoheletswe bana fumari le bana ya re khale ke le mona bana le motse tlhano ka ofela la pa gilisile kwa nna nga theo ha le lona ai kona ga ne dugi go bontso thewile le mama bana bana ba tla ne ba tle gafetsa gafitse ka pantse ke rena e ba ba ba go tlisa ba ba tle le thondate tsa male la pa ka ofela ha ke al sale ha ri emba la ba ma bene bitso suke supileng a kamara hora ya bone tsebeletso entsele ya lesedi ena tso go ema metsi ke bile di papatso tsa ka mona go ya ni motsiyo nya na kwana yani e go ne ke nana re skaba go le re tla etlola kwana mona ke pele he ke go tlena hotel tsana nge kutlwe mona

0: Radio Pani, o tla rakiane go sitsile ba phamisa bolo etla ka ntlo dietse ka bophimela nkosi kona ndaba o kwala bolo tshepa muremi wa ra a irela ka thoko tshepa muremi o irela ka thoko mo momedi tshepa muremi 1 Orlando Pirates 1 Durban City e ka o thatanyana o re Orlando Pirates pshatle le botala Durban City refua metsotso emene refitla re ele o yane e mashume mane a metsu mehlano ya karolo ya bobedi refua metsotso emene refua metsotso emene ele wa Orlando Pirates mo mabedi ntse ele wa Durban City bolo ke yane khutla morao ka le bone siema o nka bolo ba re bala o ene le tsa talent mbatha o fura la karolo ya bobona le bala talent mbatha o nka romela pele wa imathela nkosi khona ndaba o tla ka bolo ndaba ke o kena ka bolo nkosi khona ndaba ka radio itiri tsa Durban City bolo ka bangotsi ba hana ka ba Durban City ba itshula mba e bile ke yane Morris o nyelwa ka bolo Morris ba tla monkela bolo ke yane Orlando Pirates ba re bala talent mbatha o ntsa bolo mbatha radio pane o ene le tsa simpio masilela ka ntlo dia itini radio pane ka radio itini ka belo go sitile Lentla se tiba tiba sa yamwela. Wenka ka mane Frederick Asare. Wa yamwela mo Mohamed Frederick Asare. Se tiba tiba sa Durban City. Kitse rifue metso tsemene. Kitse rifue metso tsemene. Ele wa Orlando Pirates ntse ele wa Durban City. Yemi ba tsietsi Orlando Amstel Arena. Ba ri lemi nena re ya yemela. Ya ne bolo ya ile papele mama medika nkosi khona ndaba o tla ka bolo ke Orlando Pirates ka ntlo di 18 o nka bolo fatse pa muremi ke ya ne tsepa ngontsa bolo ka ntlo di 18 o tla ra talent a irela di mo talent mbata we rela di mo talent mbata
1: so kwa no ya ngwana
0: ke shebile mo nga phofi bile ka o tshotsolo ke tla wena
2: na go ntsa tahlelwe bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong Godisa, di plane tsa le pato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Inke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tla tshwedi forum SMS le sedi ho 34774 ho 34774 Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
3: Mabedi re ke o balleta bakiena ke nako ya moqebelo wa jackpot ya loto Mokgabelong ona, ona la monyetla wa ho hapa jackpot ya loto e lekanyeditsweng ho 17 million. Ena ke tjhelete e ka fetulang bophelo ba hao hanghang, mme mohlodi e ka ba wena. Shebella ketsahalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotulo wa Mokgabelong ona ka hora ya borobong bosiu ho SABC. O ka ba e mong wa boradi milioni ba latelang ba Afrika Borwa. Eya, wena, loto ya naha. Di papadi tse ngata, menyetla e mengata, di milione tse ngata. Di papadi di tshwanela ho ba dilemo tse leshome le metso robedi kapa ho feta. Bapala ka boikarabelo. National Lottery e tsamaiswa ka molao ke Size Khaya.
4: Tsa di papadi. Kholisedi FM.
0: O so o setse metsotswana he mo mamedi pele re qeta ka metsotswana e mene. Ntse ele wa Orlando Pirates ele wa Durban City monyetla o katela Orlando Pirates ka ntlo di 18 tsa Durban City thapelo mokobodi o ntsha bolo ka mane mokobodi me talent mbatha sebelebele bolontla ya mohlola ka mane mo Mamelodi Orlando Pirates ha hele ba hlolwa ke monyetla bile papadi ya fela ya ba di papadi tsa bona mo Mamelodi ya City sana boitumelo radio pane Mohole tsepa muremi ya fela mo mamedi papadi me e fela ele one Durban City me ele one Orlando Pirates me re kena na konyeke di tswenga jalo ka ile papadi ya mohope re kena na konyeke di tswenga jalo ka ile papadi ya mohope ba hlole ya ho hlabantla Orlando Pirates metsotswaneng ya ho qetela he mo mamedi metsotswaneng ya ho qetela ba hlole re ba hlabentla e fela tjena he mo mamedi papadi Ele wan Orlando Pirates ele one Durban City hopola re ntlaolano pharetse hembe ila tlhajwa ke Tito Maswanganyi metsotsonyane e mashuma mararo metsotsupileng karolonyane me ya pele ya papadi utlwa mona karolong ya bobedi ya papadi itsa metsotso e ba e supileng fela mba ya ba Durban City ba lekanya dintlhamba ka ena Jin Lubumba empa hopola re Durban City hembe di papadi tsa bona di ahella ka lebaleng ka morara re papadi tsa bona mba e leng Brooklyn Pohenpool a tla bontshwe ka re di tsepedi tse tshehla mba tse ileng tsa fetwa ka re tie gobedu taba di jwalo hebo mamedi ri yana konseke di tswenga e le one Orlando Pirates e le one Durban City ke a dubela mangaphofu o so tlhophile le ba e suba ditaba bakeng sa taba tsa gore abohlano
3: tatentse ke ba emetse ka kwano ka bona e re fela re bona gore na ke ba etsaetsa jwang tshwara fela ke tla gokela go wena ngwana mme mabedi re ke etse tsena ganyane fela.

0: Asanya zen pete. Kapaswea gaya hosela hanze mula limu. Osomutabu. Nha asanya mbegishwe osanya zan pete. Asanya fed. Frog lista pora. Mabana baka. Osanza yeme mulebuheng. Chwane unale enes makaya.
1: O ka ba le hlasipa la bothata ba molao, ho tshwara ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientel Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientel General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Setjhaba sa kajeno se hlotshwa ke mathata a bophelo bo botle jwalo ka high blood pressure, diabetes, arthritis le gout. Lerumo la madi le entswe ka tsela ya sesaense hore le hlwekise madi, le matlafatse masole a mmele le fokotse le tsitsipano ka ditswaki tse matlafatsang bophelo bo botle. Lerumo la madi le tshepiwe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo la madi le fumaneha Dischem, Clicks le dikhemiseng naha ka bophara, le fumaneha ka dipilisi le marothodi. Feel the healing power.

0: Steady FM. Ke molelo.
1: Ha o nete feta nyono seponono e mmedi metsotso ka mara ora ya bosupa ma bidwa ka rate hang rentse rene letso jwa papadi yena ya MTN 8 di pakeng tsa hlopha sena sa mabelo sa ndao sa mole Polokwane City me di sa tswa ho nka gefu hona jwa le me re tla fumana ka go la bobedi gaetse di ka ntswa di wotla lebsa lebsa lebsa lebsa ntumela na kwa ka di tsibona ke tla ke khutlelo yena lebsa ngwane so di thapo ke tse o ke khutlelo wena
2: ere go le wetsolo luka o ke kanete re gutla jalo karolong yena ya bobedi entse le two Mamelodi Sundowns kanete ele wane kamane Polokwane City atse pore kanete lokwetlisi ba se tlhopa sena le nyona Polokwane City tate bayano moloto ere kanete o buile le bona ere bana karolong yena ya bobedi ya papadi re lokela re tle ka le wa le letsa re tlameile re hlabe dintlha mona e bano he ba ya tswa a tswa bua le Monghari Cardoso buile le bona Monghari Cardoso gore tjena le tjena le tjena le tjena go na le gane go lokela gore go etsagale tjena kono he Captain Rowan Williams apriwa ha modiba gore mona tsatsing lena a qadile papadi ya le ka ntle yana le dishomo yana le dilemo tse bashima mararo o na le motsole monga o itswela kwa na le ena Polokwane opri wa ha modiba ya ka nnete ke mona ila ka yamane School of Excellence o ila ke na ka mane ka megafola primary school
3: opri ne me hore a tlebe tlebe se bapadi sa professional wa hopola hore opri modiba o ya bapala dipapadi ntsane tsa ke yona ile initiative kapa se ileng sa etswa ke Nedbank kore se nke talente mane fatshe mme o ile a iphumanela tlhopheng tsa Supersport ka morao ho tsenyo ka ofela
2: ha re bone he ba e tlosa ka mane Polokwane City e kore petsa boletelele mpa ba sireletsa mane morao Mamelodi Sundowns ebile wa yamoela ka mane City ba timane Ronza haufinyana le ena ke a mona teng ka mane Johannes teng ka mane Kranke kana teng ka mane Kuliso waha mudawo hetso sa hantle ka mane he Mamelodi Sundowns are mane litse ka mane Matthews le di su khutla mara e ba pala ka mane le se tiba tsane Ronza are bone running rononga are ka netting ka tumeleng lo kae are ka netting ne le kwa are bone wen ka mane we ba pala Johannes Johannes so bona ka mane Kuliso kwa mtawe are bone Kuliso mtawe ene le sa ka mane Johannes Johannes ba pala le tiba tsane Ronza are bone running rononga are mbalabala are butle pele wen le sa ka mane Matthews ebi le ona ile le ditse ka mane ele sa pala reposo wena ka mane morena kambala reposo ka mane morena kambala go mo ne le tsa ka re tsaya etsetsa go mo ne le tsa ka re tsaya hai etsetsa e ke metusi metusi le fan bank yo tsa ke ke to ba khalemeng har bana he wi fumana ka mane ka re tsaya etsetsa ka mane morena kambala har bana ba tsosa ka mane he Mamelodi Sundowns harimbane balabala kera kamane jebza leba pala kamane le Johannes harimbane Johannes wensa bono kamane leba pala le Bennett Bennett kwa mkwena chewa kamane kafale he Bennett mkwena ekise ke salusite danka kamane Johannes leba pala kamane le Kranke kana harimbane Kranke kana yobo sale harijike le zamtaname danka kamane Fardeka harimbane tletsane bolo karade tinu mabile bona ea ba tlola ka mane Mamelodi Sundowns
3: e ne le boiteko bo botle ba tlhopha sena sa Mamelodi Sundowns ke tlhalositse ka nako ya gefutsa gore tlhopha sena sa Mamelodi Sundowns se tlaleka ka maatla gore se tle se tlhabe ntlha ya boraro e le gona gore e tle se tle se qete tshepo ya tlhopha sena sa Polokwane City gore e ka gutlela papading
2: har bone he ke no kamane fa was pasarina bensa kamane ba khalmala ka ditlo har bone ba mata kamane ba polo kwa ni sita bana role ka lstona no fela lstona na lisiela no ya sepate sa mfu hana kamane ba rehebe bolo tsake na ka stiba tibane ronza e no he benet wa ha mukwena ei miriri ena ya bona ke ya bona ba se ba yetsa
3: iba matsetlela
2: e re fela miriri ar bona ba tsosa kamane ronza ba pala kamane le Johannes ar bona Johannes ba tsala ba harim balabala ba ba nkela yona khutle ka bona kamane Polokwane City ar re jikele sa mtabane ar re sa kumtsana ma khutla mara ba le ka re ba qeke kamane Polokwane City bona ba petse ka mane leng ka ke ile bo hammo kapteni wa se tlopa ga go tsetsa morao mane ba bapala le mathebula lindo kuhle e a pala ka mane le mathebula lindo kuhle har bana khutla ka mane mamelo di sundowns ba tla ka mane reinasa ar bana tsetsa reinasa le bola are yo ya kaya are yana ya kwena khutla morao e ba pala ka mane le tebza ar bana tebza bona ka mane khuliso kwa mtawa ar bana khuliso mtawa ba enka ka mane khutsa ba harim balbala ba ntse ba enka ka mane bo johannes e ba pala ka mane le grand kekana ntse le nele tse ko nele tse ka mane johannes o bona ka mane khuliso wa hamuta ar bana khuliso mtawa Eva Pete Kamane Le Antonio. Arbon Antonio Rensita Kamane and then it's a Matthews and Pasala Patina Lakamana Marcelo Alindi. Paso Lunakamono Leva Pete Marcelo Alindi Hampi Arreposo Lunakamono Eloquane City Arreposo Lunakamono Polokone City. Eva Pete Ibidawena Murana Kambala. We chocomelo baku nelitia tesa Ramu Halmela Muletapa. Ke no he Morena Kambala A u tla bina pina manu dimu ba re phoso e kae ha re rata e ba ri ntone rongo ma standard ha re ba tla tso sa kamane ma melody sundowns e pa mi sa ma tso kamane are le lo ke tso ke la kamane ale nde kara de ti polo e botsa are bona ba tla ka ri tloma melo bona hana ma sireletsa mo ramane Polo kwa resija, mbe tso kuta kamana kamane mamane, bona! Aro le kale shono nono, reka bono zolo hee, ke putla kele kambini nyana, ke mate, ke mabe inkele.
4: Na kwenzata lehelo bupilungu, muhau, ikepa masiji su ama hulu uem. Hawalu kela utobana lima tata di chele teba kensa ula lehelo, ke munga wena uli mungu. Khodi seha, di plane sale pato satla intele, di lefa kontani horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
1: Ke nako ya moqebelo wa jackpoto ya loto. Moqebelong ona, o na le monyetla wa ho hapa jackpoto ya loto e lekanyeditsweng ho 17 million. Ena ke tšhelete e ka fetolang bophelo ba hao hanghang. Mme mohlodi e ka ba wena. Shebella ke tsahalo ya ho hulwa ga dinomoro ka kotlologo mo qobelong ona ha ho ra ile ya borobo mantsibu ya ho SABC o ka ba emong bo ra di milioni ba latelang ba Afrika Borwa e ya bo wena lutho ya naha dipapadi tsengata menyetla e mengata di milioni tsengata dipapadi di tshwanetse ho ba dilemo tse le shimene metso robedi ka pa ho feta bapala ka boikarabelo National Lottery etsamaiswa ka molao ke size khaya
5: Sadi papa di holi sedi FM.
2: Ezo tsweng ema shuma mahlano ena le metsubi beri ntse le two kamane mamelo di sundowns one e polo kwa city. Ya bitsa kamane city batho bane ronza ro wena. Williamsa. Har bor bahar mbal bala ne le kamane lot kambala. E baba hana khuto bana kamane polo kwa city. Wala motho nga lot kambala. Ara bona tetsang kamane kambala Manuela. Kwa ba sheba wa baba ta. Sa kurene tsari se bile ba ntse kamane. Ezo khuto bana kamane polo kwa city. Bana ya mwetse kamane. Mapangule ara bona ntse motho nga. Ama pangula ara bona mapangula tetsa khutsetsa morra kwa na. Bana tsa kamane. Melo kwa ni tirimalo. Ara bona ba ya mwela. Bana tsa Monani akereng karolo nya pele ya papadi modise malebogo a tlale ka hore ba buisane ba bue le yona a re bona ka kena kamane mantosi ene le na kamane mantosi surprise empo hana ka mane ronza empo ka ka mane mamelo di sanongsa bereka ne deria hana re yeta tena tena ka mane Matthews arribone Matthews amata ka mane arbona batetsa reina sa arribone bole go ti peneta kara di etino atla kara di etino mane ronza khutela morao kera ka mane Antonio van Beek khutela motonga khurisa mtawa arbona tetsa khurisa benetsa ka mane yena masolo alende arbona masolo alende yo fetsa khurisa mtawa khurisa mtawa bona ka mane tebza mkwena wanza ka mane tebo mkwena bona Matthews arri bona ya bahlola Mamelodi Sundowns ya bahlola ka mane Mamelodi Sundowns Pasadena bana batle ka mane Reynas Pasadena na batle ka mane Reynas ata intsa ka mane Polokwane City ya itula ka dihlo ka ka mane Johannes Buharim Barbala khutela mara ka mane fumana krante kana afinyana la krante kana tsen kamane kurisom jao tsen kamane ronza entsela mo tsonga krante ka entseli tu kamane Mamelodi Sundowns wane Polokwane City metso tsonga maswa mahlano ena le metso mine ane he tlamini ya tlabile ntla karolong happy le ya papari metso tsonga supileng a tlamini bonyinkosi Kamene bonyinkosi kana kamane Johannes ba pala list batwane ronza entsele neletse konele tso bona kamane kranke kana kranke kana bona kamane Marcelo Alende arri bona Marcelo Alende arbuta pile yana yakwina kutala mro kamane Marcelo ba pala kamane Johannes Johannes bona kamane Kurisom Tawa arri bona Kurisom Tawa kutala motunga Johannes arri bona Johannes venetsa kamane kranke kana takure la kale tsari mo stopa sama le sanna so san sibile tenga entsele neletse konele tse kana kamane kranke kana ofeta ka bona arri bona tsa kranke kana Barbala malo ine le tsakama tsa ritmeti usa o bona Marcelo Alende a re bone bole go tsi Pasadena e amo sola ine le na kamane Van Beek e amo sola ka nete ne le na kamane Van Beek harmon ben ka kamane Mamelodi Sundowns ana sala fa tso tso paso le na kamane Mamelodi Sundowns e tso paso we na tebo mo kwena e bua le tabina rama mfanaka wena tlamene bonyinkosi mfanaka bana araski arai man ko pontshorele man arai ko pontshorele man
3: ke papa di e bapalang ka matla bona mme me tikala bakaleno di papa di bonnete na ko kgololenyane ha dina botata le ho tshilana ka mani ka lebali
2: ehe annete baba pala
3: eh
2: ha e fela bolwena
3: ha ulwane
2: ha ulwane e ba ba tshwarana ora
3: a re atla dipelo
2: go pa ntshwarele ngwanetse ya e ka nete go swetsa malang hatisi e go no has tiba tiba ne sa polo kone city le nyana ka mane mathebula le ndokuhle e rutsipatse go pole he ile ka o qela ka poka go hlalosetsa e ka mela o rena le yona mola bolonga ile ka o hlalosetsa hantle ka re lofo di bua ka matla a moletsa phala e bua ka matla a moletsa phala eh ai lo fo bua ka tse etsa hetseng tse etsa halang eh ka hara le bala e be he lo 10 le lo no 11 bua ka matla a moletsa phala lo 10 bua ka hore ha o ne ka botswetseng moletsa phala o tla nna phaphamise e folaga ya hae motho tswa moletsa phala ha ile lo 12 yore ntse tswana le lo 10 mane hore misconduct and faults it's a have ke mo moletsa phala tla gona hore a ofe ka re tie tshehla ka go yona ka re tie e khubeng
3: o tla o bontsha ka re tie tshehla ho lo jwang ga di papadi di tshwara di tshwarana ntho e sa batlahaleng papadi ya bolo ke matsoho e bang o ka tshwara bolo ka ma ka mabomu moletsa phala o tla o bontsha ka re tie tshehla e bang o tshwara se bapadi se o bapalang khata le so moletsa phala o tla o bontsha ka re tie tshehla
2: yona mane he ke a thiwa ile ke ne ke ntse phoso lo 5 ke yona e buang ka matla a moletsa phala ehe ha ile lo 10 yona le lo 12 mane ke bua ka re moletsa phala o tla o bontsha ka re tie tshehla ka bo yona
3: ka pa khubedi ba ba se ba padi sile mo nyetleng o hlabantla tsa phala o fa ka re ka bo bontsha ka re ke khubedi
2: a ka nete ne studi beile di beile ka nete a e ha ke ne ke re ja theosa jwala a e di beile a e di beile a e jwale o tla tshumule we jwale a jwale na sa khubena
3: ke chaise
2: a o ka nna chaise o phethile mosebetsi wa ha ha re bona he ke no banka ya polo kwa city nalabana be ke ba bona mba pha ha mabono
3: Entele
2: chu kamane mamelo di Sundowns one Polokwane City mitsotsunya mashoma mahlano na le metsoro bedi like na kamane he ngwenya ayanda wa mona mathebula mane luena haibus oko pahame kamane mguni pahame kamane mguni panele arutlo kena kamane mguni panele Akena kamane mkuni panele. Esa tuile he kamane matebula lindo kuhle. Akena kamane ngwenya ayanda. Lweketi batabani utuile lena kamane. Yotuile kamane mweketi batabani. Harbon batai to sabolo kamane Polokwane City Babua kamane he moletsa mutuso amletsa pala lenya na fourth official yaruna kena kamane mashala Abraham Harbon bae koropetsa boletelele ka ara 18 Harbona Dipedi Polokwane City Dipedi Mamelodi Sundowns Hade ka nete metsotsonge mashome a mahlano ena le metse e robe e robonga re ka bona jalo ke potla ke la ka pelenyana e santsa le two Polokwane City two Mamelodi Sundowns ke potla ke le mabenkele
1: Eh ngwana so taba tsa ka kamona ihlile ka ge a go ke di gwathe hape ke bona gona e be ditla tsa majwang e ke tsena ke tsena ditlhe ke dikena o tsone
4: clientele e mwana ho sireletsa le ba lapala hao di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30 e re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan Di plan tsa rona di tshekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
5: tsa dipapadi ho lesedi FM
2: nete dintori fetuile ke two mamelodi sundowns two kamane Polokwane City khaybona kamane Polokwane City kana kamane Polokwane tidimalo etse tsonya mashome a tseleseng karolo nyena ya bobedi ya papa kanete ba sa ile le gongwana hudibu kanete tidimalo are ke hlabantla
3: a hlabantla gore me ka mora hore le botla le morao la tlhapasena sa mamelodi sundowns le etse bohlaswa le nana hore tidimalo Polokwane o ka motsotseng me a hlanka tlhaeno mo ramela ka bolo eno a hlabantla me ke ntla e o ke nana ngore e tla fa Polokwane City morolo
2: annete ka ba ka hopola matso ha o no tsalo sa hore ha e to ba bobebe papa di ena ba ka nete Polokwane City se ke ile ya bapala e me ba re tsanda ho ba ya qa
3: bona ba qalanga me ba le ka mawa a matsha selemong sena se secha sa dipapa
2: Hara bona ba enka he ba harim bal bala mane Polokwane City Lensa kamane winele tsa mona kamane kena throw ara bona nko tlotle tsa le bola empa ba ari bona ba etse phoso Johannes Lensa kamane sitse batho ba ne ronza ga tle tsa phoso kamane Johannes Hara bona benka kamane winele tsa kamane a khuliso kwa mdau bu harim bal bala benka kamane wa yamola empa ba hana kamane Polokwane City ata tamala kamane wa babitsa Harbona o tletsa le bona hlakore la kale tuna mo stopa sa Polokwane City stand le letenga. Ba ba tla kamane wa ba bitsa kena kamane tlamine bonnye nkose. Harbona kena kamane bonnye nkose. Hantsa le neletse ko neletse. Harbona we na motho nga bonnye nkose o thuka putswetsinga. mareo ka botsetsweng wena bonye nkosi tlamene are ka nete le tata keng ha le tata le ya metsinga a o tlisi sore le tata a le tata le ya metsinga a le kena metsing le tswa metsing le tswa ntse le o mme ka re ba re ke re ke ya o bulella tle ke ya o bulella o ko ye manolo o sheba matata a nete a le kena e kena ntse le o mme ibile le tswa ntse le o mme ke le tata harbone he kyona khaya ne kening he kana kamani tirimalo metsutsing ema shema tsheletseng arlo nyena ya bobedi ya papa harbone kena he kamani tirimalo ata tsosa kamani polo kwane sita harbone kena kamani reinasa empa ba bolo tsolanka ke ba be bolo tsakena khona kluna kamono mamelo di sundowns ara be bolo tsakena khona kluna kamono mamelo di sundowns hay tsalla kamani we tsalla fawas basarina hay akhla kamana fawasa are bono tletsa le bolo fawasa ene tsa phala o re putle pele walwana kamane tebo mukwena walwana kamane tebo mukwena ba bona kamane maphangule are maphangule putle pele are putle pele wena maphangule batla o sheba e ka re le tsa phala ona le motho a moneletsang ka re tie tshehla a tile kamane e maphangu eke ke na heta beno e ke bo mo kwena elwane lang go rotla le matsa se le khatlwa la bobedi le yona one pick
3: go rotla ndro
2: o akam ndro har bona heta ma bolo tswang ka bona ka mane ma melody sundowns ha o finyana le bolo ka mona ka mane basadina ke na ka mana lende empa ba hana mane ka raditine polo kona sita a se bile le boharim bala bala ke na ka mana kulizom daw kutla mo rawe ba pala ka mane le ronza ar bona tsetsa rowen williams hele le tsaka mana kulizom daw e kala hantle mo mane ma melody sundowns o phamisa matso ka mana kulizom daw ar lo ka ke le bona ya en ka ka mane kulizom daw ene le tsaka mane beneta beneta bona ka mane kulizo ar bona kulizo kwa ha mo daw e bu se sama otong arrowen williams har bona wa eng tsakamane o ine le tsakran ke kana har bona kran ke kana o tsa khutla motong arrowen williams har bona williams wa eng tsakamane o ine le tsak johannes har bona ke tsak johannes le bona ba ba sheba o ine le tsakamane khuliso kwa mtaka dipedi mamelo sundowns o dipedi ka mane polokone sitse metso tsonye mashuma tseletseng a ina le metso mehlano ka rolo nyena ya pele ya bobedi ya papadi har bona ke la kamane kran ke kana ba ba sheba rpota ka bona are ke rpota ka bona ka ba ka opola morana mapela are zwagala nga medo e arre zwagala nga medo arre bona wetsa kamane henele tsena kamane antonio van beka kudat motho ngam down there we bona kamane johannes arre bona johannes o tletsa le bolo e batla wikisa wa tumela mane e bo harrim balbala johannes entsela motho nga johannes arre kanete banna lo kae banna ke bone e tswa ka bona kamane mamelo di sundowns e baba hana kamane polo kwa nsitje Bentsa takantle kamane tlamene bonye nkosi barabe bo tla kena khona kelona kamane mamle sandao so win kile kamane basarina sabule akhetse motho nga maselo maselo bona kamane basad gara de bona e aba sola mane mamle sandao so tebo wa ha mukwena ntate mukwena e ya mohlola ebo wa mukwena ale kile kamane maselo alende a khusetse motho nga basarina basarina bona beritse ar tjawo nka uje
3: ke bo mukwena ho bona la hore ke se bapadise bo hloka hlompeng sena sa mamelo sundowns so hobane ke se bapadise tsireletsang mme ke se bapadise re se re bonang hore se kgona ho hlasela hlompeng sena sa mamelo sundowns
2: ya enka kamane mamelo sundowns wa ya mola kamane khuliso kwa ha modawa are banna lo kae banna ke le bone ya enka kamane o ine le tsa penetro wa mukwena penetro ine le tsa johannes johannes o bona kamane kran ke ka are bona tsa kran ke ka le bone are bu tapela khutla motonga johannes mane bo harim balabala kera kamane johannes rene re sa kamane maselo alende alendo bona kamane kran ke kana are bona kran ke ka enter motonga kran ke kana wi nele sa johannes johannes wa ya bona are bona koropetsa bolo johannes batla kamane benet wa mukwena kara de 18 ya batula e biro paka huku e ba huku ya bobedi ya se tlopa sa mamelo di sundowns e ba huku ya pele ya bona karolo nyena bobedi ya papadi hari go bana ba huku ya bobedi ya mamelodi sundowns re ka e tlosa kamane maselo alende ha o finyana le bolo teng kamane are wa etlwa le etlwa la fawas basarina e bile di tharo di huku are bona bona ka rada 18 ya ba hlola ka mare mamelo Sundowns he ka ba bole ke nka se thiba thibane ngwenya ayanda e bile di tharo ntshwarelete di tharo huku sa mamelo Sundowns ene santsa polo ka city dinne ya ka ke na ka mane kutlwano le tlhaku a bo bona mailula latswa ka mane van Wyk watswa ka mane reina sotswa ka mane basarina latswa van Wyk latswa ka mane basarina ka ke na ka mane opriwa ha budiba wa ke na ka mane mailula ka ke na ka mane le tlhaku ya tswile ka mane reina sa ya re nya le burutu hetsa tsinglena annete a o pula maidula wa khutla setlopeng sena sa mamela di Sundowns re ke neletse NSD a o neletse mona le ma
3: o ile a fihla setlopeng sa mamela di Sundowns a iketsa le bitso ne ri le ra mona a ya ka mane ka Toronto FC a ile ba pala likinyane ya Major League Soccer ne ra mona hape a tebuka setlopeng sa ne sa Wydad Athletic Club ka mane ka Morocco ni abaya mane Belgium mo a ile nga bapala sehlopha se ileng sa bapala la Kidaran Kid sehlopha sa Portugal mme o kgutlile sehlopheng sa Mamelodi Sundowns ka baba dintho disket tsa motsamaela hantle sehlopheng sa Bafana Bafana ho bua nnete o ile a tsamaya mme re ya hopola gore monghadi Hugo Bruce o ile a seolla ka tsela eo a tsamaileng ka yona sehlopheng seno sa Mamelodi Sundowns ya sehlopheng sa Toronto FC
2: ebile hantse re le mono he re bone he monghadi Pitso eselena mokwetlisi wa Bafana Bafana
3: ke utlwile ngwana mme re bone statement se ileng sa ntshwa ke sa fa ka jeno gore monghadi Pitso Mosimane ke lebitso le bang le beuwe pele e le gona gore botsamaisi ba safa botle bonke kaeto gore ke ena mokwetlisi wa phethagalo kapa wa phethagatso wa tlhopha sa Bafana Bafana
2: a ba ka mogopola monghadi mokwetlisi Pitso wa ha Mosimane Coacha yona ba Mamelodi Sundowns annete tsela batho tsela batho
3: di le montse robeditse wa dikotlise mo ha di tsoma sima le shopping sa Mamelodi Sundowns wili a hapa me hope e le shume le metsu o mo ka ofa
2: har bona he tla tswa ka bana ka mane Mamelodi Sundowns entle tu Mamelodi Sundowns tu pulo kwa city me tsotsenya mashoma supilenga karolo nyena ya bobedi ya papadi arolo nyena ya bobedi ya papa harbona ba harim balbala mane bainka kamane Mamelodi Sundowns senena kamane Bennett wa hamu kwena harbona kira kamane grand kekana takurela kala cheri Mustafa sa Mamelodi Sundowns sian siri biletenga hana murro marwa ya mwena mane ba harim balbala elo kwane city arbu ka pelikana kamane tirimalo arbona tirimalo bol kaitsa kamane khutla mona kamane polo kwane city bana ya moetse kamane maphanga le rotnia arbona bekala hantam ro kamane polo kwane city kana kamane nka kile bahanga arbona le bontle tsan bolo arbona kamane hana kamane kuliso eta kamane kamane Mamelodi Sundowns sembra hantam ro kamane polo kwane city kana kamane nka kile bahanga arbona le bontle tsan bolo arbona kamane hana kamane kuliso eta kamane kamane Mamelodi Sundowns sembra bahana kamane polo kwane city Hey abatlona etsola kantle kamane Hey abatlona etsola kantle barabe bo le tlhakena gona ke lona ka modo ba Mamelodi Sundowns ba phetse kamane le ronza ronza bona kamane grand kekana ba bona tletsa grand kekana le bola ha o finyana le na o teng kamane tebo mukwena ba bona tletsa ntepza ngwana tepza murebula hey kamane Johannes o kore phetsa bola etelele ha re bone bola kotse ka radio 18 ni Mamelodi Sundowns re bone Hey amoela kamane siti batibane ngwenya ayanda Ebu ale wana kamane ete womkwena are relokela re rekene paparinga are relokela re rekena paparing bare kamone buitlen pele Mamelodi Sundowns ka botswetsinga e khutla bana kamane Mamelodi Sundowns are bona batletsang ka bolo ene le ma kolo kare sitena le ka botswetsinga ra 18 Mamelodi Sundowns are bone aiba pala hampe kamane mpase khutla ka bona hana kamane polokwane site ntse ba ya mola kamane polokwane site kana kamane mguri panele arba na sabile bankira kamane Mamelodi Sundowns kana kamane Johannes khutla marawe ba pala kamane le ronza ronza bona le kamane Johannes bona kamane opriko hamudiba arba na oprim diba bona kamane kran keka hebi ne le tebo mukwena har bona men ka kamane kena o primo diva ba mo nkena na kena kamane lord gambala khuta bona kamane polo kwa resita ara bona mo rena kamala o tletsa ne bolo o yo korope tsa bolo kamane gambala mba hana kamane mutawe khuta kena kamane khuliso mutawe ba re mbalabala ma melody sundowns tu ma melody sundowns tu kamane polo kwa resita ara bona ba tletsa ne bolo ma melody sundowns re topa ha ma wena monna ba kanete a e o letsa phala re phoso gambala exekitse o ruitse pa ma monna ba kanete Melo ya how you procedure. Har bona ba ka ka mane mamelo sundowns o pole go tsika ra 18. Har re bona mamelo di sundowns a ka buyelo ba sundowana. Bona. Har re bona tsarbole go tsu. Le tlaku. Bona. Wa ya moela ka mane se tiba tiba nengwenya. Anete ha o sheba penete le tlaku. Ba tsibana, ba tsiba ba pala ba le babedi. Ba re ka bona jwa le benete o sa ya haholo. Asami kwa longo ba le tlhakuku
3: go bete re bona mme miseng skanda sa sebeletsa sa fasena sa Mamelodi Sundowns ba re one net e karolong ya pele ya papadi Bernard Mokoena o na sa bona hale ya go hakalo mme di bolo ne risa tshima o tonga ha re ira mona na go yeo sa fasena sa Mamelodi Sundowns se ba pala le sa fasa RB Leipzig na go nyane ya preseason hore ke se ba pali se se tla holo ke bua ka yena Bernard
2: Harbona wa inka kamane Johannes Romano yo pala le kran ke ka. Dava sheba kamane kran ke ka na wa di sarin ka tumela kilbo. Hensel nele se ko nele se mpase ko pase kina kamane Johannes. Bona kamane Marcelo ale. Harbona te tsanga le ndi. Khutala mara we ba pala le Johannes. Harbona Johannes yo tsala. Bona kamane kran ke ka. Harbona te tsanga kran ke ka na le bo. Arre banna lo ka e banna kilbo ne. Sakore le tsanga. Harbona ba harim bala bala. Inka kamane polo kwa resita kare pa ba batumela go iprocedure go tlhokomela kamane mamelo di sundowns ensele nele se kone letsa re bona masalo a lendia nele sa kamane khuliso mtawa re bona tletsa khuliso mtawa bona kamane khutlano le tlhaku re bona khutlano le tlhaku go tla mara go khutla kamane khuliso mtawa re bona khuliso mtawa re butle mpele ha ri yemeri botswe re bona ba ha re mbalabala kera kamane Johannes re bona tletsa Johannes le bona kamane Mokoena re tshikela sa mtabane

0: Ditaba tsena tsa hora ya borobong re diphetela ka oleko la bolipi Gauteng le tla hlaka ho phole. Mpumalanga le tla hlaka ho phole empa ho futhumale low felt. Provinceng ya Northwest le tla hlaka ho fokoye moya mme ho futhumale ntle le mo le tla kwela ka ho kgetha dibaka ka phirimana. Free State le hodimo le tla hlaka ho phole empa le kwaele ka ho kgetha dibaka ka mafafasane a itjadileng ka borwa. Northern Cape le tla hlaka ka leboya ntle le mo le tla kwela ka ho kgetha dibaka go bate empa ho bate haholo ka borwa ka mafafatsane mona le mane mme go ka lebellwa ho kgethe ya halehlwa. Western Cape le tla kwela ho bate empa ho bate haholo ka mafafatsane mona le mane. Lipula ka leboya bophirima ho ka lebellwa ho kgethe ya halehlwa ka leboya le ka leboya botshabela Thapama. Karolo e ka bashabela Eastern Cape le hodimo le tla kwaela go bate fela o bate gagolo ka pula le mafafatsane. Athe KwaZulu-Natal le tla hlaka ka leboya ntle le mo le tla kwaela ka o kgatha dibaka o futhumale. Ditaba tsena tsa hora ya borobong le bolipi di fella mo natse latelang tsena imamelle tsona go sano seng ga hora e le ya botshelela. Party time e le Lady Soski.
1: Basadi hangata e ba diphofu tsa ntwa e kgahlano le bong. Ba iphumane e le mahlatsipa ka nako tsohle. Re le banna, re ema mmoho le Lesedi FM. Re ba tshehetsa ka le reng, ho fihla mona, ho lekane. Ke molelwa.

ene ile ka selemo sa sekete magolo a robong mashumi a mahlano le metso e tsheletseng ka la robong kgweding ya phato ha basadi ka rona ya Afrika Borwa ba tla ema ka lentsweleng kgatano le fervut tshebediso e ya dipasa e neng e bonagala go batho ba batsho ka rona ya Afrika Borwa e le ba mmala ba ne ba ameha tabena ila ba ka kgwao ena ya haesale go bomme ba ileng ba gwantela jwalo Union Building e le go ipelaetsa momamedi tsena di ne di sa qale di ile tsa qala ka selemo sa sekete magolo a robong leshome le metso e meraro ga basadi ba tla ema ka maoto motseng wa Windburg e le ga ba gwantela Bloemfontein mo ba neng ba tlisitse ditletlebo tsa bona ba ne ba aga bomme Charlotte Mannye Matleke le ba bang le ka selemo seo bomme Mangoi ba ne ba eme ka maoto e le go lwanela jwalo tokelo tsa basadi ka gare go naga ya rona ya Afrika Borwa di ile tsa nna tsa tswelela go fitlhela ka jeno re bona demokrasi e re ke ne ka ra demokrasi fela potso ya sala ana basadi ba fumane tokelo tsa bona tseo ba di batlang ke o re tlo mamela tlhakisetso ena e ikgethang ka jeno mo basadi ba tlotla ba refa gore na pele le ka morago go demokrasi ke eng se molemo seo ba se uneng mo mamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi tlhakisetso ena e fupuditswe ya lokisetswa kgaso ke nna matshogo mahloko diphaposing tsa kgaso tsa lesedi FM ya ileng a etsa bonnete ba gore tsena tsotlhe di fitlha tsebeng tsa gago kamogelo mbele ke yena ileng a etsa bonnete ba gore tsena tsotlhe momamedi o di utlwa gantle tshebeletsong ena e ratwang ga re mamele re ithueletseng.

0: The toilet paper, little fella, no.
1: Dumela hle Mr. Simabatho.
2: Dumela principal, o ntse hantle mme.
1: Ke hantle mme wa tseba. Fela wena o ntse hantle?
2: Ke ntse ke hantle. Empa wena ha o sheba ha le ka go hantle principal. E ka go motho ya sa go balang ho hang bosiu. Ke eng etsala?
1: Wa tseba ha ke hopola ke tlile mona, ke tlo bua ditaba tsa tsa private le wena mistress. Ke hopola ke tlile mona ke tlo bua taba tsa mosebetsi e seng ke tlo bua ka nna. Jwale ya hore ke robetse kae ke robetse ha ke a robala. Ha ke bone ho na le mo kenang teng.
2: O se ka mfa di-hot beans he. O bona nako shebile jwa?
1: Hlemisa.
2: Ko o makaletse empa he. Ha ona bothata principal. Ko o mametse o noreng?
1: Mamela. Ke ne ke batla ho tseba hore na ditokisetso tsa Mandela Day ntse di ya jwang?
2: Jwe. Hana Mandela Day se di
1: aphemetse. Ma batho.
2: Principal. Ke ne ke kopa tshwarelo hanyane. Ke nahana gore ke tla bisa kopano le matitjhere a mang. Re tsebo etsa ditlhophiso e sa le nako. Ke a leboha ha o nkgopoditse.
1: Tlhophisang ka pelenyana mme. Ke kopa gore le mphe report-o bonyane pele ho Labohlano. Hore tle re tsebe hore re tsebise batswadi nako e sa le teng. Founu ke ne ya nna. E re ke arabe founu ena. Re tla bua o tlwa.
2: Alright, Principal.
1: Hello. Ee, ke ena a bua. Kae? Police station? Oh, ho lokile ntate, ke tatla gona jwale tjena. Ke a le bua ntate. Bye-bye.
2: Principal, o etsahalang? Ke mang a founung? Ha ke re ke utlwa bua ka police station, o etsahalang?
1: Wa tseba, ke qeta ke fumana founu e mmakatsang mma batho.
2: Ke a bona le nna hore ehlile e ya makatsa. Ka tsela o shebahalang ka teng, o etsahalang principal, ho thweng? Ke eng, puleng hantle?
1: Ke founelwa ke detective o tswa Surprisevilly mane police station. O mpolella hore ke tle police station mabapi le taba tsa Puleng.
2: Ke ne ke tshwenya ho etsahalang. O ntse le hantle Puleng?
1: Puleng o hantle.
2: Ee.
1: O thutse result tse di kgutlile, o fungwane poison dijong tse wa di jeleng. Jwale ke bona e ka ba batla hore o mohloma dipotso ka yona taba ena.
2: Ebe e le hore ba nahana hore ke wena a mo tsheletseng chef dijong?
1: No, ha ke nahana hore ba tshepa jwalo. Empa fela ba batla go ba ntlhome dipotsonyana di se kae.
2: Nna
1: ke tsebe letho ka chief le gona chief o fitlhile jwang dijong.
2: Tjhe, le jwale yona ya makatsa ka nnete gobane le dula le babedi ka tlong ya ebe e ka ba mang a na batla go bolaya Puleng.
1: Wa tseba ke a ipotsa le nna fela he Puleng ke motho ya etsang dira gotlhe mona ma a tsamayang teng. Butlwa wa tseba keng, ke kopa ke seke ka tlhola ke sentse nako mistress, ke tla utlwa ditaba gona teng.
2: O mpo tsamaye hantle tlhe.
1: Monna e mohale, wa bona ha ebane o tlile mo o tlo bua ka taba ya gago e le sefifi. Ke itse go wena o bue le Puleng e se nna. Gona nka se qobelele Puleng gore a etse ntho a sa batleng go e etsa. Jwale ka ha wena o ile wa kgona gore o mo etse gore o robale le ena. Le gona jwale tsamaya o buisane le ena gore a dumele o tlhapa sefifo o ntshe nna tsholwang ditabeng. O ntse o nkutlwa hantle.
3: Ke a utlwa fela ga ke atla mono ka taba tseno
1: tsaaofela
3: ga e ba Puleng wa hana go tsong wena o tla gotlisa tšhelete yaka
1: heaantle nawenaetse
3: gantle
1: e wena o bona kore ga onchebile o bona toy yo o ka bapalang ka yona ga wena o rata e ngwana gona ga o simoo ka taba e o tlile mo o tlo batlang gobane nna le wena a re metswalle ga ke batle ntho ena ya omane ya gore o batle wa etsa ntho ya otle go nna fela jalo
3: a ko se ka ikukela godibojena le wena tsholwane mane
1: batla gore
3: ke mo a itseng ke batla setswalle le wena
1: o batla eng o batla eng ke
3: utlwa gorena ke kena kae ke batla go utlwa gorena ga e le gantle monna o nkga lefotha tabeng ena ya go tlhokagala ga ngwana wa ka
1: ore
3: nkutlwile
1: wena monna e le gore o imametse gantle gorena gore mmale o batla o reng ga gore ke nkga lefotha go tlhokagaleng ga ngwana gago o tsho fapane tlhona
3: ona tsholwane o dule dipheto gore Puleng o jisitswe chefo dijong
1: jale
3: le mapolisa a ne o bitsitse gore monna o lo araba taba ena ga o jalo ga go jalo
1: ke batla o mmamele o mmamedisise monna nna tsholwane am a pedagogue by profession a principal for God's sake ga ke mmolai jalo ka wena o nnagana man e banna gona o ne gore nna ke tsebelele kae gore Puleng o kile chefo kae ga o tlonkemelela mo ka lesome le sena motho
3: ke tshepa gore o bua nnete wa hanka fumana

0: Lady, ha sa mpolella hore ntate ha bo fano le seipati ba cha. Ke se ke utlwa batho mo strateng.
1: Hey, bonyana. Ma ke se fela lwa lo kwa mkhoma ke seng ka di. Ke teng ke di betse monna lo bo bolella hobane. Wena ka ona ho tsena ka ho fela ha ke dutse la pe mona. He mwana ke wa ntwantsa. Wa ntwantsa. Ke tsiki ke ipotsa ha ke fitla la pe mo ho ka ba le khotso nne.
0: Nna.
1: Ka di.
0: Ke di ke lwantsa wena.
1: Hey.
0: Daddy, nna ha ke hopotsa fela ka ditshepiso tsa hao hore daddy o sa hopola o ntshepisitse 1, 2, 3 ke a lwana. Daddy, ke mosebetsi wa hao hore o nkgotsofatse.
1: Obona ha o so bua tjena ke a tseba ka nnete o so batla ho qala da utlwa
0: daddy
1: ha re e tlohele taba eno pele re qabana mphote e re ka mpa ra bua ka bolofane le seipati o betetshana monga ka tshwa ka taba eo.
0: Ntse ke sa kgolo ntate ha bofane e seipati mara a sa ntate ha bofane mabanyana mo a nentseng a re seipati a sethapi ya hae batho
1: e o ka bua o bile wa tseba ka nnete emponyana wa kabana hei fane ke mampha wane utlwa ha kata ka nnete a ba iponega ke tlen e fane aa seipati ka ga batho ba bohleosi a boshebe fela e nna le kgale bona ke re le kgale man ko go lang ka sala le seipati wa tsaka le babedi fela lefatshe mo bona nka se moshebile o mosheba bona ke sheba
0: bona o bua jang ka basadi ba batho ke basadi ya motho motheo
1: o so lebetse gore monna a se kgalenyana mao banyana ga seipati a batla gokabanyane
0: neng
1: seipati tloa mponyana maseka e tsametlolojena mane a o sa gopola motlangwane wa nantlhatseditse wa tseba tu a tatetse o dimaka go di ngwane o no kwatile ebile o se o batla le ongala o baneena a tlonyane ne a fela e chese o angalamotlatsatsi
0: leo ke gore a ke soka ke kwata jalo go tlwa didi ke ne ke bona gantle gore o ratana le ena seipatin ke kore ke sa gome
1: ebile ka baka utlwang kga matlatsano ga ntse ke naa tseba a na le mokedikedinyana wa matlheunyana a jana
0: kaeaona
1: na fela ka nnete se ke boka le seipati wena oa tseba danonea wa nyatsa man e ga ompone gantle man ke kebe phadile eno ke mosadi wa surprise bile na kao fela le tatsing teng to ausi o ne ga ikagela godima ka mona a batla kanee ke tokobala ebane o batla goetsa ke ga jale ke santse ke maketse fela jalo go ka jenle fane o sa batla go monyala
0: maradedi ga re bue nnetedi phoso e kae gantate ga bofanwe a batla go nyala seipati mosadi eo a mo ratang kore phoso e kae ga batho ba babedi ba ratanang ba batla go chata motlho mo seipati o fetogile ntate ga bofane o bone se waka
1: empa le yana fanyeno gae a se taba gore ga nnete ba tseba amane aa ebile le kgongwana godimo seipati a seng ka o fetoa ke o gana maponyana bona ka a ntse a le jalo o fitele a ya lebiteng otlwa fane ke gona a ntse a tlo o tshwara mathata ga ngwaneng seipati
0: dadi sa bua jalo wena go baneng etsang tate ya bofane le meloije ga se rengelo ng tate ya bofane o lebetse mabanyana mo wena o neo matha a ketse o nagangwe ke metse kapakeng ka dibateng tsa bo sofi o sa gopola ne ntse re bona gago sofi mo tshwanetse ba gantle le sofi ga se lengelong
1: o bona e tsang fane
0: a ke tsebe o nagangwe ke metse kapa ke diphufudi ka dibateng ka bon
1: empa tsa o tlampola ka diso empa he mona a re dipoelo wa tsaya keng o santse o bua le ka bodi wa etweding ke kopa o seke wa tshwara taba eno go gamphonyana ga ke ko o boleletse gore ke sa lokisa taba tsaka tsa ditšhelete ebe jale ke fa white wedding ya gago eno eo ko o tshabisene akutlwa
0: dadi wa tsaya nna taba ya white wedding che motho wa batho se ke bua gobane o bua o ntse o ntshepisa yona nna ga ke tsebe gore e tla etsagala neng ke bone ka re motlhomong o ntse o mpa bua fela che gobane o batla ke dule mo ke gotlele
1: gaebanna ei ao mathodiso se ka etsa tena ma o bolele ga kae mpo gore go na le tšhelete eo ke neng ke e lebeletse empa jane taba tsa teo ga di a tsamayang ka bose ga o bona ke lemedimo
0: nawena nako tsena kao fela ga o tlamehile

0: phela moreso potlaki wa tseba ga e segele ka nako e ke ntse ke re nna ga o sa tla mosebetsing ga o bata jenanang tate ke ye ke bone batho ba bangata e ba malofa
1: ke na le mathatanyana monna sekwadi fa o mpona ke diegile jena monna o fitlha ga se ka boomo ngwana monna
0: ntate o etsalae
1: sekwadi mogatsa ka ga a robala lapeng maobane ga ke mo founela ai ga a rabe founu
0: jo wa tseba ke ntate
1: kopatle sekwadi
0: mosadi ga a qala go ratana ke tsona ntho tseo a di etsang tsona
1: ore sekwadi
0: ee motlhomong go na le motho eo a robetseng go yena
1: utlwa fela ntho tseo o di naganneng sekwadi
0: jale o batla ke reng
1: ga e ka ba moo wa teng o na le mathata wena o ntse o re o ile banneng o bua fofotho fela jena ke re ntho e sele
0: a ntate pele wena o ka ikopisa tlhogo o tla ipherekanya mo nanang tate gante motho ena moo a leng teng he o natefetswe ntate he o jeswa dihelemnce he o tshwerekwati
1: bala mantswe a
0: gago
1: bona sekwati ee ke a o kopa monna e sotlhe se ka ntelela man wa ba wa telela le mosadi wa ka man se ka etsa jalo sekwati
0: he
1: mapakiso a se motho wa boitshwaro bo tlhephileng ko o bolelele ke kopa o seke wa ba wa bua ntho tse jalo ka ena gobane o nkutlwisa botlhoko nna ke tshohile mona wena wa bapala sekwadi se ka etsa jaloate
0: ka nnete o tlo lwantsha fela gobane nna ke bolelela gore ntho tse tjena o se ka nna wa ikopisa tlhoo ka tsona ntate gobane mosadi eo wa gao eo eo wena o naganang gore ke le nyoloi
1: sekwadi ee
0: taba dingata
1: sekwadi ke a o kgalemela gona jale ke tshwenyegile gagolo ka mmapakiso wena o nagana gore ke nako ya gore o etse metlae ka mosadi wa ka o bue fofotho ke re ntho e sele o ntse o utlwa gore taba ena monna e serius
0: wa tseba ke ntate ne ke sa batle go bolelela taba ena
1: ne
0: ke tseba gore wena ga utlwa nkgolo ebile taba ena e ka nna ya go qabanya le lelapa la gago wa utlwaorese
1: kwadi
0: ee fela jale le nna ke a bona gore kaekae mona teng ke ntse phoso gobane go jaka tloa ke o jwetsitse dintho di kabe di sa fitlha mona moo di leng teng gona jwaletše
1: e ba tsebetsa ka diae ba banna
0: ke tshojalo
1: e ka re o na le ditaba sekwadi o tseba gantle mo mapakiso wa leng teng sekwadi bua ditaba tsa gao kutlwa
0: bona ntate waka ke kopa gore o seke wa nkwatela gobane nna ke bua ntho eo ke e utlwileng o utlwa batho ba ntse ba bua ka yona mona surprise
1: bua sekwadi
0: utlwa he fela he ga ke na bonnete ba yone
1: ke ntse ke re o bu
0: empa he ke nagana gore ache go botlhokwa gore taba ena o e tsebe
1: a ko buetlhe sekwati ke tshwenyegile ke mogatsaka mane
0: ee taba ke ena he nna ke utlwile mabare-bare a gore mosadi wa gago mmapakiso o na le benten ntate
1: benten
0: ee
1: sekwadi
0: motlhomong ga o kaya mononong o ka mo fumana teng
1: ga ko kgole sekwadi mmapakiso a ka sese kgwebo tsa gae fela jena ya bao ya monneng
0: wa tseba ke ntate ga ke rongkgobe ke re motlhomong
1: ga utlwaeleoshea
0: go motho yenonong go theng o matha le ena ntate o ka mo fumana teng
1: e wena sekwadi ke mang ena motho eo o sa bitseng lebitso la gae ke mang motho eo sekwadi
0: nna ntate ke utlwile batho ba re ntho ya mmapakiso le kolwane a ena saese
1: oreng
0: ka modisana ke a go bolelela go thwe mosadi eno wa gago ntate ga a fele koloing ye ntšha ya kolwane
1: kolwane
0: ee
1: mmapakiso a ka etsang ka kolwane lesea leo le sa tsebeng le go tlhapa ga se nnete taba ena sekwadi ga se nnete
0: tsamaya he o lo iputsisa ena kolwane gorena mosadi wa gago kae motlhomong o tla fumana nnete ya ditaba he gorena o kae o se ka tlotlhomoga tenana mona gante motho ena moo a leng teng e o
1: thabilengmonate tlwelele mantswe a gago
2: aa mare ne o e ntseng kgetlho le na yona aa ga ke bone gore na re tlo kgona go tswa go yona
3: jangomylove ga o tlhokaga le gore o dulo ntseng gopotsa
2: tlhemoomo
3: a kere ke a tse gore ke ntse flopo gao sentse ke patalele diphoso tsaka kere
2: wa bona he botlhoko ba teng ke bona bo ba gore ga o patale o le moo le nna ke tsa mastrateng mona batho ba nkwatetse

0: motswala ke tle hang fela ha kutwa taba tse
1: hey cuz
0: o tsa tse
1: ha ke tsebe hore na ke reng wa tsebe motswala o baneng ha hona motho ya ikemiseditseng le ho mamela ha ke re na ha ke na molato
0: fela tabena ka ofela ya makatsa
1: e makatsa jo
0: a tshe lo wena o dizile jwetse
1: jwale
0: fela go wena no hantle mos
1: jwale
0: mo fa mo motse se chefu ene ka phoso
1: o batla go jwale le wena o dumelana le batho ba re nna ke Philip le chefu
0: motswala
1: hona le gotla le kontse pa jwang ha wena madi ya o dumela gore nna nka bola motho
0: o batla go ha ka nge mantsoka hano
1: ah ka ga wi mamile
0: lo ha ke so re o bola ya motho ka pa o bolaile motho
1: o batla go
0: ke itse mo hlomong ke phoso
1: phoso ya yeng simfi ya phoso yang re bua ka chefu hona o teng motho ya phetseng hantle a ka tshelelang e mong chefu ka phoso
0: fela le wena wa utlwisisa gore taba e gao fela
1: ga e etse sense jwa
0: gotlela morago o ko gopola gantle gore taba tsa tsatsing leo go e tsaetseng motlho mongwe o na le gogong go o lebalang
1: batse ba kgase ke dutse mo ke ntse ke leka o nagana gantle gore nna chefu e fetile jwang dijong tsa boleng gobane nna tsholwane eno e ke mo tsebang ga gona motlankileng ka tshwakana le di-chefu mane ke na le bonnete ebile ba gore ga se nna ya motsheleletseng chefu
0: motswala ke o kgolwa ka bophelo ba ka kao fela gobane ke a tseba gore le tshintshi ena ya tshintshi o kebe ba baetsa leto ga o motho wa bolaya motho wena ke mpa ke tshwenya ko gore na legotla lona le tlo golwa na e gobane bopaki bona kao fela boshebile godumo gago
1: a bona ga o tshoke jalo ko rongketsa ke be wa re di o feta kase gobaneng agente yaka le yona e mpoleletse taba ya gore taba yaka e thata ko ke di jela mogalela ke tlameya ke fumane bopaki kore bo tlatla bogodisa le gotla gore ga ke na molato ke tlo bonka kae
0: fela mmadithantshwane eo wa gago yena o reng ga o mo botsa
1: hai
0: motlho mongwe a ka gopola gorena o jele eng gape
1: a tseba go bua ka puleng ga se o tlile o tla mo na tlompona
0: oreng
1: ga ke tsebe gore e morego wa gae ko feng motlhomongwe o thabile go baneng ke tshwegwe
0: ga o ne ntho e puleng a ka e etsang yaba ya makatsa me never le ke gana le ga o ka thweng ke ene a iphileng chefu eno a go ipolaya o paleya mathata a gae nka se makate hela mosadi ono wa lefiri ga o na ntho e mo tlolang
1: empa wa tsa motswala gona jale ke tlhoka thuso o bua ka ena puleng a ke bona o sa nthuse ka letho ke tlamehile ke fumane bopaki motswala bopaki bo tlatla bo nthusa gore ke tswe ka gara kenyakenya ena ke leng ka ga bo yona
0: kana ga maemo a letse ke kipitsena se ka ba tshwenye ya motswala ke nna lefokise sentisi ke na le wena tse jalo ka monana le lenale ke tlo fopotsa gore ke be ke fumane nnete ya gore na ke eng e etsaetseng ga o ne o tlotlo dula tronko mona ntse ke le teng never ga e be taba tse di go tlhola gore fumane bopaki malepone ga e butswele ga e phephete
1: watsa wena eka ko lebese fela he wa tseba o tla bo nthusitse motswala o tla bo nthusitse gao fela ga ke tsebe gore naka nnete ke boetsa jwang kapa ne nka etsa jwa ntle le wena
0: se ka ba tshwenye gogang
1: mogale ke yona le yena wa tseba motswala o santse a ntshosetshosetsa mona a bolela ka moo ke bolaileng ngwana gae ka
0: tengaketsen a ko tsa o yeo tswa o mogae focusa gore re bone gorena
1: o tswa jang ka mone motswala ntho tse jena di etswa ka tšhelete le wena wa tseba
0: aga sese
1: nka se tloele o tshwenya ka mogale gobaneng mogale o na le tšhelete e fetanyaka
0: theola moya motswala o nagane ka thata gorena go e tsaetseng tsatsing leo mogale le ga ka ba baba le tšhelete e fetang lefatshe lene ga o sena molato gona ona ke ba o tlameletse fela ntho e re e batlang fela mo gore na re tsebe gore na nnete o e tsala le ena mogale a ipatlela nnete ya gae motlha e tsebile a tso bophelong
1: baotsala mo ke leng teng mo kore ke sita o nagana ga ke gopola fela gore nka nna ka felelwa ke mosebetsi neng kapa neng ke tloetsa jwa motswala ke ne ke nyalelang puleng ne ke batlang go yena ke ne ke ikenekene ka difemoga ka puleng
0: motswala nna satse fela maare ntho nka o bolelang yona brief e out breathe in out
1: eke jwale he
0: qoqela lefokise gore na go e tsaetseng le jele eng di ne di pheuwe ke mang a o tliseditseng tsona dijo tseo
1: a tseba ntho ke e gopolang ke gore tsatsing leo ke ne ke rarolo reka di-takeaway
0: ya
1: bapuleng wa gana gore no o tla pheya
0: mm-hmm.
1: ka nnete bile a fela a pheya

0: Ke qala ho utlwa ka wena tseno nna.
1: Atjhe, o qala ho utlwa jwang ka nna? Hobane o itse o na le temo mabane. Ebile ke nahana o boleletse wena o mpa o lebetse fela ho mpulelle.
0: Bona, ha na le mona maobane o mpontshitse reng ka re yena o batla ho nyala. Well, nna ke ne ke sa nahana hore o tla tswela pele ka taba eno. Ebe fane o rile ho etsa eng ka nnete ka o batla ho nyala seipati? Seipati wa moleko.
1: Aden, ho tlhakile hore o rerile ho ntshetsa lelapa la hae pele. A ke re ke wena a na ntse a mpolela hore fane le seipati ba lebeletse ngwana.
0: Ke kopa hore o dule fatshe mosadi aka o tsebe ho utlwa hore na ke eng eo ke batlang ho bolella yona. Ke a o kopa hle.
1: Ho lokile Den, ke dutse mpolelle hore ho etsahala eng.
0: Jwalo ka mosadi wa ka, ke nahana hore taba ena o tlameha hore o utlwe ka nna monna wa hao. Ha ke batle hore o utlwe ka batho kwana seterateng.
1: Bua fela Den, ke o mametse.
0: Wa bona Mapalesa se re le baholo ha re le bakanana hore re ka phela bophelo ba leshano.
1: Ke nnete.
0: Jwale ke batla ho tsebe hore ga o ne o le siko mona lapeng o ile kwana eno. Ke entse phoso e kgolo haholo mosadi ya ka.
1: Tene bua wa ntshosa. O entse eng?
0: Ee, banna o ii wa tseba jwale ha ke se bona tlamehile gore na ke
1: bohle Tene bua.
0: Wa bona ke ile ke reng banna
1: hela bathong Tene bua.
0: Ke ile ka etsa eng banna? Okay, o lokile e re ke bue. Ke ile ka iphumana ke kene thobalano le seipati mosadi ya ka.
1: Dene o reng? O batla o reng Dene?
0: Ke kopa ntshwareletlhe mosadi aka ka nnete. Wa nkutlwa? Ntshwareletlhe mosadi aka ka nnete. Le nna ga ke tsebe gore na go tlile jwang gore ka nnete ke iphumane ke ropetse le mosadi eno. Wa nkutlwa ngwaneso? Ebile ke a tseba gore ntho e ntseng tsenana keng. Ke nwele botlola yane eo ke neng ke fuwe ke fane, ke yona e ntseng gore ke be ke qetele ke kene modilikeng wa.
1: Ka nnete Dene,
0: ka nnete
1: o nkutlwisise botlhoko. O nkutlwisise botlhoko ba boholo ke o tshepile.
0: Mapalesa mosadi aka ka nnete a ka etsa ka bomo tlhe ntshwarele. Ka nnete a ka etsa ka bomo. Fela he, wa tseba gore ke wena o ntshiile le seipati mo.
1: Langa ka o sia le yena Dene, o gobalela le yena o le monaka Dene, o gobalela le seipati.
0: Mamela, ke ne ke tla etsa jwang? O ne a dula moo fitlhelela bosigo mosadi eo. Ke ne ke tla etsa jwang? O ne o lebeletse gore nna o ntshiele mosadi e mongwe. O tseba hantle gore nna Den Ranting ke monna ya na le madi a matlhang jwang.
1: Den, ke ne ke lebeletse o tla itshwara jalo ka monna nyetse. Ne ke tsebelela kae gore ga o tsebe o tlwaela borogo ba ao Den. Ga o qeta o tlwelela fane a nyale ntho e jalo. Ejwalo o bane go mo tlwelela Den.
0: Fane ke monna, nke ka baka monkela diqeto le kgale gore na o batla go nyala mang ke taba ya gae.
1: Den, jwale o tsebelela kae gore ngwana yeo a mo jarile ga se wao?
0: Mamela, fane o mpoleletse gore ke wa gae. O nkutlwe jwale nna ga ke na lebaka la gore nke ke ka mogolo o kwe mosadi aka.
1: Le nna go na le ntho eo ke batlang go jetsa yona Den.
0: Okay, bua he, ko mametse mosadi aka.
1: Den, ka mora gore mpho le nke ke be ba ntse ke se ngwana wa bona, ke ile ka ba disparate. Ka etsa ntho tseo le nna di nswabisang.
0: Ke a tseba gore ke dula ke o emeletse ka ngwaneno wa gago.
1: Eya Den,
0: yo o utlileng le ena mona. Fela he, ke a o tshepisa gore ke tla leka go mo amogela ke monke jolo ka ngwana wa ka. Ga ke re ke yona ntho o batla go mpolelela yone eo.
1: Tenetle, eya ke yona. Ke a leboha ha e le mona o ntshepisa gore o tla nthusa ka botle. Ke a leboha Dene, ngwanena ke a mo rata. Ke mo rata ka pelo ya ka kaofela. Ke mo rata jwalo ka ha ke o rata Dene.
0: O lokile mofumahadi wa ka, ga go be jwalo.
2: Den, e le gore ke nnete wa moela ngwane o ka paese le taba ya gore letswalo le molatelo a ikatlhola. Sefete ke ga o le latelang ka moso.

0: dipapiso tsa gago o fana ka mabaka a gore ditšhelete di a shota. Bona banna ba sa etseng di-excuse bontate wa bofane. Motho a batla go thabisa mosadi wa gae o etsa ntho e nngwe le e nngwe batleng a gae.
1: Wena o kgatlwa ke nona fela e feta ka tsen seka mpapisa le fadi ausa man e fadi wao a seka mpapisa le ena ausi bone eno ga a tseye maemo a e gantle a e mona o eme ka e gantle ntle jalo ka motho lefatsheng o ka tse wa ona o ya pele gapo ya
0: ngwanantho ke le ka ngwe tlalosa ke gore le nna jalo ka mosadi nka thaba ga o ka mpontsha gore o nthata ga kae e se nako tsena kao fela ke nne ke tlameile gore ko o phushe ko o futumetse gore wena o etse ntho se gantle e dadi o tseba gantle gore o ntshepisitse white wedding kopa se ka itebatsa
1: empo ke maile a tloa ganne ka white wedding ke ile ka bua ka lebaka la ditšhelete bona mara go mpolela e ka ba gantlentle wena o tlankemela go fitlhela dine jalo ke nka tlaela go lokile re tla sebedisa tšhelete ena e teng ka go fela ka tuo re etse white wedding yao fela bona osi kati o nana ke bajan mara fela o se ka a nagana o ka nnete ketlo ba popaenyana gao mona ke ntse ke etsa ditepesa ke re
0: ke leboa papa teresa didi mamela ke a o tshepisa wena monnaka ditepe tseo o tla bona batho ba di etsa wena o tla bo o dutse setulong sa mane jalo ka morena e o leng yena wa
1: bona ditlwelele se re tla diona motlha letsatsi la dinyalo
0: ke leboa tlhe monnakaeeeaefane
1: ke yona jalo sa batla o nka lenyalo la e le nna ke seng ke nyala poetong no ke a phetisa ke kena tshebetso
2: Hey, mema mkwena, ise fela ha ke utlwa ho thwe tsholwane ka ho hopola hore e la re ntse re tsho ho tsholwane ha loka.
3: O tsoa ke te kuhutse. Nna o na le ntho e le nngwe fela ke utlwang ke thabetse. Ke a hore ha a bolaya ngwane le wa motho.
2: O ka sho hape.
3: Na wa helelwa hore tsholwane o ne a ntse a tlo bolaya puleng. O ya puleng wa batho a se ka phonngwa.
2: Ke nahana hore ke re iphe nako re lo mmona puleng wa batho ba tsena. Ao, mema mkwena. Wa tseba ke sono ka puleng
3: o bua nnete re tlameya re mofe tshegetso wa tseba nna ke nagana gore re ke re ikopanya re le basadi re le bomme e tle re ga ngwaneno wa motho a ya kgotho bekeng e e tlang rona re be re etsa mogwanto gore tsholwane ena bail a se ka ba e bone
2: mme mamokoena wa tseba o bua nnete ono ke monaano o motle gagolo mme wa ka re tlameile go re bone gore tsholwane ga fumane beile wa utlwa goba ga ka thola beile a ka tlo a tlo ketelela puleng
3: ja ke yone le nna ntho e ntseng ke e naganne fela a kontswetse e le gore tsholwane eo o ne a naganne go bolaya puleng fela ke gobaneng tsholwane a sa rate ngwane wa motho a sa motlhale e a batla go fela molae e bo basadi
2: hai mme mamokwena ga ke dumelane le ntho e puleng a e entseng
3: efe
2: fela re ka se eme fela ra shebelela ya e entseng wa tseba ke re o entseng ee gender based violence e jele setse gagolo mo nanaeng ya rona tle ke banna ba tshwana le bo tsholwane ba nagana gore mosadi o lokelwa ke lefu a entse phoso aa re tlameya go ema ka motho mo mokwene re le basadi ba surprisevill
3: moo ke nnete ke ka gona e ke reng re tlameya gore re le basadi ba surprisevill jalo ka ga o bolela tsholwane beile yona se ka ba e bona legale a o bolela tronkong re etse motlhala ka ena gore ba bangwe ba tla ba tsebe gore mosadi a se se bapalelwa a se potele kgothong ka letlhaka yes
2: ba tlamehile gore ba tsebe rona basadi ba surprisevill re re no to gender based violence
3: yes
4: bathong mogale o nkisa o kae nna ke na le mabaka ga se nako ela o ne ompitsa mona ke ke tla ke matha e bathong
5: se ka batlo bua ditsie ba dimo mona gonna utlwa
4: ditsie ba dimotsa eng
5: o tseba gantle gore wa nkolota sepadi
4: e bathong
5: e banna ke ga ke o batla ke tla o bitsa anytime
4: wena sekoloto sa gago a se fele mogale ga se fele
5: e bana
4: e utuaka o nketsisitse ntho tse ngata gagolo bophelong

0: oma nno o na le ntho e tsalang monana
1: ntho e nyontshang ka go fetisisa gore ke boputsitse ga a ne a tlo mpontsha koloina a mpona ke
0: letseketsekeabeleeapona
1: ke leotse go tsena ya go ketela a nthetsa sefatlhamaga o santse a tlo patala ngwanene wa rati ke re o tla patala ka madi a hae ga e ba o tlhokeo tswetsa nna nna mogale nna bogale o ka se utswetse mogale and live to tell the tale
0: bona braaka kore a se taba gore ke batla go kwatisa fetsa ka mo o kwatileng ka teng wa bona braaka empa go na le ntho e ke ipotsang yona fela braaka o bua ka thabitso jenana ke re ke ipotsa potso ewane basa o batla go tseba potso ewane basa
1: botsa le wena ko loane mane kapa o batla gore ke o botse gore na keng o batlang go e botsa o duletse gore ke a botsa botsa mane
0: o tseba brasana um bosa ga e sa le thabiso a qetela go tla mosebetsing mo tsatsing lele le wena o ne tlhokomela gore ke yena a ntse a utswe e tsamaga o a o ye gore thabiso o nyametse ka mogo
1: batla
0: gore kolwane ke nyameditse thabiso a kere nix ga ke batla go tshwa jalo bryaka empa ke maketse gore ga ke so mone o tloa o tsatsi leno o no monana mosebetsing monana and o tsebe thabiso se motho a nyamenyamelang fela
2: jenanamy
0: leader my leader
2: a tseba ke utlwa motho a ntse a re thabiso mona ebile ka baka thaba ka nagana gore o teng ka mo
1: ona kore o sa ikagela fela ka ofising yaka tlhompho e kae fale
2: e batho tlhompho hai haiko e motho wa boteng ga ke tsebe ke lerata wa status jena mogale o expecta tlhompho tswa go nna
1: ga e ba ga o tsebe ntho o e tletse mo ke kopa gore o tswa o tsamaya gata ko sene o kwale le matidi ga o tswa mo ke a go kopa
2: o kwatetse taba ya gore ga ke o tlhompe wena o sa itlhompe wena mogale o ntse o tsamaya o ntse o e tsa bana le basadi ba batho ba bangwe ka ntle ka mo
0: banna o e kgotha kae na maetapele
1: fane ya ko o tswe mo ona mane o tlo batla e mo
2: ga o ne o tseba monna wa bona nkabe ke sa tla ofising ene ya gago e bang o ne o tseba o etsa mosebetsi wa gagoa you must do things right ga o sa batle o teana le nna o sa batle o bona ke tlile ofising ya gago
0: ko go tsenananana baetapele baka ke bona gantle ka re a dimpatle wa tseba um bramogale ke nana ga mpata tla mfumana ka ofising yaka kamane wa bona
2: mongakabotlebotlebotlebotlebotle ke batla go tseba gore na go e tsalang ka projecte yane e masepala lefileng yona and-e le wena ke o batla ka
0: mona
2: ke tseba o fumana dikarabo le thabiso e bang a le teng a tle a tlhaelela tlo ikarabelela gobane jwale nna ke sa tseba gore ke reng ga ke araba go media
0: my leader thabiso gayo monana ntate o sana le matsatsi a sa tle mosebetsing ke a bona go tlholwa ke tšhelete le koloi
2: a bona thabiso koloi ena ke a bona ya motlhantsha ga e ba ka nnete o bapala ka mosebetsiea o re o tlo e patala kang ga a bapala ka mosebetsi je le ntlong ke gale a sa fitlhe moo
0: o kompolele le mona my leader wena o utlwa e se taba e makatsang gore ngwana gago o nyametse fela jalo e my leader
2: kolwane ke kopa o tswa ditabeng tsa malapa a batho okwa mona re mosebetsing please thabiso ompa a batla attention fela o tla bona le wena gore o tla tlhaelela gang fela a bona gore ga ke mate ka mora gae o tla be a sa tlhaelela
0: bogopo ke bange
1: tapeleetlolapele ka nnete ke dumelelana le wena fane ga le o matha ka mora moshimane eno wa manna um ke nagana gore monao ko motlwelele ganyane a ka ithuta diphoson tsa gae
0: manalright
2: ke kopa gore re tswele mepele he ka meeting o ke o tletseng kwano please ke kopa re bueng he ka tabeng ya project ena bontate brother Big hey o tsebe ke tswa diofising tsa mogale mane jwale ke ile ka re e nke ke fete le mona ke tlo bona gore a botiwa ka o ntsa ya jwang
3: e utlwang banna
2: le phetse
3: e wampitsa monatise o ntse o reng wa botiwa ka botiwaka
2: jwaleka
3: nako tse dingka nnete go na le o itebala gore ke a botia wa tse wena
2: a ke a bona o thabela o bitswa abuti but anyway wa botiwaka ebile o kae ausi ya ke utlwa o thotsee
3: wa yena o sa tswile monna o itse ba santsane ba ile go gatlhwa ke moya yena le ngwane yo ba aeng
2: a no ga ena bothata ebile ke gantle ya ke fumana lesio tlena o na le ntho e ke batlang re e bua lesio
3: a ke utlwile fela ga gore a buti waka gore taba diteng nne ntse ke maketse gore na o kampisa ga monate fela tenana e le gore ga ona ntho nngwe o e batlang wena
2: a o ka nako ngwe ntse batla gore tse tlhoka re bonde manabuti
3: ao
2: ga mono teng a ke batle o bua maaka o ntshwere ka nne

0: ntiba le mohatsaka ke ne ke sa nahana gore ka nnete fane o tla qetelela a nyetse sipadi
1: nna gore na o mo nyetse kapa o etsagalang ke thabile kore ka nnete ka mara nako e telele go ke go be le ntho e ntle mo na motseng wa bo rona tlente squad nako ena kao fela re dula go utlwa ditaba tse mpe tse botlhoko
0: tsona ke taba tsa botlhokwa ka nnete ebile di monate jolo ka gotso ampe a tshware ngwaneno wa batho gantle
1: aohe
0: wa tsaya rona bo squad re gathetse ke ntho ena go dula re matha dinyewe tsa malapa a batho ba mona surprise vile e gale ke matha
1: yo mohatsaka etlile ke a bona gore mpholeng ke kebe ba odubile e ga o sa batla letho kapo so emetse gore neng kapa neng ba ka nna ba kokota ba re hela ga re ye mpho o sa ile gape
0: ee ebile nka thaba gampe gobaneng ke ke bena ele wa lefa e ke monna motho eno
1: utlwa
0: ee ebile ga o ka tho mpho o sa ile nka ya ke mathante ba leng ka modisana gobane ke a tseba fela ga re ke qala ke tswa monyako ke molata tšhelete ya ke ena
1: haipo
0: ee ya bokeatso ga a tshwane le bana ba bang bana ba kareng botsholwane le bopuleng he batho bao ba tla dula ba uisa kwana le kwana empa ga ba lefe mane ga ba lefe batho bana
1: yo
0: ba stinge
1: desquati wa tseba ga o bua ka bao mmele ona wa ka o bana le nama tsa dikgogo batho ba nkotla pele o bao ke o bolelele
0: wa tseba mohatsaka ke ne ke batla go ganana le wena pele ga o ne o utlwo empa he ka mora gore ke ye moo ke le o bona gorena go etsagala eng ke ile ka dumelana le wena ka nnete wa tseba tsholwane ga a tshwara ngwane wa motho gantle ke re go gamaao
1: he la o ka thona fela he ke a leboga bonyana ga e le mono o ile wa tsamaya wa lotlhatlhente sekwadi
0: ee
1: nna ke sa ba le go ya ba tseba gobane ga ke batlo iphumana ke kentse puleng mathateng yo mpolelele o etsa etseng ga o fitlha mo
0: ke fitlhile mo nonong ka fumana tsholwane a tauwe fele
1: he
0: wa tseba ka ganong ka mo ntho a e ntshang ga a emeleletse ngwane eo wa batho kganti nna he o ne a sa mbone ka letho ke re ka re ke a thiba le letho ke ga a sa mbone
1: wa tseba nna ke a ipotsa
0: ee
1: e le gore gantlentle tsholwane o ne isa ka ipuleng ga ana molata
0: wa tseba taba ya bona e thata mohatsaka
1: gobane
0: nna ke ne ke re ke a thusa ke ile ba ka mofa nomoronyana e nngwe tsenana ya motho e monye o thweng o wa thusa tabeng tsena tsa manyalo ka ra a le go batla thuso mo nono ke tle ke bone gore na motlhomong a ke ke a thuseya wa tseba le ga se a gutla moo ache ke kopane le yena motho enoa ka bona a ntse ga le jalo a ntse ga le gantle fela tenana empa ga ke ne ke ile moo he ke bone gore tsholwane aa go hang ga gantle motho enoa go hang ga fetoa man
1: desquete
0: e
1: oa mo tseba motho yo o ne o bolelela tsholwane ka ene go ra tsamaya le mo fadikeletse
0: le nna bonnete ga ke mo tsebe gore na ke mang wa tsebang pampiri ena ke fumane nomoro tsa motho eno no gona mono no renkeng ba ntse ba di tsamaisa ba re motho
1: haibo
0: o thusa malapa a mangata ebile a mangata jo ga cete go bua ka ena motho eno no ebile pampiring wa bona gongwe tsweng go ngotswe ka segowa potlakiulangpolelelana go thweng ga go thwe a re go thwe bring back lost love
1: wa tsa nto sekwete ya le ditshabe ka nnete mogatsa ka o ditshabe o rapele ka thata o rapele badimo ba gago empebe motho eno ga a senya bophelo ba tsholwane
0: ga ke re ka mogago gore ke a bona pampiri eno ae motho eno a
1: mothusiopakeaoaela
0: lapeng
1: mamela ke a o rapela gobane ga o ka ba le phoso e tsagalang ke tlo ntsha lebitso la gago
2: hela dumela mme mapakiso
3: hela wena a se wena o ne mphoti le mosadi ele wa mmadibegwane o batlang ga ka
2: mme di fitile taba tse lese mme ke a
3: kopa
2: bon ga se ka ga gotlela morago mme mapakiso ke a kopa tlhe marona
3: wa tsaya ko bolelele
2: em
3: botlhoko ba leceba bo utliwa ke motho e e leleng go ena ke kgola wena o ne a nako taba tsena di fetile gobane wena a se wena na phokiwa kere ke gore ke re ke tlile go lona ka kgotso ya ba wena o nlele ka jalo ka ntšha
2: mme
3: mosatsananyana yane wa gago
2: gao mme o
3: batlang
2: se ka mpua le mantswe a botlhoko a kana mme mapakisotle ke a kopa ee ya mme ke a kopatlhe
3: ehlile ko o jetse ebile ko utlwe ka ga ke a bua a botlhoko go lekana
2: gaobaselase
3: di ne lenketse ntho e botlhoko gampe gaie tswa gaka o batlang gaka
2: selaseolokile mme ke kopa

0: Jo, motho a se ka kokota mo. Jo,
1: o ehleng bathong. Ke hore le ha motho a re o robetse o batla ho phomola hoseng ha kanakana sa ntse a kokotelwa. Ke ena.
0: Helang, helang manana. Kgomo ya boroko ausi. E seng o mpatetse ke dibitle kana. O bonahana hore re tla robala. He-e, ausi wa ka. Ne ntse ke ipotsa tla ba hoseng.
1: O bua ka eng?
0: Hee. Se ke utlwa ka bomabaribari hore wena wa nyalwa.
1: Oh, o bua ka taba eo.
0: Ke yona ntho o fela o tlo e bua seipati.
1: Bathong Cynthia o batla ke.
0: Ha o le mathateng, ausi o mmathela jwalo ka ho nwa pheko o nna mane. Kajeno ka hoba ho monate ausi. O sware fela o bua ka ntho eo.
1: No, a se. Hei, o sa wena mare. Ha o jwalo mane. Just that ke busy ke lokisetsa ditaba sa ka tsa lenyalo.
0: Ngwanana.
1: Ntho se di nke di lebala Cynthia.
0: Hei, hatjhe ke botho bo jwalo. Nna ke a bona gore o nghopola hantle ha ke le mathata.
1: Ah, se ka bua jwalo mokgotsi, ha o jwalo le wena wa tseba. Ne ntse ke itse ke tlatla go wena ke tlo kopa gore e be wena nketsa moriri for lenyalo la ka tle.
0: O se ga se sebati? O batla nna ke tlo go etsa moriri?
1: Batho ba ngwe.
0: E se ka mpa ba bapala ka nna kapa o se o bua fela gobane ke itlisitse wena.
1: Ah, mokgotsi ya ko tlole o swaswa tena ga ke bapale ao. Ha o sheba kore like wena, surprise ville ye ka ofela ka nnete. Ke mang a ka nketsang moriri o feta wena?
0: Ke potsa mofuta mang eo o mpotsang yona?
1: Hey, batho ba mmare ke
0: nnete. Ke ka tlodiswa ke mang wena ha o shebile tje? Ha hona motho ya ka ntlodisang ka moriri. Helang, le wena o tseba hantle.
1: A ke re ke ka hona ke reng ke batla ho tla ho wena.
0: O nahana hobaneng saloni ya Cynthia e dula e tletse?
1: Ke dumellana le wena hle mokgotsi. A ke re ke ka ho ke reng e be wena a tlo nketsa hore ke be motle ka lenyalo la ka.
0: Ene o nka e etsa ke re ke tutubetse. Ha fela nyalonyana leo la gao le ka tswela pele.
1: Bathong Cynthia, o bua jwang jwalo ha ore jwalo? O santse ke nahana hore o nthabetse. Kanti o llakaletsa gore lenyalo la ka le se ka la tswela pele.
0: Nna, ha ke o lakaletse letho sepati.
1: He, ha o tshaba o tshabe motho.
0: Ke ipotsa hore na ha Fani a ka tseba hore o robetse le Dan nakong eo kgutshwanyane pele ho ya hae. O tlo re ho tlo etsahala eng? O nahana hore o tla nna a batle ho nyala. Ke bo ska makalla.
1: Hey, ke bohloko wa tseba.
0: Ao!
1: Ka utlwa bohloko.
0: He, o hlekofatswa ke mesebetsi ya hao.
1: Wena ke wena leng bohloko. Ke re ke bohloko hore o bohloko hore ke a nyalwa. Hona ka nnete. Hona o tla tsebella kae Fani hore nna le Dene re robetse. He? Kapa o so re dilo ho mojwetsa na hobane o na ha re mojwetse.
0: Ko tlwe mona ka lenyalo le sentse le aua ka foundation ya le shano. Nnete e dula e hlahella le ha o ka ba go e pata kapa o e rwala ka hara tuku eno ya hao e rwetseng. Ha o ithuta ka puleng ya?
1: Ah, hei, se ka batla ho mbapisa le bo puleng na hobane taba ka le puleng ha e tshwane ho hang.
0: Hei.
1: E fapane kae?
0: Hobane ke mafahla taba ena na. Ausi, taba ena e tshwane jwalo ka maphaka a biri.
1: Ausi we. E fapane hobane nna le Dan robetse pele ke kgutlelana le Fani. Jwale puleng o robalane le mohale a ntse a nyalane le tsholwane. He batho. He o jealous wa tseba
0: o nka bola hore ha o le marato ga ke tsebe bo iketsa domo kapa e be le hona o ntshang di-true colors tsa gao tsa gore e tlile dikolo tsone ha o sa wa dikene. Hobaneng he o sa mo jwetse Fani he? He? Ha e ba o nahana hore ha ona bothata. Tell him.
1: Ke mo jwetsa se jwang hobane tseno di fetile. Ke tlo mo jwetsa ka ntho tse fetileng. Nna le Fani re qala bophelo bo botjha ha eba o elellwe o sua ka. Ha o hlokahale hore e be ntse ke bua ka ntho tse fetileng tse tlatlang di tlo baka maqeba. Hape ha se hore ke ne ke ratana le Dene mose e ne le bosiu bo le bong fela. Nthonyana eo fela ka ntebetsa hore ebe ke tlo tlabolella Fani ntho e tlo senya ntho e ntle hakanakana.
0: Ntho ya ho le Dene e fetile jwang e le eo e le peo ka moo ka mpeng. Ha ona bosiu boo bo le bong boo bo buang ka wona.
1: Cynthia ke kopa o tsamaye hle.
0: Ke tsamaya jwang o robetse le Dene?
1: Wa gasa.
0: Ke gasa eng?
1: Wa gasa.
0: He?
1: Wa o ka tlo buela hodimo ga kana
0: ke. Emaa ke o robetse le
1: ene.
0: He? Ausi. Ene nna wa ntseba ke re ke Cynthia the girl. Ha fela mara wa tseba ke eng?
1: He o mona.
0: Ke tla thola seipati ke ithola le ke re. Fela o ska ba re ha ke ya o eletsa. Ha ntho tsena tsa hao. Di se di utshwere.
1: Cynthia o eletsa eng hobane nna le Dene re robetse ha re etsa ngwana.
0: Ao.
1: Kwa Fani yo.
0: Ao. O thetsa nna.
1: Wagasa.
0: O thetsa nna.
1: Wagasa
0: kwa
1: bwana.
0: Ke ga setsa eng. Hai bane ho sena ntho o ipata. Why o tshwile hore ke gase?
1: Hey hey. Ha ke batle batho ba tle ba nane
0: o ntwena. Wena thabola ha wa tsebana le tsana le mo.

motsotso ke le jumele metso mme ka mara hore na ya le jumele metso mme ya sentsa uri berisa jwale ke le bo wela topi topi wa FM remote wa hore nya le jumele metso mme ya hore nya ne ya bo bedi re qetella ka fa re qala mo re qetelletseng teng meso nya ka jeno tshele tsamela tsa bodo se fitwe ke tseo ke u tshwagetseng tsona meso nya mo bane e ne le meso nya mo bane mo re neng re tshwagane ha mo natara me ke meso nya sonta ha hem e tsamela tsa bodo se fitwe ke tseo ke u tshwagetseng tsona nana o ke dia ro ro pa ke sentse ke le bula holo jalo lady soski we la balwe na wana wana na o tsara mo natara ka party time new road all the papari he to mr kula e leng o fa papari ro ka khaso e ho di mo haholo e ne le papari ya banyana banyana me re le ga hla ga o fa tsona mo wa media ho han fela ga sa tlhoka bua ka tsona ba ne ka nete ke tsa sia le cha cha cha cha lena e bang he o sa tsobela sa le moya ke me la tlhomo tshe motle ke tsa bolete ba go se fetwe e ke dia roropa le top la ma 7 ke tsa hali bo suitse na mpitsa sent bale wa fm ka bo ka mpitsa jalo gadi gadi me ke utle o nkutle re mo mahane hore ntse ra tsepedi ka ofela o ka tsoga dinomoro tsa whatsapp ke teng ka jeno whatsapp ung ha ke teng go 0797585066 ke nomoro sa go natsa whatsapp mo ka ntshwara nteng hem ah go fela ke utle le nna go o teng wa tseba what's up yo so ka kiri me ke le ka o tlhagolela jalo le na le monnatla di a roropa ka wave rider ga sabawela huneng ke sabawela go bo malume ba tla peng fela ke bona bo malume ka jeno ba se ba fitlile go ba ngwane motle kiri mhm wa uta CKM Leo M fa ku G le Beno B ba fela ngwane nwa pasa jalo ho monate he re tla jalo ka energy ya mafelo a beke ena ke energy ya bosiu radio e monate bosiu ha ho le jang house re sent valley wo fm ere ke hulantho monate ho le kwano ke you and I rick rick as a malim lina the vocalist ke di a roropa le top number 7

0: le bo metsale le ka engwana mme eh u bua le tsora go zile ka tsebe ho SABC plus ke le ka monaza mdela sa solbe ke ngwana mme re du ela monate bo se bo le za maitsale
1: topi ah awena topi ai wena le tamino mnate ngwaneso ei u thoka mino ke buthata o bolela papa tumela ka mona ka lusa ka pela karara grand ke ge hala ei ba re tsela thupo wa tseba o tsepedi o le one
2: a le bo dumela ga itsedi ka le bo dumela a re dutse lo wena ga itsedi ka re dutse lo wena sa sere ye nne ka maoto ka ditamading ka mona e banyana e ntse mosebetsi ba re joe maka ka nnete e sebeditse haholo ga ka e goleleng ga e bane sebeditse banyana tate Bishop Amenia Sasselbeck ka leboga itsireka kgotsoo.

jona fela metsotso e mashwabele metso metlhano ka morago gore ena ebile fetoa mashwabele metso tsheletseng ka morago gore ena lesomele metso medi go di a roropa le top number 7 mehe bangwe sa tsobolela sa le moya sa gago kgotsotlhe moratiwa koseng kolokolo koseng mehe o seng gona o tsamaya le nna a utlwage e bangwe o ipotsa go etsalang ke lebo moeng me ke emetse na gaisira motho kwano ke bua jalo ka ponto wa selebe motho ke ena na ba ntsa o tshwere ga monna tshana nane o lena la di a roropa empa ga jeno a o itse ngwana na ko matha ka tsona mono ye hore nyane ya abubedi e le sontaha ke sonta o sentle ah ka re nka o fa mabedi a mararo fela ha ke so fitle mo empa re kongetselo aka ya tsama le dominant le cubs of the small company remix and maybe jana motho jalo rick ka tsama le mlinda the vocalist but you and I mabedi ha ya mechana heme tso sikime ke o neletseng jalo tseleng hore di tlhomme pele ka haru na ena ya Africa borwa bile ke sebile boithabiso nna ho lo holo tabe ke buang ka yona kwano ho tlhoki ke khotsa pele go ba ke a makala go atle ha ho etsala joang Africa borwa e le hore ke nge ke nan le yona ena e batho ba e batlang hakana ke botsa tsena ho bane mo medi ho na le sibini ho tswa ka mane ka United States of America me yena ke le tswalo la Washington DC ke Maya me Maya ha ke tsi mino ha ha ka bonnete mfela me itse ha ke ntse ke etsa dipatlisiso tsa ka mona ke fumana gore me Maya ke motho ana le stablane se le seng fela ona le pina le nngwe e bitsong ka hore ke it's all about me me pina ngina ya ha ya it's all about me ke pina le hore o ile a ntsa jalo le Drew Hill ka 2010 bona ka World Cup ya mona ha ne le feel it it is here ke ha me Maya a ntsa pina le Drew Hill me him ntshetsa ke bua ka mme Maya ka jeno ke hore mme Maya ntshwagele Mohammed ke a gola wa mogata ke a gola wa motseba fela ho nna itse a ke cheba ke lukisa dintshetsa ka mme ke re ke lukisetsa Mohammed ya ba ke ipotsa hore dilemo tse kana kana fela Maya wa tla mona Afrika Borwa selemo sena sa geleng ho sona kgweding ena geleng ho yona ya basadi ka la 21 le 22 August mme o tla ba sa tsamaye a le mong o tla ba a tsamaya jwalo le RL le ena ke sibini sa mose ho mawake sa America United States of me ha tsamaya le molena ba tsama ba le bararo tla be le Genuine Genuine ena ke a motseba in those jeans bonding and I gotta tell me is there any more room ena ke a motseba Joy Genuine Maya Mohojo le RL ba tle ba le teng ka kwano ka Africa Borwa e leng setlang gore motho o ipotsa tsa gore e le gore king sena selong gore gena le sona mesetsang gore batho ha e ka re ba pension e mbatla ka kwano Mohammed ha se bona fela batlang French Montana hope you don't get famous wa mona French Montana French Montana Lena Watla mona oya ka Johannesburg bana ba bararo bona ba tle ba le kamana ka Pretoria me French Montana yena o tla ba le Johannesburg mohojo allo le Cape Town eleng mo a tla ba a bidi pina tsa French Montana o tla ba le teng me ba re hlasetse di bintsa America o bua nete fela bane mo nna ke yang he ke bane mo Brandon Wood wa tsa ba ruwa tla he mogodinyane ya tshitwe me ka ofela ga tla ba le mo jwale ke mona he godinyena Maya RL Mojalo le Genuine ba tle ba le teng ka Pretoria e be he ha morao hona di godinse mmalwa tsitlang Genuine o tla ba sen Genuine French Montana o tla ba le teng le yena ka Africa Borwa ka kwa ka ntse ma di ticket mmutse mo me di dia itsa mo di tikiti mona dia bitsa ha ona tikiti ya 100 rand ha ona tikiti ya 150 ha u lo bona batho bana ke leng sa itsa ngo ke ipotsa gore na le chalet ka mantswe mang e ba batho ba ka nete ka ofela bona ngomfu ba batla ofela mo Afrika Borwa ho tsho gore na le chalet ba re na le chalet ha ona hore motho wa America ka tlo America ya ba ka nete o tlela mahala ka mona o bo ba bona go mona ka nete ha re bua ka morafo wa gauta e botswa ka mona ka Africa bo go ba se batle ba bangata mpe batle ba bangata bona ba haisale ba fetja le menene na ka letsogo empa ha ke sa itlomme mpile hem ha le morati wa Genuine RL le Maya go ding yone ne gele ng ho yona ya phato batle ba le teng ka mona ka Pretoria mputso go tikiti ke bokae na ba ntifa go ke bue ke rongela dibana tsa holo kwa no ke chronicle deep la tea cups of the small lehleza le ezo ba ga hi baba

metsotso ka mora hore na ya pele ke di a roropa le top lava 7 o ka fela senti ba le wa FM o ka mpitsa gadi gadi ho monate la riong bo si utle utwa sasa bona nga sara sasa bona o bona ha bo ntsole ka dikubong le a kina le botata ke nale botsa bo buhulu ba montsole ka dikubong ho tshisa ha kana jwale re se re fetu di dintjotjela re se re le babe ya holo ba le nna ke ha sa ke eme ona bwale mo me di kutletsa radio je hona ba le je ke eme ka maoto ba nke ke be ka khona ntwe tlang ho re nyena ya o qetela ya di a roro

Dobido piga ke khadi a tlo mo metse ka 9.4 ya o etsa fela o tshwetsa fela o etsa fela tsi di somnya tsi lo ni fijine she sa radio she sa radio.

Ke tsuba lo radio. Bone go tlhika mona ka tsela go teng. Ke tsere night shift ke roba sa di kao. Bela. Ba tsare ka bohaneng. Yang go are ye hore nya bohlae.

0: Toplama seven, hai. Wa chesa, mulewen tumeng ka tumele Paris.
1: Ao topi topi, ao topi topi, wa radio, ke o jela ka leqhubu la 89.0. Ao topi topi, e tla fela ngwaneso, le fumaka se thuwa ile so.

Ga o amohela lapeleng le ga o rata ngwana go. Itu. Go tlhokala o bona ka nnete a buti a mamelletsa kana. A tlhoka ka ngwetse ntle.

0: bu top top ya FM Lwenzi, siyaphila ndikumamele mntase ndilapha emalodi malume France danko.
1: Mamedi pele bona tika netho ba le wena ne go nketse jwalo Tromax sa se male zola 7 le masotha ba gafela jwalo di le di gomotsa ntate. Ah, tshubile monate ba lwena. E miraro metsotso pele re fitlha go ngena bobedi mme go ngena ya bobedi hem. O tlo kena re tlo kena jalo ho dikala ne weekend Lesbosh. Lesbosh o tla ba lwena he as bosh. Kwa no ho dikala ne weekend ha ba tlo fitlha ka nete ke monate mo kalo a tla bang a o tshwaretse ona. Ah, se le sonta ha mo wa medi mix ntse ke jokere. Ho mafumadi o hle a tsebeletswa le sedi FM kitikang ha monate basadi le a rato ka nete le a lelwa mme tsebetswa lona ya ipona hatsa ile rata ka tsela e makatsang kitikang ha monate mme le ho muamedi wa le sedi FM basadi le a ratwa wa rato mosadi ke mosadi o mosadi re basadi.